0: de Macaya, ya tu recremento a siguro palinimo, un sabariha.
1: Pero sa tu naikahanas.
0: Oh, samtang, for example, this administration, ginaayo niya karon ng problema sa hinahinay pag-ayo sa, di man ko na masulbat in one night lang ba? O masig sa one term ka niya, di na masulbat.
1: Oh.
0: Sunod siguro nga mayor, atong ahagon, na siguro, ipadayan na siguro niyo administrasyon din sa hospital para matutukan o mayon sa mga problema. Hindi ka magkinis-ilis, diba?
1: Correct. Kanang mga sensitibo ng mga departamento, kinahanglan na siya o tao nga mututok diha. Itong kabalog yun sa sistema o sa problema. Kay, umuunin ang tendency. Sige, tag-ilis diha ga administrador sa hospital o niya, tabo na lang, murag, napasagdan ang ethics sa mga ato mga nurses o mga kinaiyas, mga staff niya, muna ang reklamo sa tao din na tumatago. And I believe, kaya na ning sulbaron kung adunay political will. Doctor,
0: has all the capacity to solve the problem. Siguro, ang atong ahagol, kung isa may mudaog karong 2028, siguro, dayo na siguro ni Elisa sa Sidok Aplique. Tagaan sa natong chance ba nga bahan ay ginagmayo karong kabalo na mag-Sidok Aplique sa problema, Doc. Manawag mo yun niya 8:30, Dok. Unta, makatubag ka.
1: Ta, Dok. Pasigaminaw ka rin, Dok. Kanina, tagaang ka na mong chance kay dili mo tama nga magsigilag dabo-dabo ang mga comment section sa mo ang page nga dili mo makatubag.
0: Alright. Aras, 8:01 na sa itong pagbalik. Ato rin nga talawon pa unsa pa'y mga balita ang kadala ni Katrupang Pili Poligario. O issue paghapon rin yung mga ospital ang mga katrupa. Ibao ba ni pinaka-grabbing issue ka rin din sa itong lokal. Hindi trending na po ni. Pero balik sa kita. Ato sa palutso ng The Secret of Health. Ato makauban mismo itong President CEO Dr. Benito Hoy. Kinigabahin. Ato kanyang sa Santong Plus Gold.

0: FM 95.9
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Pusimilisa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, the secret of health.
1: Base sa datos sa International Diabetes Federation, usa sa 14 ka mga Pilipino adunay sakit sa diabetes. Base usab sa Department of Health, ang diabetes ang ika-unom nga nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino sumala sa datos gikan sa 2013 Philippine Health Statistics. Og lapas 6 ka milyon nga mga Pilipino ang nahibaluan nga adunay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Sumala sa gipahayag sa Philippine Center for Diabetes Education Foundation ni adtong 2016, ang Pilipinas mao ang ikalima sa Western Pacific nga adunay pinakadaghang kaso sa diabetes. Ang diabetes may usa ka grabe nga sakit nga mahibaluan tungod sa pagtaas sa level sa asukal sa dugo o hyperglycemia tungod sa kakulang sa production o aksyon sa insulin. Ang hormone nga mokontrolar sa level ng asukal sa dugo, usa sa mga nag-unang hinungdan nga aduna kitay diabetes kini tungod sa tambok sa atong dugo. Kung maputos og tambok ang mga selula, maalihan niini ang mga insulin receptors nga maoy agianan sa insulin pasulod sa atong mga selula. Niini nga pamaagi, dili na magamit ang insulin nga mao lamang ang gikinahanglan para sa metabolismo sa asukal sa lawas. Nakahibalo ka ba kung unsay sikreto para malikayan ang sakit nga diabetes? Ang kanunay nga pag-inom sa Santon Gold Herbal Capsule makatabang aron awayon ang sakit nga diabetes. Tungod kay aduna kini gitawag medicinal compound nga gitawag og allicin. Tunawon niini ang mga tambok nga maoy miputos sa atong mga selula ug aron nga maproseso sa insulin ang asukal sa atong dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga maoy mutabang para sa normal nga metabolismo sa dugo o asukal sa dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga maoy mutabang para sa normal nga metabolismo sa blood glucose or asukal sa dugo.
0: The secret of health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Hilig ba nimo ang mga kape pero nagduwa-duhat ka nga mabasid makaapektuhan ang imong sakit nga diabetes? Ani ana ang kape nga para nimo? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay natural 100% caffeine free natural sugar ang gigamit. Mao nga pwede kini imnon bisan ikaw adunay diabetes.
0: The secret of health.
1: Para sa epektibong kombinasyon tumar og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C o banan sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
3: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C og syempre pa ang healthy nga kape Santon Plus Coffee Mix mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug o sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy o Doc June Alcizar sa text line number 0919-002-8117.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala, mula sa Socotec ito.
6: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting.
7: XFM
8: 95.9
7: XFM
9: Bullseye. Oras na to, mga katropa. Alas 8:09 na. Ay, grabing comment ninyo. Ay. Grabe po yung mga text na rin mga kagiraan.
10: Ay, salamat sa pagsuporta. Lipay po mi kayo ba? Kay...
9: Iskutanan ganing ang hospital. Ha? Tuwara na. Nagpungasi mga katropa.
2: Atay.
9: Sige na, ang tagado, pagtagado niya ang management mismo sa Dr. George Pereca Hospital. Ang tama ko ba si Doc Ryan Aplicador, mga katropa. Isang kamay lang ang interview, Doc. At least man lang mapasabot nato sa katawan o siyempre ma-assess nato kung sa may dugang lakang panimuniya sa mga maong panghitabo. Kaya dagang yung reklamo nga maldita yung gapon mga staff ko. No?
2: Atay.
10: Karang maldita, kasagaran ba sa mga nurses na bay? Why lucky niya?
9: Mga maldito, maldita ganito. Atay.
2: Atay.
10: Kailangan mo rin racist mong kayo mo eh.
9: Alas 8:10 ang atong oras. Kini nga tulong manon. Kini nga bahin. Hatun na kaninyo sa Santong Plus Gold. Abalo magid mo mga katropa. Kakaroon panahon na bawal magkasakit.
10: Ayaw kumpiyansa.
9: Kay mahal magpa-hospital.
10: Correct.
9: O gama kasugakot pamog malditog maldita.
2: Atay.
9: O na, di na mo. Kini ang lugar nga di na kung gustong balikan katropang Chris.
10: Mau.
9: Salamat na punta sa Ginoo kay suspila na yung tao ng katuig mga katropa. Wala ang tatakabalik niya.
2: Atay.
10: Ang susi anak katropa, sultihan na ka, Santone Plus Gold.
9: Yeah.
10: Kay ma-prepare imong lawas, manggod. Kanang imong lawas nga mabaguhan sa klima, mabaguhan sa iyahang palibot, na ay mga pathogens. So, kwanto ha, kanang scientific term to. Kanang pathogens, mo na yung mga... kana mga hinungdan sa imong sakit o balatian. Yeah. Iya kun dili kasog imong immune system, dali kay na siya mo collapse mo na magsakit ta katropa.
9: Santon Plus Gold, babalik sa paborito niyo mga butika, always available sa tanan branches sa Rodion Pharmacy. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Katropa ang Pilipo Ligario na karon sa pikas ninyo mga kaigilaan. Sus pastilan ning ginikana ni ininga no man ang ginabayaan ninyo ni. Asa naman po ni Gika ni Armasan eh? 9 anyos ka bata, sanda naman mapusilan sa kadula ng minor de edad.
10: Awa lagi, mauna niya kung ginaingon ba?
9: Ay nako. Atong saro na dugan ni Talia, katropang Pilipo Ligario, imo na!
8: Live report.
11: Katropang Ruelo, katropang Chris, anaakapin sa tanang dugong kahintang ang usa ka 9 anyos nga bata, human nga mapusilan sa iyang 9 anyos nga kadula. Kagabi, alas 6:30 sa Arca Farm, Port Nyeri, Barangay San Isidro, ninga dakbayan sa General Santos, katropang Ruelo, katropang Chris. Sumala pa sa pasiunang impormasyon ng kadakadawat ato mga otoridad o gatawag ika sa concerned citizen kalabutan sa reda po nga pagpamusil. Sa pagsubay sa ato mga otoridad, daabta na lang nila ang nabilin nga dugo sa area samtang ang biktima ang gidala na sa labing duol nga balay tambalanan. Nailhan ang biktima nga si alias Vincent 9 anyos nga grade 3 student katropang Ruel, residente sa barangay San Isidro ning dakbayan sa General Santos. Samtang ang kadula niya kagabi mao si alias Jimboy nga 9 years old gihapon katropang Ruel o katropang Chris. Sumala pa sa atong mga otoridad nga nakadungog og buto ang concerned citizen nga nanawag sa ila hinungdan girespondihan apan nasayran nga ang panimalay nga gidulaan aning mga menor de edad agi panagiyahan ni Rostom Mingong Malid usa ka reservist sa 105th Infantry Battalion sa 6th Infantry Division na matud pa pangumangkon sa biktima. In fact, sa panghitabo katropang Ruel, upat ka bata ang nagdula sa nasampit nga lugar. Pero binabay ang pipila ka oras samtang malipayon nagadula ang mga biktima, kining si alias Jimboy nakakita matud pag usa ka unit sa pistol. Pagkita niya katropang Ruel, dito matud pa kalit nga nibuto ang gidulaan ni ining armas. Niya nakuratan na lang ang tulo ka mga bata nga si alias Vincent na tumba o nagkadugo sa area. Dito na nga gitawagan sa atong mga otoridad ang dito na gitawagan ang mga otoridad o sa pagsubay katropang Ruel sa RFU 12 na siren na sa process sa crime scene walay nakita nga fire cartridge case sa area. Pero alas 9:30 sa gabi sa pagsubay sa itong mga otoridad ana-ana sa conscious na kahintang ang biktima sa kasamtangan. Ano na kini naangkon nga sama pinusilan sa ulo hinungdan nga gidala dayon sa balay tambalanan katropang Ruel.
9: Grabe no, ang problema ang pangutana, ngano nga doon ay pusila mong balay katropang Philip no?
10: Sa security guard yung papa?
9: Saan yung papa? Security guard? Doon sa mga gano'n?
11: Sama sa tong gikaingon ganina, ang panimalay na gidulaan sa mga bata is gipanagiyahan sa angkol or uyuan sa bata, sa biktima nga si alias Vincent. Niya nasairan nga si kanina nag-iya sa balay, si Rostom Minongo Malid, usaka reservist sa 105th Infantry Battalion sa 6ID katropang Ruel o katropang Chris na sa kasamtangan kining si alias Rostom ang nakaroon sa kustodiya sa Isidro Police Station samtang ang 9 anyos nga nakapabuto ani nga armas ana sa kustodiya sa WCPD.
9: Yay. Sige, salamat sa report katropang Philip. Papastilan dapat ang kanimang yanay pang safety yung mga pusil kay abi siguro sa bata o ibuot dulaan naiunod bala perting buaka
10: kabalo na siya nga basta kita siya pusil mubuto gina so testingan din na niya kay nakita niya sa iya mga sa social media nga pag naay pusil mubuto yun
9: pero karon na katropang Philip salamat sa report pero malahita asa ka napita ron
10: palengke na ba Mark?
11: Yes, tatadari ka ron nakatanbay sa palengke katropang Ruel
10: face B
11: na tayo nagawat
9: paday yan.
11: Okay, ano na tayo nadawat ka tropang Ruel nga karo mga orasa, taon-taon, pagpahigayon na usab o clearing operation ang Bula Police Station, kakauban ang tibok pwersa sa GSCPO ka tropang Ruel. So karo nag-assemble na lang ang Bula Police Station sa ilahang opisina, yung taon-taon, magpahigayon na clearing.
9: Ayan, so asa ka nga kaligi kagampang ba ni? Or
10: kagampang.
11: Oo, kagampang na ni siya ka tropang Ruel o ka tropang Chris. Okay. Natotood report sa may Santiago Boulevard ingon man sa may west side pagpa-clearing operation na ginsila
10: Katropang Philip,
11: yes.
10: Kanang clearing but pasabot pagawas ang mga kwaniha ang mga mamaligya
9: Katropang Philip.
11: Oo, sa karon katropang Ruel wala pa may gihatag nga information ang Bula Police Station kung paano ang clearing nila ani. Pero kagahapon gisugdan na ni ilang clearing direko mo na makita ni mga may mga sakyanan nga naka-park na may mga tickets nang makaagi kining mga nagabaligya actually ang ilang di-clearing kagahapon sa
9: mga nagabaligya sa dalan, sidewalk sa dalan, sidewalk vendors.
11: Yes, so mga sidewalk vendors, mga laray diri ni sila katropang Ruel sila gi-clearing kagahapon pero sa kasamtangan dili lang ang kagampang ang i-secure sa Bula Police Station apil na ang west side ingon man ang Santiago Boulevard ya but kana pud ni og kining barriers katropang Ruel para himpitan dili magihan aron nga makasugod na pod ang Public Safety Office o City Engineer's Office sa pagtukod og mga relocation site.
9: Ayun. Okay, salamat sa report katropang Philip. Balik taw niya kung say update niya.
11: Yes. Masa na ang report gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang si Rike Usap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
12: Live report. Live report.
10: Kalimot tayo kong rigmay ni katropang Philip.
9: Saban?
10: Nga amping sa mga...
9: Amping
10: sa... Grabe mo tutok.
13: Atay.
10: Duha dyan ka buong papuli-puli. Karoon naman kita nag-report, sir. Ay, na-amaze sila sa beauty.
9: Na-amaze sila sa beauty.
10: Na dito.
12: Bullseye! Bullseye!
10: Saan ako
9: eh? Ay, lagi kumpiyansa lang niya.
12: Bullseye! Bullseye!
9: Obay-bay pa itong iskutanan sa itong pagbalik mga kagalaan. Ano sa ta? Icebreaker taw niya sa itong pagbalik.
10: Sige.
9: Iskutan na ito sa likin sa bagyo ng mayong leader. Lalaki ba o babae?
10: Na!
9: Parang relax lang sa kamuriha. Akin ni kabahin. Yatod ka ninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na uminom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Santo ako si Aileen o sa Kasals Clare Tibok Adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: Mga katropa, kinahanglan mag-Santon Plus Gold kay dili ta mo kumpiyansa ning panahon. Kay grabe yun ang hagit sa kinabuhi, labi na kung isgutan na to itong health. Katropa, daghang kayo nagproblema sa to kung nganong ma-hospital sila bigla. Pero wala ta ka matikod nga ang simpleng pagpabaya sa atong pagkaon pwedeng mo resulta sa lain-laing balatian. Kanang imong sigka og parat diha, o kanang sigig parat, nagpasabot ka na nga naghatag kag tsansa nga ang imong dugo mahimong sticky. Kung sticky na ka na mga katropa, kulba na kay na kay nga naman, mura kag nag-allow sa kanang imong kaugalingon nga mahimo kang prone diha sa hypertension, kanang circulatory problem o daghan pang mga lifestyle diseases mga katropa. O ang pagkumpleto sa mga vitamins and nutrients na kinahanglan sa matag-adlaw, usa ka pamaagi aron kita sigurado makalikay sa mga balatian nga atong ginahambin labi na nining panahon na nga uso kayo ang lifestyle diseases. Muna katropa, siguruha nga sa matag-adlaw mag-Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold, adunay alisin, gikan sa iyang kining garlic, adunay Santone nga gikan sa mangustin og duna po ay spirulina og balungay nga kumpleto sa vitamins and minerals plus ang ampalaya mga katropa nga maayo sa pagpakunhod sa atong blood sugar mga katropa. Bura ka lang sa matag adlaw mag Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, ikaw lagi ang una.
1: Yo no. Nakaroon sa linya mga katropa si Dr. Ryan na aplikador. Ato makauban na katropang Chris.
0: Siyempre. Katropang si Doc ha?
1: Oo, aptik na si Doc. Basta mo, ano na kita, mo
0: kurdisan kita. Mga yung mga doktor, dililisod i-reach out pa. Kadahan yung ikaw na. Anang mo mga iugutag panahon para gamay lang ang interview aron mapaklaruhan po ang side nila. Kasi siyempre, duha ba nagkahabig perminti ang media. Habig sa katong mga gustong magreklamo o gusto po nato ipasabot ang side sa atong ospital nga pinaagi ni Dr. Ryan Aplikador.
1: Tara sa linya. Doc, may buntag. Good morning.
2: Good morning po. Good morning and salamat po no sa opportunity.
1: Apo, kasama niyo po ngayon, Doc, katropang Ruel Dumantay at saka si katropang Chris Ligaspi.
0: Good morning po, Doc.
2: Morning, Sir Ruel and Sir Chris.
1: Apo, una sa lahat, Doc, no, nag-trending kasi itong reklamo ng isang netizen natin dyan sa Dr. George Periaca Hospital tungkol dito sa ano, tungkol po dito sa kanyang karanasan mismo dyan sa ating public hospital po. Doc, ano natin dito, Doc? Ano bang action na ginawa ngayon ng ating pamunuan ng Dr. George Periaca Hospital?
2: Sige. Nung nakita namin yung post, nung nalaman namin, pinakuha ang first talaga na ginagawa ko, no, pag na-report sa akin, pinapakuha ko yung record ng pasyente.
1: Apa.
2: Para makita natin kung ano talaga ang ginawa, anong oras siya dumating, anong oras siya nakita, and then recorded po lahat yan kasi yan po talaga ang ginagawa sa lahat ng ospital na lahat ng gagawin sa pasyente naka-record talaga at may oras. So nung nakuha po natin yung record na nakalagay po dito, dumating yung pasyente, na-register po siya around 9 o'clock. And kung titignan po, hindi na po titignan lahat ng details, no? Pero nakita po agad yung pasyente ng ating mga staff. Nakita din po sa ng doktora. And then pina-check po, meron itong mga laboratory request agad. So ang tinunta niya talaga is meron siyang vaginal bleeding or bleeding po talaga yung nakita natin na mga tatlong araw na daw sa bahay. Pero ang dami is para mga tatlong napkin. So parang normal lang na menstruation ang dating. Eh? Kasi yun ang chief complaint niya. And merong abdominal pain, usual siguro na crampy pain. Ito yung mga pag nagme-mens yung mga babae, meron talaga silang nafe-feel. Nung pinacheck po ng laboratory, at saka yung vital signs, tingnan natin, ang tinitingnan talaga namin kapag may bleeding, yung heart rate o tibok ng puso, normal po yung heart rate niya, so meaning hindi naman ganun, I will assume na hindi ganun kadami yung nawalang dugo sa kanya. Ngayon din sa CBC po makikita din kung gaano kadami na walang dugo. Nung bumalik po yung result ng CBC, hindi po sa kailangan ng blood transfusion, more than 100 po yung kanyang hemoglobin. So ina-assume po namin

0: na yung bleeding na could be hindi naman kailangan ma-admit, hindi kailangan magkaroon ng transfusion.
1: Opo.
0: Kaya po in-advise siya, nag-pregnancy test, so negative po yung pregnancy test niya.
1: Opo.
0: Kaya ang yung next step po talaga sa mga ganito na bleeding, pinapa-ultrasound po talaga. So ang nakalagay dito sa advice sa kanya, ipapa-ultrasound siya sa umaga, and of course nung pinauwi siya, babalik siya anytime kung may problema. Yun naman ang lagi naming
1: nakunan ba siya ng ultrasound?
0: Wala po tayong ultrasound sa gabi. Tsaka hindi po siya ginagawa sa ultrasound. Kaya sa umaga siya dapat ma-ultrasound. Kaya may request po siya. Sa lahat ng hospital, yung ultrasound hindi talaga siya ginagawa ng emergency. Unless kailangan po talaga. So sa case po niya, ito po ano, ilinawin lang natin. Yung mga doktor po or sa hospital, ang treatment na ginagawa namin sa mga pasyente is based doon nung nagkita tayo at the time of examination.
1: Apo.
0: So nung time of examination, ito yung mga sinabi niya na ang bleeding niya is around 3 napkins a day lang. So hindi siya considered na emergency or Apo. Kailangan ng blood transfusion. So pwede pong gawin talaga yung ultrasound the next day. O kahit naman po na in-admit siya, the next day po talaga yung ultrasound na gagawin.
1: Pero ano yung... sige po, continue po muna. Okay, go ahead po, Doc.
0: Ang advice po talaga pag ganyan, so since hindi po siya in-admit, nakalagay po dito na kapag umuwi sila at may problema, babalik lang po talaga sila sa hospital. Nangyayari po ito, linawin na natin. Nangyayari po ito, hindi lang sa government hospital, pati kahit sa private po, kung hindi naman kailangan ma-admit, o kahit sa clinic namin, we always advise our patients na babalik kayo anytime pag may nagka-problema. Kasi, paglabas nila ng clinic o hospital or the next day o mamayang hapon may nagka-problema, hindi naman natin alam yun o hindi pa natin kontrolado yun. But always pwede pong bumalik ang pasyente pagka nagka-problema.
1: Pero sa case niya po, hindi po siya bumalik po, Doc. At saka sa case niya po, Doc, sabi niya pa, ba't siya nabigyan ng discharge?
0: Kaya po sa discharge, kasi based hindi po sa kanyang... laboratory results, hindi po namin siya kailangan admitin. Hindi po kailangan magbigay ng dugo. Pero kung kunyari po, lumabas yung CBC o hemoglobin niya mababa, kailangan siya ng blood transfusion, malamang hindi po siya discharge. Kailangan admitin siya.
1: So yung decision na pag-discharge sa kanya, Doc, nakabase doon sa mga laboratory like CBC?
0: Yes po, yes po.
1: Okay. Pero may
0: pero
1: advice.
0: For example,
1: may advice.
0: Battery of test yun. Nagsimula yun sa pregnancy test. Kung positive yun, so isipin namin, baka abortion ang nangyari.
1: Apo.
0: So malamang na-admit yun. So since negative yun, na-rule out yung pregnancy, tinignan natin yung hemoglobin niya, hindi kailangan mag-blood transfusion. So pwede po siyang, ang next step talaga is mag-ultrasound para malaman namin bakit siya nag-bleed, anong pwedeng possible causes ng bleeding niya.
1: So hindi po talaga siya admitted or outpatient po talaga ang labas niya po?
0: Outpatient po talaga siya. Nagkataon lang po na nasa emergency room siya kasi gabi po siya dumating.
1: Mm-mm.
0: So hindi po lahat ng pumupunta sa emergency room pag gabi pang-admission or meron din po talagang for OPD. Kasi wala namang choice. Dumating sila ng gabi. Sa emergency room talaga lahat ng pasyente. Happens, again, as a private at saka government hospital, may ganun talaga mga pasyente. So linawin natin, hindi lahat ng pasyente yung pupunta ng emergency room, tapos sasabihin nila magpa-admit kami. Depende po pa rin talaga sa findings namin doon sa pasyente pagpunta nila sa hospital. So, hindi automatic po. So hindi naman pwede na pag sinabi ng pasyente, admitin niyo ko, yun na yun agad ang decision namin. It will always depend po sa findings namin sa pasyente.
1: Okay. Doc, hindi kaya ito nagkulang lamang ng komunikasyon na hindi na-explain sa kanya ng maayos? Kaya ito nagganito, nag-alboroto at nag-post sa social media?
0: Actually, yun ang palagi nating tinatanong sa mga staff namin. Ako, personally, yun agad ang unang tanong ko kasi... most likely, sa aking mga na-experience dito, most of the time, na-explain naman. Tapos, hindi lang siguro pagdating sa bahay or ano, parang hindi namin makontrol na kung paano nila ma-absorb. But meron dito, may mga pirma dito na na-discharge sila and meron silang papel na hawak na for ultrasound sila, yung mga ganun. So, ang sa akin lang... routine po kasi sa amin yun na isabihin talaga namin sa lahat lahat sa pasyente kung anong plano, anong gagawin. Mm-hmm. But we still always, no, pag may mga ganito kaming kaso, we still parang i-call pa rin namin yung attention na ulit-ulitin natin kasi kahit na-explain natin, baka meron talaga mga ganitong situation na hindi natin makontrol na baka kahit nasabi natin sa pasyente pag uwi nila, hindi siguro nila, hindi ko alam kung paano sabihin, but always talaga na meron pa rin interpretation yung pasyente dun sa mga sinasabi ng mga doktor. Ang tingin ko kasi, based doon sa post niya, nag-expect lang talaga siya na ma-dextro siya, na mabigyan siya ng siguro dugo kasi nawalan siya ng dugo. So siguro kaya nag-ano siya na parang hindi walang ginawa sa kanya. But of course, ang defense namin is based naman dun sa mga findings, hindi kailangan kasi alam niyo sa guidelines namin, hindi kami basta-basta magbibigay ng gamot or ng dugo lalo na kapag hindi kailangan. Kasi mas lalong madaming komplikasyon na ayaw nating mangyari sa pasyente na pwede naman pala sanang iwasan kasi hindi naman pala niya kailangan. So again, based po lahat ng aming treatment sa mga ganong klaseng guidelines. So,
1: Dok, may mga grabing komento sa social media. Kesyo daw, matagal na daw ito nangyayari dyan sa Dr. George Piriac Hospital na mga maldito, maldita daw yung mga staff, mga nurses. Dok, paano ba ito matutugunan ng iyong administrasyon dyan ngayon, Dok?
0: Ako, alam mo, Sir Chris or Sir Ruel, more than 10 years na ako dito. Talagang ako, aminado ko, yung mga ganyang reklamo noon pa man, no? Yung mga ganyang mga suplada, maldita. Pero madami na po kaming intervention na nagawa and sa awa ng Diyos, and we are very happy, I'm very happy na itong mga ganitong reklamo hindi na kasing dalas noon or ito nga, oo, ngayon nga lang since I think January, parang ngayon na ako nagkaroon ulit ng ganitong viral na.
1: Oo nga, Dok, matagal-tagal na nga hindi nalalagay sa limelight ang Dr. George Piriac Hospital, ngayon lang naman po. Kaya siguro, yung mga netizen natin, bumalik yung mga experience nila.
2: Pero sige, mas maganda siguro, Dok, na explain natin.
0: Hindi ko sila masisisi kasi lagi yan, no, pagka nagkaroon kami ng ganitong viral, ano, talagang yung mga reklamo balik-balik talaga. So again, hindi po namin dinidisregard yun. Hindi ko po sinasabi na wala na lang ganyan dito, wala. Every time po may mga ganitong klaseng reklamo, inuupuan po namin and yun. We go back to basics, no, na ito ulit. Kahit sabihin sa akin ng staff na, Dok, hindi na namin yung ginawa, I still have to say it na ulitin lang natin kasi baka para lang wala talaga mawala na.
1: Okay.
0: Hindi pwede na sabihin lang natin, wala yan, mag-disregard din lang. Hindi po. Pinag-uusapan po namin itong mabuti. Whether nagawa lahat ng tama, kumpleto, o hindi, paulit-ulit po talaga lahat na from step one po talaga ang ginagawa namin. Para lang po talaga maiwasan or ano na din namin to, chance na ma-remind ulit na, may ganito ulit. Hindi pa rin natin, hindi pa rin safe na mag-relax. So, always pa rin. Kahit sabihin sa akin nila na, Dok, kinagawa talaga namin, yes, kailangan lang talaga natin ulit-ulitin itong mga reminders na to.
1: Ayan. Pero nagawa na yan, Dok, after that incident. Na-remind na naman natin yung mga tao natin dyan.
0: Opo. Actually, meron kaming plano na sabihin ko, dati kasi parang isang pirma lang yung pasyente bago umuwi.
1: Apo.
0: Sabi ko, kung kailangan libang beses yung pumirma yung pasyente para lang mabalik-balik na na-explain na sa kanya at lahat. So we will do that. Ang point lang is, meron kaming intervention na para bang ma-remind talaga or ma-inform talaga ang pasyente. Hindi lang isang beses, but at least twice para lang baka may question sila. Meron silang chance na makapagtanong at maulit talaga yung mga ano. So we mag-ano kami. Kahit nagawa na namin, ang point dito, ang pagkatapos ng meeting namin is ang word na uulitin natin para lang sa benepisyo ng pasyente. So hindi naman natin makontrol paano nila ang absorption nila ng ating information, but at least ginawa natin ang ating best. Tapos dalawang beses pa o tatlong beses pa. Parang yun ang paulit-ulit namin sinasabi ngayon.
2: Dok, tanong lang po. Kasi may mga agam-agam na lumalabas kasi sa dami po raw ng mga pasyente natin, baka medyo nahihirapan po ang ating mga nurses. Kumusta naman po ang dami ng pasyente sa mga panahong ito?
0: Opo. Yung, alam mo, isa pa palang i-emphasize natin. Yung hospital po, never niyo pong narinig sa amin na, may bakante. Or, saan po pa yung bakante?
1: Kahit sa ang government hospital,
0: pag pupunta ka po, pag ang government hospital, punuan po talaga. For example na lang si SPMC, kahit 1,500 ang beds niya, pero ang pasyente niya 2,000 or mahigit. So wala po talaga kayo makitang government hospital na parang walang ginagawa or half ng beds walang tao. No? So talagang kaya pinipiling mabuti kung sino lang talaga ang kailangan ma-admit, kasi naman baka mapuno ito ng mga supposed to be hindi naman ma-admit and then may dumating na kailangan ma-admit, then sila mawawalan ng beds. So yun talaga yung iniiwasan ng lahat ng government hospital. Since meron kaming no refusal policy,
1: apo,
0: talagang tinatanggap po namin kahit po puno kami. Ngayon po kung bibisitahin niyo po yung hospital ngayon, under renovation po, lalo na yung emergency room. So baka makita niyo po nasa lobby lahat or nasa kabilang area lahat kasi ginagawa po emergency room.
1: Pero Dok, maano ka lang Dok, masingit ko lang. Nung nakaraang lindol po ba Dok, natamaan po bang hospital natin?
0: Marami pong area na kailangan i-repair.
1: Apo.
0: Pero ang very good news lang doon, yung structure po ng hospital, wala po talagang problema. Damage. Nakabalik po kami agad nung hapon sa hospital. Yung lang may mga crack na tiles, so kailangan namin palitan. But yung sa buong building, safe naman po na nakabalik agad yung mga tao. Opo.
1: Dok, alam naman natin talaga, government hospital, napakahirap po talaga ng budget ninyo. Pero may mga paparating ba tayo mga bagong pasilidad o kagamitan ngayong taon na makakatulong upang mapahusay pa ang ating serbisyong medikal? Pero kahit na may mga reklamo pa rin, pero may mga pararating ba tayo?
0: Opo. Mabalik tayo doon sa sinasabi natin kanina. Yung kahit po makita niyo po dito sa lobby namin, marami po talaga pumupunta dito. Enough po yung nurses natin kasi nagkaroon po kami ng binibilang po natin yung mga pasyente. And ayaw na po natin bumalik doon sa panahon na isa lang yung nurse and sobrang dami ng pasyente, walang quality of care. So iniiwasan po namin yun. So as much as possible po, yung bilang po ng nurses, enough po para doon sa mga pasyente. And matagal na po ito natugunan ng local government to, na nag-increase po kami ng number of nurses. And hindi na rin kami nakakakuha ng reklamo from our nurses na sobrang bigat ng trabaho or madaming siyang pasyente.
1: Wala nang nurse. And wala nang nurse, Dok. May nurse pa rin ba na nakaka-duty ng 14 hours? Wala na po.
0: Ano po sila? 8 or 12 hours. Depende po sa rotation nila.
1: Ah, okay.
0: Enough po yun. Eksakto lang po yun. Hindi po yun sa more than doon sa mga katay na expect natin na magreklamo sila na sobra na. Wala na pong ganun kaming nakukuha.
1: Pero yung mga pasyente kagaya nito, Dok, meron ba silang direct line, confidential channel, na direktang pasilidad na pwede lang puntahan? Nais nila magreklamo o ma-follow up ang kanilang kaso nang hindi na kailangan dumaan pa sa publikong social media?
0: Opo, meron kaming front desk, meron po kaming public assistance na sumasagot dito. Meron po naka-assign po talaga. Pwede po talaga silang pumunta dito. And actually, kung ang ginawa po lang talaga namin pag may nakikita kaming ganyan sa Facebook, nini-message po namin directly and we encourage them na pumunta dito sa admin office para po matingnan namin yung kaso namin. Meron po, ni-message po namin talaga yung pasyente from the time na nakita po namin yung post para po may ma-explain na namin kung kailangan nila. Yun na nga, kung hindi nagkaroon ng magandang communication at that time, baka hindi po nag-grasp o na-absorb mabuti yung instructions after, pwede po sila pumunta. Ay, yan po ginagawa namin. Talagang mini-message namin directly ang pasyente or yung mga nagpo-post para po maliwanagan, no? Sa mga naging questions nila. Opo.
1: Apo, kahapon Dok, sa text mo po, na-report na natin kay Mayor. Kumusta po Dok? Ano po yung reaction ng ating Mayora tungkol sa kaso ito?
0: O, kahit naman sino, kahit kayo po siguro, ang tanong talaga ni Mayor is kung ano po ang ginawa namin sa pasyente.
1: Apo.
0: Yun na po, dala ko lahat ng records. And yun po, parang sinabi ko sa pasyente na, kay Mayor na detailed masyado dito sa chart niya kung anong ginawa natin sa pasyente. So gusto lang siyempre ni Mayor na assurance na hindi kami nagpabaya or ginawa naman namin yung tama. So actually, minitingko din po lahat ng mga OB na doktor para lang po, baka lang sabihin natin, baka may nakalimutan dito. But kinuha ko talaga ang opinion kung tama lang talaga yung ginawa natin sa kanya, hindi ba talaga tayo nagkulang. So based po talaga sa laboratories na pwede po talagang pauwiin ng pasyente, pwede ma-ultrasound sa the next day and anytime. Hindi na po natin kontrolado yung nag-bleed siya ulit. Hindi po yung kasama sa nakita namin nung gabing yun. Kaya wala po talagang

0: learners at staff sa kabila ng mabigat na workload at pressure po?
1: Sige, actually, honestly, no, yung mga na-involved dun sa staff na, o lalo na yung doktor nung sa pasyente, medyo down talaga sila. O ito, particularly sa dito sa pasyente na to, kasi parang, ginawa naman namin, kung meron lang hindi pagkakaintindihan o hindi naintindihan ng kabilang side yung aming ginawa sa kanila, siyempre, parang masama or parang malungkot dito na we did our best and then yun yung nagiging pag-post and yun ang mga reaction ng mga tao. But ako as the head, kinausap ko talaga lahat agad ang involved and reminded them lang. No? Bago po ako reminded them lang kung ano talaga yung aming role. And yung nga sabi ko kanina, back to basics, step one, step two. So hindi pwede na i-disregard na after sabihin sa akin na, Dok, ginawa namin na ito, wala na tayong gagawin. Hindi ganun. So, inulit-ulit lang namin. And then again, after that, I reassured them po na pag ganito na, siyempre, mag-take over na po yung admin sa problema. Kami na po mag-ipag-deal. And dapat sila, babalik lang sila dun sa kanilang role, babalik sila dun sa kanilang magandang ginagawa. At huwag sila mawalan parang moral nga. Kahit na hindi ko sinasabi na porket meron tayong report na ganyan, porket pinatawag ko kayo, agad may mali. So, pinapatawag ko kayo para lang malaman or i-assure nyo ako na tama tayo. And then, I will also assure sila sa support ng admin, lalo na kay Mayor. Malaki talaga support ni Mayor. Basta, nagawa lang namin yung tama at kompleto. Yun po talaga yung mando ni Mayor sa amin na we'll just do our best, no? Kahit pa may marinig kami ganyan. Hindi po magbabago yung aming policies. Hindi po magbabago yung mga attitude namin towards patients. Hindi po kami magagalit sa susunod na pasyente. So, same pa rin. Sinumpaan na po namin yan na kahit ayaw sa amin nung before na pasyente, hindi po yun madadama yung next na patient. Parang ganun po ang nananapin. Rest assured po na we are still doing our best. At hindi po kami maapektuhan. Of course, malungkot lang. I have to reassure them na, sige lang, we have to go on, we have to move on. Kasi sayang naman, wala namang mangyayari kung titigil kami. No? So, para sa amin, gumaganda na po yung ospital. And ang pinaka-solution talaga dito, at alam po ito ni Mayor, at kaya suportado po niya, yung kailangan po talaga ng solution is expansion or palakihin yung hospital. So, sa ngayon, from 100, naging 200 beds na po ang ating hospital. Wow. And soon, kapag naayos po yung bagong building, we'll apply for 300 bed capacity hanggang sa kaya po ng ating hospital na palakihin. Kasi yun lang po talaga ang solution. Wala na pong ibang solution dito sa dami ng pasyente. Dadami at dadami talaga sila. So, ang solution talaga is dapat palakihin din kami ng palakihin. And of course, balik tayo dun sa it will follow, no? Manpower. So, hindi po, ayaw din po namin doon sa pinalaki nga natin yung capacity, pero yung manpower, balik mo naman doon sa dati na konti lang, tas maraming pasyente. So, supportado po yan ng ating local government na as we expand our buildings to accommodate all more patients, in-expand din po natin yung structure or yung manpower po ng hospital.
2: Yun. Doc, binsahin mo na lang po sa mga pasyente at magiging pasyente pa po ng Dr. George P. Rueca Hospital, kung ganitong sitwasyon, bukas po ba ang admin office ng Dr. George P. Rueca Hospital upang tugunan yung kanilang mga reklamo?
1: Opo, thank you po for this opportunity, no, na pa sana marinig din yung aming side.
2: Opo.
1: We always tell our patients po na kung meron silang reklamo, questions, or hindi naintindihan, pwede po silang pumunta dito sa admin. Nandito lang din po yan sa katabi lang po yan ng emergency room. Kasi mas makakasagot po kami doon sa mga questions nila kesa po itanong natin somewhere, minsan sa media sila magtatanong. And we are very thankful na yung mga media partners binabalik din sa amin yung mga questions para masagot po namin. I think wala pong ibang makakasagot niyan kundi ang hospital pa din. And of course, kung meron man kaming pagkukulang, we learn from it and we will have to move on and make some changes. Kasama po yan sa role namin. Hindi po kami perfect, no? So, kung meron man kaming gagawin, meron at meron, we are very open to change. Ayan po yung core value ng

0: ng ospital din kasama ng LGU, no, open is to change. So akin, ako lang in-encourage ko po yung mga pasyente namin, kung meron po kayong mga questions o baka meron kayong suggestions, meron kayong hindi magustuhan, pwedeng-pwede pong sa admin ang i-direct niyo po sa amin dito.
1: Apo.
0: At hindi na po sa labas, para po agad ma-actionan po yung mga tanong natin.
1: Ayan, maraming salamat po Doc Ryan Oscar Aplicador sa pagbigay niyo po sa amin ng oras.
2: Thank you, Doc.
1: Dito po sa XFM Gensan. Mabuhay po kayo. God bless po.
0: Salamat po.
1: You know. Bullseye! At least, klaro.
2: Case closed. Oh,
1: Contact na. So, kato nga tayo nga nagpa-check up siya. Dili gani ato ka ano ang iyang ano, GCBC pa man di ay. Di siya advice for inpatient. So,
2: admission,
1: outpatient siya.
2: Admission,
1: di siya advice for admission. O, pagkaugmag. Advice siya nga magpa-ultrasound sa buntag pa lang. So, normal nga doon ay discharge. Kay, dili man siya admitted patient.
2: Outpatient
1: based dito sa ilang unang findings, based dito sa CBC, based dito sa pregnancy test nga gipahigayon mismo sa ospital. Well, recorded. Matod pa ni Doc ang mga pagsunod sa pasyente.
2: Klaro na to, katropa, nga ang matag kaso sa mga patient nga moabot, naka-record din na siya.
1: Mm-mm.
2: So, dili mo deny, dili mo makak ang data sa pagkuha, pag-intake sa pasyente sa base sa iyang ginasulti.
1: Mm-hmm.
2: Mabuna nga, nandipinsa ni Dr. Ryan iyang side, dito kang mayor. Kung ang mayor nga, nagmando siya nga, ayuha lang ninyo. Siyempre, kulang mag-git sa explanation tingali. Mura na ato siya. Normal, kita nga tao, dili man ta kasabot kay wa man, dili man ta mga nurses, dili man ta mga doktor.
1: We have to put in mind po siguro, no, nga that's public hospital.
2: Lagi.
1: They have to priority kung kinsa gyud ang pwede nilang i-admit.
2: Gani, oh.
1: Kay una sa tanan, limited ang bed capacity. Basi unyag na imusulod diha nga napusilan nga kikinanglan critical kayo nga ma-admit na mas kinanglan pa, so wala na sila kabut nga unya.
2: Oh, emergency kayang cases.
1: Di ba? So atong sabton nga kung dili ka recommended for admission, ayaw po gusto mong kaugalingon nga i-admit ka, dextrosan ka.
2: Mau.
1: Kaya kung gusto gini mo, pwede man sa private na.
2: Oh.
1: Kaya usangay kita mga daro maniguro ta. For example, ako na ako'y balatian, lahat akong paminaw.
2: Nag-exaggerate po ta.
1: Mauna ang doktor nga, di man ka kinang na i-admit, pwede ra ka outpatient doc, diligyo, doc nga, magpa-admit yun ko doc, kaya basig mula na ang sitwasyon.
2: Imo itong desisyon.
1: Okay, pag public hospital man god, dili ka pwede i-admit, pero pag mula na ang sitwasyon, mabalik ka.
2: Oo.
1: Kay dili gyud priority or admission, kung dili gyud ka for admission.
2: Oh, sa kadaghan ba naman sa pasyente riha, masabtan po di mo nganong ingato ang policy. Kay lagi daghan dala may panahon di nga walay unod ang ospital.
1: Mm. No na nga sa karon pa lang, una man lang tayo trabaho pang huwag mong HMO.
3: Okay.
1: Parang kung ospital mo, di mo muna kang gasto. Pero ako, anak ko, nag-huwag HMO kay nagduda man ko ito na ako HMO katropang Chris, murag kada tuig man ko mo hospital.
3: Okay.
2: Karon wala na ka HMO.
1: Wala ako hospital. Tingala ka rin kung ano sa maning tawag nga karon ako HMO. Pero ano lang ha.
2: Pure damag.
1: Salamat sa Ginoo kay huwag yung tao na nahitabo. Pero ano yung katingala na ha, di tamo huwag HMO yun. Sige man tayo hospital na ni may HMO ta. Practically, ako kay Tabang, ang health insurance. Kay halos masiro billing yun ka. Kaya katulad sa hospital ko, dako kay ko billing katropang Chris na sa mga 80 mil. Pero pag gawas na ako, 900 na rin tao na cash out.
2: Pero kung diyan tamo, ang the best nga insurance, kanang pag-prevent sa sakit.
1: Ah, prevention is better than cure pag-iapon.
2: Ayog sugting maabot ka diyan sa balatian. Dili pa mo igo, tagain na daan imong lawas ug iyang gikinahanglan.
1: Mo na kanang ospital, ako na siyang gisumpa.
2: Sumpa. Dili na mo magkita.
1: Di magkita.
2: Di ka ganaan sa mga nurse na gwapa?
1: Abhala na gwapa, pila pa kagwapa ng nurse yung pamutang niya, di kong balik niya.
2: Bullseye! O, lagi ba? Kaya may ingon magka nga Elizabeth yung ganaan.
1: Siguro, si Bako pala yung mga ospital man, dito kita sa daigwapang nurse.
2: Pero sa pagkakaroon, dili pa rin priority.
1: Magpapay kayo mo, kay mas mao, mas madali magkumayo.
2: Gani man. Sa pagkakaroon, dili lang rin mo priority.
1: Kamalo ka usahay, ang balatian, manggod, psychological lang ba?
2: Mauli anay ka kung gwapa?
1: Oo. Ay, nako. Ito, ay, kinik aside mga kaigalaan. So, open ang Dr. George Mirioka Hospital Administration. O, doon naman mo yung reklamo, direkta mo sa ilahang opisina.
2: Correct.
1: Okay? Kaya parang, di na mabalik itong mga karaang issue ba ba? Kaya kasabot mo kita ka.
2: Maluoy po ta sa hospital.
1: Pag-iana na lang
2: ito, public hospital ba ya?
1: Wait, tapos tinuod po ng resulta ni Doc, no? Karoon-karoon lang po sila na trending. Dugay-dugay na po ba yawa?
2: Pero ganahan ko ba kay ilang address? Ganahan ko kay dili para sa una nga balat si Buyas kayo.
1: After COVID, wala na sila nagka-issue chip.
2: Wala bitaw.
1: Kung ma-remember na ako after COVID, wala na sila nagka-issue.
2: Na ako'y nadungog niya sa una, katong sa bahin center, kanang napakang kag-iro, medyo dili masabdan sa pasyente. Normal, katang murag nga na ba, dili magunta mga doktor, dili man ta mga nurses, nga kung unsay procedure sa ilang pag dumala sa ospital, mukalit tag-react, wala magka-coincide dito sa explanation sa mga taga-ospital.
1: Kaniha, atong advice sa inyo, kay open man kayo si Doc Aplicador. Sa pag-ayaw, ginana nga ito ang government hospital run by LGU. Kung ano naman ganit mo yung nurse nga mabantayan nga magminaldita ka ninyo, kuha ninyo yung apelido, naman na sila yung mga name tag. Naman na sila yung mga name tag.
2: I-address dito sa iya.
1: Isuwat para di ka kalimot. Para upakabot yung mukha, hindi ka si ano to doc nga nurse. Si,
2: katong gapahon, good. Katong pution.
1: Katong, wala. Mag-dimo.
2: Katong kulot ang buhok.
1: Nga po nang isuwat ni mo, inaman na sila yung mga name tag, isulat ang apelido. Ato ka sa admin, reklamo ka, Doc. Ito.
2: Si Nurse Dumantay.
1: Nag-minal dito. Para hey. Ma-address na yun sa ospital.
2: Na.
1: Kay dili bagod na ito ma-address ang problema mga katropa, kundi po kabalong ospital kung kinsa ba yun ang hinumdan sa problema.
2: Tinood, correct.
1: Diba? Anarana. So, kung gusto kayo mo magpa-admit, yung dili mo advice ba, ma-admiton, dito mo sa private, yung masugod kayo ng private ba, bisag dili mo advice, i-admit mo, admit yun na sila.
2: Kaya ako pong hangyo po sa mga nurses lang po na, kung wala man ito kabalo, kung ginabuhat, ganyan eh, kanang extra comment gani nga makaguba sa inyong impression, muhangyo po tangang, kaya siyempre, ang picture ninyo, masugot mo sa dili, it represents the hospital. Ang inyong hospitality, muhatag na o maayong imahe sa inyong pagdumala diha. Especially diha kang Dr. Ryan Aplicador. And then let us become, kanang considerate, kasi siyempre, kanang mga tao itong katubang, mga masakiton mo na sila.
1: Iwan yung sample si Dr. Ryan Aplicador ba?
2: Oo, maayong kayo mo explain.
1: Kanang diri mo ra mag-mahadlok mga kaintawan, isyuhan ni Tawana, mahadlok mga kaintawan, tirahon kay istoryahon ni Moro, di ba makabuwak mo baso?
2: Ako, kung dili, wala pa'y ang ngalan, wala pa'y doktor, may kong Pastor Ryan ang ganun ba? Saan smoking kayo?
1: Salamat kayo, Doc.
2: Salamat, Doc.
1: Ryan Aplicador. Atuloy, bigo kayo na tuling dako ni Dugay pa. Di ba na head sa hospital? Ano na ginayon? Kusok kayo ni magpa-interview yun.
2: Resident doctor pa siya sa una din.
1: Actually, salamat, Doc. Alas 8:58 na ang itong oras. Sa itong pagbalik, icebreaker na kita.
2: Sige. Kani-kani kayo ginahan sa kuhan eh.
1: Dahil lang kaya ito sa nangiplastada dari speakers mga kailangan kayo masibo ang bag nyo niya. But anyway, mabalik pa kita ha. Relax mo diya, kinikabahin at tukarin nyo sa Santon Plus Coffee Mix.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan. Na energy naka turbo food supplement ko hiluta lang sa ako karon.
1: Lahi gyud basta naka turbo.
3: Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Santo Basco.
6: Ako si Arnel. Gatrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santo Basco. Dili na dyan na ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
5: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilig.
7: Kili-kili.
8: Nawala na rin yung
7: an-an. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
9: Vision Next. Daghan ang natumangan.
10: Ang kaning ako mga mata, sir. Naigo ni Ogsilhit katong nagdula. May gagmay pa misa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko. Og no problema jud ko sa akong sarili. Kaya basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi. Og akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule. Og wala na ako damhanga. Maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
9: Vision Next. Slay ang kaipektibo. Vision Next Plus. Mabalit sa inyong mga suging butik.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Bullseye. Alas 9:05 lang at ang oras, mga katropa. Kabalo ba mo nga kung aduna kay vitamin C deficiency, magka problema gyud imong lawas? Kaya nga naman, una sa tanan, mo na'y pinaka-importante ko, ginimropang Chris.
3: Murag katalit
2: namin sa gani, ito lang, gigisip ko, hilantan, giubon na.
4: Okay.
3: Ang explanation, anak, nagkambyo ang temperatura sa imong environment, pero wa ka-adjust imong lawas. O niya, di kalit lang dahin siya, o weaken ang iyong immune system.
2: Di ba? Mo na siyang epekto, mo na, kung naka-vitamin C ka, bisa pag mauto ko Japan nga winter, okay ra kayo, di ka magkasakit.
3: Ay, si Katropang Rulig, dahigdar.
2: Higda pag ice ka, o pag ice cream.
3: Pero tama mo na ito yung buhat daw, kay para mag-adjust ang temperatura sa lawas.
2: Okay, init man mong lawas. Dili ang ngayon nga, di po ka magano. Bugdaw ka ni, bugdaw. Kay init mong lawas, kaong kag-ice cream ba?
3: Mo na, tagsaktor ko ng sa mga katropa na ito nga mahilig kay kape, kung ting init, mga pipod.
2: Ha, mga pipod. Sa mo ito, kay init ang lawas.
3: Okay, mag-adjust lang sa temperatura.
2: Ana, Dina. Ayaw mo pag inumubog na kung init kayo.
3: Pili lang katong kape nga healthy ha. Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix ba?
2: Uy, nindot ang Santon Gold Coffee Mix kaya nakakiniglota tayo ng collagen. O ikaw nga babae, hinig kay ka mga pe, pili nyo mong piliyon ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Nana kay gluta tayo niya.
2: Mo anak mong skin.
3: Mo shrink.
2: Shrink yung skin. Diba? Nindot kayo. Bata na katanaon. Di nakabiyaan sa mong partner ba? Partner, primudaan, babairo kayong dako, hilig kayong mga hamis o kapanit.
3: Dapat pahamis ka, dapat bantay ka niya. Ngayon mong appearance, importante kayo na.
2: Correct. Oo, muna nga kamuni ha. Piliyon ninyo ang pagpagwapa, dirito Santon Gold Coffee Mix.
3: Ay, karat.
2: O piliyon ninyo ang mga energetic at sakto, mga katropa, ng Hawaii Caffeine, dirito sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Yun.
2: Ah, ang duha ka kape na ito, nga iya sa Yes to Health, siguro duha ginin na. Nga nanay tatak, Yes to Health.
3: Claro,
2: na logo nga na green nga na ay Yes to Health. Ha, para di
3: wala may sa botilya ha, naka blister foil ginamo ha.
2: Ang uban manggod mamalit sa butika pag musulti ganig Santon lahi ang ihatag.
1: Bullseye.
2: Ayaw kita ang sugot. Dili gid mo sando na itatak Yes to Health.
3: Na.
2: All right. Yes to Health, pakitaag niya na logo na nga Yes to Health, mga katropa.
1: Bullseye.
2: 908 ang katong oras. Sari na, mag-diskusyon na po ni mga laking bayan eh. Kinsa

0: kin sa ginamay leader lalaki ba o babae katrupa ang Kreisa?
1: Painganlaw ba katrupa lain o sab nga higayon nga atong susihon ang mga nagunang isyo o impormasyon nga nagtuyok sa atong komunidad o sa nasod. Karon atong tukion ang usaka mahinungdanong pangutana sa pagdala sa liderato kinsa gyud ang mas labaw ang babae ba o ang lalaki ang tubag o mga pana kay imong pagdahom atong sutaon dinhi sa programang Bullseye.
0: Adunay lima kabukat nga rason. Una, integridad o moralidad nga baruganan.
1: Kana lang.
0: Ang kalidad dapat sa leader mga katropa nakasalalay sa iyang kahapsay sa pamatasan o kalig-on batok sa korupsyon.
1: Uy.
0: Kung baga walay monopolyo ang babae o lalaki sa pagbaton o limpyo yung konsensya. O gusto nga moral nga baruganan sa pagdumala.
1: Bullseye! Bullseye! Mga ba na ginaingon niya consultative governance?
0: Oh yes, of course. Bisa kasa, if you are a leader, you have to be consultative leader. Hindi pwede nga ikaw na pirming masunod. Unsa ko yung paminaw ni mo sa mga
1: kagaling. Autoritarian government may gusto.
0: Perfecto ka.
1: Authoritative leader. Maragili yung sakto.
0: Hindi pwede. Dagyan kayo mo aklas niya sa imuha.
1: Oh, dagan. Dagan. May tabo niya nga kanang impeachment. Sa ba?
0: Nga ang ikaduha!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Katakos sa crisis management o crisis management o desisyon.
0: Yan!
1: Ang saktong pagdumala sa emergency o lisod nga sitwasyon na kinahanglan o kaisog.

0: katinaw sa panguna-una og estratehikong desisyon ang kahanas sa pagtubag sa krisis o sa ka-individual nga talento nga makita sa parehong kasarian. So, balance ito, Dre.
1: Walay babae, walay lalaki.
0: Dapat na siya nga na.
1: Dapat na. Pag-abot sa crisis management, kabalog ka kung sa imong desisyon. Dili na oh. Mangutan na pa ka.
0: Kung sa'yo akong buhaton dali ka, Turbang Ruel.
1: Anong gagawin natin?
0: Yun lang.
1: Diba? Nangutan na itong presidente, Ana. Sa tinood lang, itong niagi ang bagyo.
0: Hindi namin sinasaraan ang mahal na Pangulo, ha?
1: Oh, diba? Oh, dapat ikaw nga sa ka-leader, ano nagkikatakos in terms of crisis management? Dili ka mangalot kag-ulo diha nga, Turbang, wa ka kabalog sa imong buhaton. Diba? Nga pasangin lang pa rin mong climate change. Doon kayo naman tawang climate change. Ay, nga unsay itong ang action sa climate change. Diba? Kay ba lumang tayo? Bawa na isakit sa gobyerno na itong sahay itong mga leader ba sa nasod. Sama sa itong ginang yun, mga katropa, ang kalamidad, cycle na. Ang bagyo cycle nagkakaitabo.
0: Dapat na tayo pangandam na.
1: Pero nga nun yung itong mga leader karon nga murabag karibang kada tuig na lang bago tanan ang approach.
2: Atay.
0: Saba, nakadepende ba inyong pag-approach kung naay maayuhon o wala? Klaruhay lang.
2: Ayoy!
1: Sabi na. Ikatulo, tinuod niya kasing-kasing sa pag-servisyo, na?
0: Siya, kanisya, marag wala si Juan ba? Wala
1: ni Tinder. Kaniya mong giskutan, ha? O saan ni kumbaga, quality. Sa usa ka leader nga angay natong piliun sa 2028.
0: Tinood na.
1: Tinood ka kasing-kasing sa pagserbisyo. Ang labing maayong leader, mga katropa, mao ang nag-una sa kaayuhan sa kinabag-an. Sa kadaghanan ba? Kaysa personal nga interest. Ang empatiya o tinguha sa pagtabang sa katawhan naggikan sa kinaiya o dedikasyon sa usa ka tawo. Dili tungod sa pagkababae niya o pagkalalaki.
0: Correct.
1: Mao gyud dapat atong leader nga huna-unaon. Kinsa ba gyud ni siya? Karabang giuna ang kaayuhan sa kadaghanan dito sa personal interest. Katubang walay pangkawaton nga malita ba?
0: O katong dili magsalig sa iyahang impluensya. Dili siya magsalig sa iyang gahom kundi naa siya pagbati nga mo sunod or mo naog sa pinakaubos nga bahin sa atong
1: komunidad. Dili itong palimpaling ang desisyon.
0: Oo, dili siya maapektuhan na. Kaya naaman siya empathy.
1: Oh, dito nga hindi, the ICC has no jurisdiction here. Eh, pagkahuman, gipadakop na sa IPRRD.
2: Atay.
1: Klase nga mga distract. Imuha na. Maglago tanining.
0: Are.
2: Atay.
0: Hey, strategic nga panlantaw o pagplano, mga katropa. Okay. Ang kalampusan sa usa ka programa o nasud nagdepende sa klaro nga bisyon o maayong pagpatuman sa mga balaod o proyekto. Ang abilidad sa pagplano o pagpadala o pagdala sa usa ka organisasyon padulong sa kalambuan nakasalalay sa kahibalo o kaalam. Ana lang, kung wala siya kaalam, ayaw paguna-una nga nasa maayong vision o plans.
1: Dapat naman kung siya klaro nga vision yun.
0: Oh,
1: di pwede yung usa ka leader nga huwag yun siya panglantaw. Unsa gini yung buhaton?
0: Wala gani ambition. Vision
1: kaya naman, kung nakay vision man good, di ka mutugot nga wala kay pet project.
0: Wala kay legacy.
1: Diba? Ikaw, if you're a visionary leader, you have to think about your legacy. Unsa akong ibilin sa katawan nga ako'y presidente sa Pilipinas?
0: Utang.
1: Kuna lang.
2: Atay.
0: Murag mo na yung pinakadali matumag pa.
1: Diba? Bullseye! Bullseye! Pangit kayo kung ibilin mo, negatibo nga impresyon. Wala, ayaw yun. Bullseye! Bullseye! Ay, nako, ikaliba! Pagkawala sa diskriminasyon sa kakayahan. Ang modernong katilingban nagpangatuod nga ang katakos sa pagdumala, wala ka na siya ginabase karon sa gender. Ang paghatag og patas ng oportunidad, papakita og bisan kinsa, basta dunay saktong kapasidad, ang upat nga itong unang gisgutan, mamahimog yung kang epektibong leader sa komunidad.
0: Tinuod na.
1: Na kay vision, pagplano, na kay kasing-kasing sa pagserbisyo, na kay katakos sa crisis management o sa imong desisyon, o na kay integridad o moralidad nga baruganan. Kay kung wala ka niini among gisgutan, mga katropa, ayaw na lang pagdagan.
0: Labi na, taliabot na ba ang barangay election? Ya, mo decide ka pagkakapitan, wala ka aning upat ba?
1: Ayaw na lang ganitawin.
0: Marimind ka ba? Bullseye! Kinala leader, adunay empathy, adunay kaluoy, adunay leadership, adunay vision, adunay siya pagtanaw o maayong legasiya nga iyang ihatag sa iyang kaugalingon, iyang katawhan.
1: Ah, diba? Para klaro-klaro lang ba? Eh, para sa sulod niya mamili tag leader, di ta masigil
0: guided na tayo. Sa bagay sa una, guided mapunta, pero lahi lang ni guide sa tuwang. Guided sa mga
1: bagong Pilipinas! Bagong mukha!
0: Diba? Giilad lang ng Android.
1: Actually, epektibo ang ilang kampanya that time. Kaya doon pa sila nung grabe kayo. Pasuka.
0: Kaibigan mo!
1: Diba? Bullseye! Bullseye! Jassy Bong Bong!
0: Yeah, last part. Bulag ragin sila.
1: Ay, nako. Bullseye! Bullseye! Napakasakit, Kuya Eddie.
0: Hindi wow.
1: Ay, nakonsa namin tao niya. Aras 9:26, ang atong oras mga katropa, samtang sa ato mga kikilag, mga kaigsunande, dato kay Sir Lumaginding. Good morning, morning po sa tara mga nagapaminaw sa XFM.
0: Oy, good morning, Dato Kaiser.
1: Oy, nindot atong paragiskot ka kanina kang Dr. Ryan Aplicador. Depende na sa inyo kung saan ninyo napag-accept. Basta amo lang gilatag din yung kahabig, kahabig sa reklamante, o kang habig sa Dr. George Pirieca Hospital. Balansi rin yung taon, tadari mga katropa, kay arong way-away. Kay lisod kayo, maawayan tadari. Pasangin lang na po tadari. Lahi ba yan yung uban ng utok? If you are not with us, you are against us.
0: Ayaw lang mo, nagod kay katawang Pilipino, katawang general, man atong ginaservisyuhan. Di ba katawang adunay side sa pikas o sa lain-laing side, ha? Lili side by side.
1: Ato daw ato, naanana si Katropa Pilip. Sige, patawag ka lang kaya doon ay clearing operation sa palingkin. Nagpadayon daw katropang chief.
0: Okay! Naotang nahimong kuwan niya ka ng peaceful, walay komosyon niya, walay musupak niya sa mga katauhan nga nas palingki. Respetuhon na to ang ato mga nagpahigayon niya na kaisugo man na sila sa balaon.
1: Walay mo ka na. Alsa, masa.
0: Masa.
1: Alsa,
0: masa.
1: Punitin ang sidula. Lahi yun na
0: na. Katong sa construction, yun siya, alsa, maso.
1: Maso.
0: Atay. Eh, bagbagon doon lang itong mga building na naigos linog.
1: Ay, nako. Ay, atong oras mga katropa, alas 9:18 na, nasa linya si katropa Philip Oligario, atong sang atuan, clearing operation sa palengke ng Panayon. Atong sa iron na dugan detalye, katropa ang Philip Oligario, imo na. Live report. Ayun o.
2: Katropa Grumelo, katropa Chris, nagpadayon karon ng clearing operation sa palengke or administration dinhi sa Central Public Market sa Dakbayan Central Santos. Human nga gipang tanggal no ang mga lari vendors or mga nagabaligya diri mismo sa dalan nga nakahatag og pagapike sa trapiko katropang Ruel. Kumakita nimo ganina pa alas 6 sa buntag or nagsugod ang ato mga otoridad sa pag-clearing niini. Ang mga nakapark sa kinan ginapasagdan lang. Pero sa makita ni mo kanina gabaligya gani din he ng area ang gina tanggal sa ato ang operating team na ang pwersa sa administration team ingon man gikan sa Bulak Police Station katropang Ruel o katropang Chris. Mao ni per establishment ginasuta nila kung aduna ba mga nakaharang katropang Ruel. Sir, pwede ka na mo makahiba. Ano kadali? Katropa Ruel, mahinabi na to ang palengke administration si Sir Paulito Malinga Makinlang ang diri sa public market. Sir, pwede ni mo isa-isay kung saning clearing operation atong ginabuhat?
3: Tungod mong guni sa one-way traffic, nireklamo ang guna mga drivers na dili sila makasulod kayo diri sa Kagampang kay gamay ang lugar. So na time memorandum nga i-clear na to ang Kagampang, tanan nga laray dili pwede kana mga illegal parking ang galo na to ang gina-allowed na to tong mag-parking sa mga tagya sa mga establishment o katong deliver mga products. So park and go lang inana para luwag kayo ang Kagampang tungod sa one-way traffic lang gikan sa Santiago padulong dito west side at Charon.
2: Pero clarify na to, sir, gahapon nagsugod ay yung clearing no katong sa mga nagabaligya niyo tong laray vendors ng diri nga area.
3: Oh, gahapon.
2: Kamusta sir, may mga nipalag ba? May mga gidala bata sa estasyon kay dito call. Kamusta ang operation hapon?
3: So far wala man po may so call, pero daghan po mga reklamo, pero madala man tong istorya kay tungod nga bawal man jud kita nagpatuman ng mata sa balaod. So mao tong misugot lang po sila nga mahawa sila.
2: So kay baluan pag ingon naning hisgotanan ang maintenance or ang pagpabilin no nga dunay magpatuman aning clearing kay basin karon na clear sila pero taon-taon mawala na sad magbantay ubalik ang mga nagabaligya.
3: Dili ang instruction ako sa akong mga enforcers nga siyempre kani gihaguan mo ginamo clear every day i-maintain gyud ya nagay tawo nga mo pesto if ever nga nagay mo attempt nga maninda si tahon dayon tapos kung dili gyud magpatuo it's time na tanan may tanan enforcers padtuon sa area.
2: Okay. Katropa Robel basi may dugang pangutan na lang ka kay Sir Paulito Makilang.
1: Sir Paulito, mayong buntag diha karimo no. Good morning.
3: Mayong buntag sir. Good morning sir.
1: Sir, good morning. Ana kasulti kag parking go. What if kada mga establishment sa sir for example one of the customers ko. Kani kang atbang sa palingki mismo na may mga establishment diha. So pwede ra ko maka-park sir o dili gyapon?
3: Sa designate kung customer mo sir sa palengke.
1: I mean sir, dili sa palengke no, dili sa ano, dili sa
3: establishment.
1: Establishment,
3: commercial
1: establishment. Commercial
3: establishment
1: at bangas at bang.
3: For example, pwede ka maka-park. Pwede ka maka-park sa ilang atbang sir. Pwede ka maka-park sa ilang atbang tapos kuhaon ni mo to produkto ngayong ipalit pag kumagkarga larga na ka. Lalo may mga meeting sa mga commercial establishments na rin ha. Sila ay mag-monitor sa ilang parking. Prioritize nila ilang mga customers.
1: Okay, kay base unya sir, diha na pud mamarke ang mga tricycle ba kay makakita sila nagbintaha nga naluag na.
3: Dili sir, dili sir.
1: Okay, sige. Kay sir, sa kami sir maglisod bi parking usahay kay nami tuyo diha nga palito kay kabalo man kita sir. Kada mga atbang sa palingki diha mga barato man ginan panaliton diha. So, kini mga tigpalit diha gid mi mamalit ang problema namo diha wa may ka parkingan. So karon pwede siya mo parking.
3: Na siya designated
1: okay.
3: Parking area.
0: Alright. Sir Paulito, punta na lang po ko. No, dili man na sa diha nga side, pero sa Picas nga side dito sa Maydol sa Barangay South, naay mga terminals dito, napahilo na ba do mga terminals dool sa palingke?
3: Sa Barangay South, sir?
0: Oh, dool sa Barangay South, kadto mga terminal diha, Padulong og 39.
1: Kadang sa ayan pasabot sir, kadang dool sa palingke.
0: Oo. Oh.
3: Okay, kung once na magsugod tong temporary structure dito sir nga himuon, tanggalon gina sila kay wala mo po tayo ordinansa nga naay mga terminal sa mga tricycle.
1: Okay. So karon sir, tagalan sa sila kay higayunan nga pwede sila maka-terminal dira, pero kung pagsugod na sa pag-construct niya sir, papamahaw ang gyapon sila diha.
3: Oh, tanggalan gina sila sir.
1: Okay. Sige sir, salamat kayo sir. Salamat po kayo sa inyong pasensya sa pagpahawa sa mga vendor.
3: thank you sir.
2: Sir Paulito, dugang na lang nako kanus sa magsugod ang construction sa relocation. Murag, apingit sa dry section sir, di ba?
3: Kanina din nga side sa phase 2 manggod ni siya. So, once na mahuman tong phase 1, ang phase 1 manggod ka ng Tibok at Charon. Ang phase 2 kanina sa Santiago, Kagampang o West Side. So, once na mahuman tong dito, kari na po magano.
2: Sige. Taga salamat Sir Paulito Makilang sa oras mo. Nakatropang Ruel, si Sir Paulito Makilang ang administrator dinhi sa Palengke o Central Public Market. Katropang Ruel, ato pang atuan ang laing area kundiin nagpadayon karon ang clearing operations sa atong mga otoridad. So usbo na to Katropang Ruel kanisiya bahin lang sa mga nagkakabidya gidere. Pero kung nagpark ka kay customer ka sa usa ka business establishment, tugutan ra ka nga maka-park. Pero katulang yun, pag human, kinahanglan mo hawa dayon Katropang Ruel. Bawal ang mag-park o dugay dinhi sa sampit na area dyan. Doon naman may mga instances. Okay, nata diri karon Katropang Ruel, part niya po siya sa may Kagampang Street. Kinina, itong may part na may ukay-ukayan.
0: Palusot na sa may kuhan o sa ka-establishment kasi kat niya, kanang na-uni.
2: Oo, may mga prutasan po diri Katropang Ruel, niya, kay Baluan. Actually, pag abot mo diri ganina, cleared na ang area, pero may pipila pa lang yun ang tawagan ni nagbaligyan pa Katropang Ruel.
0: Ipangkarga na ako.
2: Aray ipangkarga na gyud ang mga bato-bato ba ni mga aray o mga plastic nga dala nila. Baonon pa ni ma'am, iwan eh. Na. Ate, mama, siren siguro nato Katropang Ruel ang sitwasyon sa pipila ka mga vendors nga apektado dinhi sa area. Ma'am, alis agud ma'am, kadali lang. Kadali lang kadiri lang. imuha ni mga gamit lagi pang kuha.
4: Oo, sir.
2: Tugutan na lang po di mga kuhaon, nga naman.
4: Dili nag ano lang yung sakyanan, nagkuha pa ko sikat ba para makarga siya.
2: Wala na naabtan.
4: Wala. Wala na.
2: No, ginaunsa ni mo ni mga plastic ni mo, ma'am?
4: Ginadisplayan ng protas po.
2: No, wala na kay gamiton eh.
4: Wala na, kung ikarga ninyo, wala na may gamiton.
2: Tapos sa mo'y panginabuhian ninyo na rin, ma'am?
4: Ay, lisod po kaayo, no? Lisod po ba, sir, nga mag-vendor, sir?
2: Pero nasabtan man niyo sitwasyon, ma'am, nung bawal.
4: Okay,
2: mag-
4: okay lang.
2: Kung saan na may sunod ang lakang aniron, ma'am, kay gikuha na yung mga gamit ni mo.
4: Kay kuan kung unsa ilang desisyon, kung unsa ilang ano di moro pud among sundon.
2: Dawat-dawat ka lang,
4: ma'am. Ana na lang gyud pod. Dawat-dawat na lang. Kay mabuhat.
2: Okay, sige. Okay, sige mo, ma'am.
4: Merlinda Bihimilian.
2: Ma'am Merlinda, gabaligyang prutas.
4: Opo.
2: Ah, Merlinda, katropang Ruben, gabaligyang prutas din sa public market.
1: Pero katropang Pilip, pwede ba gyapon nila kuhaon ako? Asa na doon? Kaya siyempre, gamit ba na nila?
2: Pwede ni paghangyoon nila katropang Ruel actually.
1: Mm-mm.
2: Pwede ni sila kasama ganina sa may usa ka tawagan ni pawn shop ganina ang giduulan kay dahil nakaharang ganina nga parking area. Murabag signage sa nasampit nga business establishment.
1: Mm.
2: Gibirato ganina pero gihangyoon nila nga ilaha man daw to para para maplastar nila kato mga naga atong customers sa ilaha.
1: Mm-hmm.
2: Pero kanina nabalik to kanina katropa Ruel. Kung hangyoon man lang nga gamiton or kwauno nila, pwede man mahangyo katropa Ruel, pero sitwasyon man gud ganina ni Ma'am Merlinda nga supposedly na siya ginahulat ng tricycle para muhakwat siya mga gamit, kinaabtan man gid siya sa clearing team, kwaonon gid ang iyang gamit katropang Ruel, kay matod palagi makapaila kahigayon na ni nga gina-clear ang area din kay katropang Ruel.
1: Ayan. At least, nakasabot laman si Madam kay, siyempre, nakasabot pa siguro po siya, agahe po siya ulo po.
2: No, actually, sinatay kanan. Ah, yes, katropang Chris.
0: Napansin ako ba, nga luag na gina idea, no? Makaagi na gina tagtarong, di na tama, dikit-dikit na musulod.
2: Mao, actually, mao din nakita na itong sitwasyon kay kagahapon, gisugdan ni sa city administration, pati sa Central Public Market Administration,
1: mm-hmm,
2: ang clearing nila sa Kagampang Street. Gahapon, gigipaistriktuhan nila ni, pero mao lagi nang ginaisgutan na ito katropang Ruel. Usahay, primero lang ang clearing na kung wala'y mabantayan, balik na pod ni sila. Oo. So, ano gyud ang continuous kag nga pagbantay diri mo onay gusto gyud sa katawhan para nga pasiguro nga tanan kung clearing lang naman, clear. At sama ni Auntie, siya tong interview ganina, nakuha niya tong ihang karton nila, plastic niya.
0: Yung plastic.
1: At least hangyo lang.
0: Ayan, na lang. Considerate na ta.
1: Ipakuha ang gyapon sa gobyerno, kaya lang ang asa nila na ipangtapok, mahimura ng basura katropang Pilip.
2: Oo. Maog yun, katropang Ruel Are. Ang uban gani, iya na silang hakwat sa ilang mga gamit.
0: Ubalik ka po ito sa kailan.
2: Oo, ang uban kay dala-dala ang mga karton. Actually, sa ilang mga uban din katropang Ruel, pag gabi na din na po sila magstay, matulog. Maray mga higdaanan, may mga likuranan, may kutson pang adala. Maray ilang apil nga sige na clear. Kaya kung di pang kwaon, di umpis kahon sa ato ang clearing team katropang Ruel.
1: Ayan. Right. Sige, salamat sa report katropang Pilip. Napakaikadungang. Pati ka nang ukay-ukayan siguro ang naglapas. Basi ibirahon na ron.
2: Dili naman ron. Dili lang basta malapas lang sa dalan katropang Ruel.
1: Okay.
2: Oo. Yari, dapod ang mga taga-barangay mayata na sila.
0: Barangay South.
2: Waste Management Office. Ginalimpyuhan ang area katropang Ruel. So, full force. Na PNP na ay mga taga-admin office o waste management ring area para sa clearing operation nila. Basta na ang report, gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Class Gold. Alang tinakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Bullseye! Okay, salamat katropang Philip. Grabe, no?
1: Grabe. Tayo mabuhat. Kay, para mara sa kayo ang gyapon sa tanan, kinanglan mo tuman na lang ginintawan ta.
0: Kung mga andoy tao, kabaguhan na yung mga changes.
1: Yan ang aras 9:30 lang at ang oras mga katropa. Siyempre, sa ito mga kaigilaan di, ha, sa ito magbalik. Bayo-bay pa itong iskutanan mga kaigilaan. Relax sa muna, kaligabangin. Atong kaninyo, the Santone Plus Gold.

0: FM.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulay nini. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Sansol Plus Herbal Oil,
1: garantisado
6: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
6: Sansol Plus Herbal Oil.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: XFM. I kinda
8: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang imong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Sokot Ikutu.
10: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ngano? Exciting?
11: XFM.
10: Exciting.

0: 36 minutos na kalabay sa alas 9 sa buntag, mga katropa. Ay, mong kabalaka niya, hantun na sis niya itong panag-uban. Ala, importante ng lihok si katropang Ruel Dumantay. Ako sa iyo, kauban ron, ay, mong kabalaka, kasawa, good. Ang importante niya, ang mahalaga ng mga katropa. Ang importante, may skuta na ito, eh, kaning usa ka topic. Nga, kani, kung man isayang ni katropang Ruel, wala ka ni, chicks ni, bahin sa chicks ni. Okay, gano'n man, nag-trending katong pagkadakop sa usa ka gitawag dilaga bugaw lagi daw sa mga artista. Perting daghan na itong ipangdakop. Unya, nasairan nga kining maong pagdakop na man ni plano nga ipahid daw kuno matod pa kang congressman, adri, kang Ralph, o executive secretary Ralph Recto. Gay, kulbaan yun. Ang pangutana ni katropa nga away sa politika, di na yun mapunggan? Di ba sa'yo pakayo alang sa pagpamulitika?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, igani man ang mugawas karon sa kininga dagan sa istorya. Kaya naman, si Libiste, nangutana ko man, si Libiste apil ba o sa kahugaw nga politikal nga pagpangatake? Mo na yung pangutana nila diha. Mo na yung gusto nilang tukion, sutaon, kung unsa ka tinon.
2: Ayoy!
0: Ang kontrobersiya mahitungod sa giingong pagpaningkamot nga i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto, nagdala og dakong pangutana kung kiniba usa ka tinuod nga lakang sa hustisya o usa ka hugaw nga taktika aron gub-on ang reputasyon ni Batangas Representative Leandro Libiste, ang anak ni Senator Lorin Digarda, og sa iya mga kauban, mga katropa. Midangat kini sa mas init nga yugto human nga madakop sa National Bureau of Investigation kun NBI ang veteranong talent manager nga si Lito de Guzman.
2: Oh no.
0: Uban sa lima ka babaeng talento si Kidaw FX ta. Uban sa lima ka babaeng talent ni Lito de Guzman. Dili ka mo komenta na?
2: Oh no.
0: Mga gwapa man gyud mga talent ni Lito de Guzman, kay syempre limang kagadaay mga palaman tag 100,000 daw to nya, kun di ka mo sugot kung wa kay mapilian 40,000 imong bayran. Grabe. By hook or by crook dawat jud ka bayad ka.
2: Ayoy.
0: Kuy kulba po ni si Lito de Guzman, no? Katropang Ruel, dapat mo na imong maila-ila, katropang Ruel. Si Lito de Guzman kay siya imo provide sa imo
3: dia. Ayoy. Ayoy na tado.
0: Lima ka babaeng talento, talent sa ang iyang giprovide niya na nasikop sa usa ka entrapment operation dito sa usa ka 5-star hotel sa Malate, Manila, mga katropa. Gani gibutyag sa NBI nga si De Guzman mismo ang mingon nga si kanhi Congressman Jing Paras ang mikuha kaniya. Oy, naapaday laing tao nga mulid niya kang kining Congressman Leandro Libiste. Si Congressman, former Congressman Jing Paras. Posible kasi si Jing Paras. Si Jing Paras naanay ko an kanang mga experiences sa guy.
3: Okay.
0: Posible nga naanay nakatry na ni siya kay ganuman. Nga anong nalink magkariya kang Lito de Guzman? Di ba? Bago ka makarefer, kinahanglan you are always a user.
3: Okay.
0: Kabayo kang dako.
2: Ayoy!
0: Karo yun yung kabayo ni si former Congressman Jing Paras. Ganong kailaman mong Lito de Guzman?
3: Atay.
0: Ang kailan naman ako, si Lito Isklamado!
3: Ay, matado!
0: Diba dati man itong kuhan, kanang administrator sa palingki, nailisan na rin siya. Wala na ako kita kang Lito Isklamado. Retire na siguro.
2: Ayoy!
4: Where are you?
0: Balik ta. Si Congressman Jing Paras, certified ni siya katropa nga na basing nahimo ning customer.
3: Atay.
0: Basing nahimo ning kliyente, nakahimo siguro ni og mga milagro sa unang panahon. Wala nga, si Congressman Jing Paras daw matod pa, may kuha ka niya. Ingon ni kuha na ni Lito de Guzman, di ako nangingon na.
3: Asus!
0: Di lagi, pagtulang gudi.
2: Ayoy!
0: Ingon niya nga, siya daw mismo ang mirecruit diha kang de Guzman. Nga, mingon si kanhi Congressman Jing Paras nga maghimo og mga peke nga pasangil bato kang Recto, kulbago. Ingon.
3: Oh, curi lang.
0: Ay, suri-suri niya. Diin, gitudlo sa Abdilibiste, nga maoy nagpundo o financier ni ining, o gitudlo si Libiste, nga maoy nagpundo o financier ni ining baong operasyon. Kulba agon. Kabayo yung ka congressman, na former congressman Jing Paras. Wala na ko nakuha ang picture si Jing Paras.
3: Atay.
0: Say na ako nga ni kabayo rin na. Apan! Kun mapamatudan! Ay, sa sikatawa.
4: Ayoy!
0: Dapat naakadari. Kay bagay kaninga topic si mo.
3: Atay.
0: Apan! Kun mapamatudan sa NBI, nga pinaagi sa forensic examination, mao maning sikat gyud ang NBI, mga forensic mga examination, pati dito kang BP Saraga witnesses na ay mga forensic details.
3: Atay.
0: O na, mo na nga malagi forensic examination sa mga cellphone o mga mensahe o ang uban pang ebidensya nga nalambigit gyud si Libiste o Paras sa maong plano, mahimo kining usa ka bug-at nga kaso sa human trafficking o kanabang connivance nga maglaglag sa kredibilidad sa batanong kongresista. Sa laing bahin, kung mapakyas ang mga otoridad sa pagpakita og ligong ebidensya o mamamatudan hinoon nga usa lamang kini ka galamiton sa pagpahilom sa mga kritiko, magpabilin kini nga mansa sa hugaw nga sistema sa politika dinis nasod. Bitaw mga katropa. Klaro naman kayo, kabalo naman ta, nga ang mga senador nga kontra sa administrasyon, gipangkasuhan. Si Senator Jinggoy Estrada, di ba? Kabalo naman ta. Si Senator, dili ni si Senator Jinggoy Estrada, wala na siya nalambigit kang Lito de Guzman, ha? Dili na siya membro sa Kabayo Gang, ha? Singgit mo itong chicks. Bitaw.
3: Churi lang.
0: Kung mapamatudan nga kining mga pasangil kang Senate Congressman Leandro Libiste walay kamatuoran na kini mangandam ang mga nangkusar. Mangandam ang mga individual nga naghimo-himog istorya ani kay kabogi mahugawan diri pa. Dili ni mahugawan ang pangalan sa usang katao walay binuhatan kay ang ebidensya mao'y magsultis kamaturan.
3: Atay.
0: Muna nga sa katapusan, ang maong isyo nagpakita nga kung unsa kadelikado ang dula sa gahom mga suking tigpamina. Hugaw yun. Grabe ka hugaw. Grabe ka kanabang grabe ka puno sa lapok, nilabayan ay lapok, layo pa mang eleksyon, nag-una-una naman mo.
2: Ayoy! Oh no!
0: Wala pa mong kabalo kung sa buhaton sa inyong katbang, naglabay-labay na maglapok, pamatuloy sa ninyo.
3: Atay.
0: Kaling isyo, bisag dili pa pamatudan nga, doon ay kamatuuran, pero kay gikonsumate na, gibutang na sa kanang presumption, nga nalambigit si Leandro Libiste, dapat ipagawas ang ebidensya. Dili kay muratag mga kabayo diha nga nagsingal-ngal nga wa tay gipakita ang ebidensya mga katropa. Ana ba? Sa matag sulti nimo nga dunay punto nga pamatud-an kay kadungganan biha na. Sa matag sulti nimo nga dunay punto nga pamatud-an kay kadungganan biha na.

0: naman depende sa sabot.
1: Atay.
0: O niya, karon kinadakpa naman. Siguro masignay ka istorya na ay ka sabot nga. O sige, ipahid na dito kang guwana talpulano, ha?
2: Ayoy!
0: Diba? Dili ninyo mapmalikayan nga maghuna-huna kung sama ni Ana. Kaya nga naman, that is politics, mga katrupa. And everything in politics can be produced. Bisan pagani ka na mga ginaingon ni mga ligong ebidensya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ako lang, batiyon po ni gamay nga kaulaw ni mga politiko nga nagaman ni obra niya. Kanang inyong kawalingon, kung kaya niyong paulawan, wala'y problema na. Pero kung inyong ibutang, inyong kaugalingon sa patas, nga linti sa mata sa katawhan, nga nagtanaw ka ninyo, kamo gipangtawag nga mo honorable, pero nagahugaw-hugaw ng daan, nagay, hugaw po mas paborot do. Wala lang kumayingon sa inyo, ha. Good luck sa inyong mga karera. Kahit diri palang daan, na-appeal na showbiz ni. Kabalo naman tanga, daghan sa mga showbiz, ang lambigit niya ng mga katuganing kinsa ganitong escort girl. Si katong nga, di na ko mahinumduman ang pangalan. Kalimot mo sa mga babae, di ba? Si Katropang Ruel na mahinumduman ang mga pangalan sa babae ba? Manang, basta babae ganit, di na ko kahinumduman na.
1: Atay. Asus.
0: Hugas.
3: Bullseye.
0: Bitaw. Seryoso ko, Katropa. Kining sama ni ini nga mga panghitabo, dapat kining mga tao nga nagabuhat og daotan o niya ipahid sa uban ang ilang binuhatan, mutuo pa ka, napay kredibilidad ang tao musulti og daotan, mupahid sa uban, madamayo ng uban nga inisinte. Diba? Kung siya nahugaw, o niya gusto niyang hugawan ang uban, basig imuha lang lapok, no?
1: Atay.
0: Ikaw, Lito ni Guzman, kung na kay planong maayos kinabuhi ni mo, wala unta.

0: Bagay si Lito, wala po rin ka klaro kung unsay ang anging buhaton sa mga offers sa iha daw.
1: Unsa ang day na?
0: Ikuan lang, i-plaster, ipakita, ebidensya na siya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung diyan, kaon ko niya, kay labi kay
1: mo. Mami.
0: Sige niya na mo, kwanta sa bawto niya.
1: Oh no!
0: Bitaw mga katropa! Dili na ako subayon kining pataason pa ning iskutanan. Nakita na ko dre, nga grabe na ang dula sa politika. Grabe na ang pinahiray og lapok, labayan ay glako, lapok. Bahadlok ta gabasiga mga damay tani og nilabay ay glapok udi na makita nato ang unsay tinuod. Ang ato dre, kinsa ang tinuod nga nagtrabaho og nagserbisyo sa katawhan? Kung si Ralph Rector nagtrabaho manggaling siya para sa tax sa bayan.
2: Bullseye!
0: O kung si Leandro Libiste, nga anak sa Senadora Loren Ligarda, nagbuhat man ka aning pag-frame up niya kang Ralph Rector. Pero tanaw na ko, para tuhuan ang usa ka Lito ni Guzman, kinahanglan sa limang taon unsa ka tinuod ang iyang statement.
1: Ayoy!
0: Oh! Dili ka pwedeng basta mo tuo sa usa ka taong nagbuhat og daghang pagpamaka. Ana nga mali na nga lakang kamo diha. Kinsa man ang nagpasiug dana nga idamay ninyo ang pangalan sa mga individual kay lagi dunay mga hungihong kabalo naman tas bangin Libiste og di Ralph Rector. Pero kung buabot sa ngani mo gamit og mga individual nga kadudahan ang identity si kining Lito ni Guzman, makaingon ko nga magduda jud ko kay
3: mabarilin kita.
0: Wag na, kawawa naman mahal na pangulo.
2: Bullseye!
0: Mo na, andiyan ka pa sa daig. Hindi pa pwede yan.
3: Mapilosopo pa yung mga buang.
1: Ayoy!
0: Sa kuan lang, kanabang, ato na yung wrap up. Kini nga issue is a nonsense issue. Bangin is duha, bangin sa duha ka mga siguro mupalaom sa iyang planong politika si Ralph Rector na si planong senador siguro mudagan eh. Unsa ba? O kasi Leandro Libiste nagdumot pag-ayo ni Ralph Rector, wala ta rin to. Pero kining nagsulti nga si Lito de Guzman, kanudahan ang iyang identity.
1: Subi na oy.
0: Dili magkurate.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mukha na yun. Nag-concentrate ako na rin yung wrap up ani. Kaya ako nang humanon eh. Kanang gusto na ako nga magkaroon o kanabang bird's eye view ba ang katawhan nga sa politika pwedeng gamiton ang mga artista number one na nilang pwedeng magamit. O kani si Lito de Guzman pwedeng gigamit niya batok kang Libiste. O pwede po nga nagsulting tinod nga para ma-dipinsahan o kanamang pasakaan o kaso kung may tabo man, human trafficking. Pero sangat-tungat-to ang pinaka-referensya dari katropa. It is all about politics.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-ugat ang tanan sa dulas politika. Dugay na nilang bangi sa iyahang pagdagan dito sa iyang distrito. O pagbulgar ni Libiste sa mga anomalya ni Ralph Recto. Unsa ba'y ginansyahon sa katawhan ani mga katropa? Ikaw, tanaw nimo, nabay makuhang maayo sa baong hisgutanan? Nagpakita lang kining mga tawhana, kining mga traditional politician, dili na maghunahuna unsay tama o mali. Kung unsao nila, pag-angkon ang ilang kadaugan, bisan pa og nilabay ang lapok pa mga katropa.
2: Bullseye!
0: Kinaay, di na ito maglangan mga katropa. Murag nahut na naman kong oras kay lagi. Di na yun mahitabo pa nga mu-extend pa ang atong programa. Pero katropa, sa kanang kinitubukan, gusto na ko nga ipaabot ka ninyo. Salamat sa inyong pag-uban sa atong programa. Kining bahina, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comics, o Santon Vitamin C.
1: Yes to health!
0: Yes to health, kina mga katropa. Sa ngalan sa Bukpersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, sa ngalan ni katropang Ruel Dumantay, manamilit kayo tara na. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka. Hantod, sunod kayon.
4: 95.9 XFM. Send money abroad quickly and easily

0: with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM.
4: Exciting! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: XFM.
4: Exciting!
6: Premium Gatorade. Ang bago.
7: Isip taxi driver, iritin ako ang mga pasahero sir nga. Parang isip team. Ang nagurado dyan kung wala dyan kayo sakit samtang nag-drive ko, gamitin jud ko Premium D3 aron garmi
6: mas pagusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco. This
10: is how we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
11: The boy is mine.
10: Extended Throwback, bringing back the ultimate 90s hits.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
1: Mm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: But anyway, mga himaring, kini ato ang programa hato ni kanata sa Santon Vitamin C. Nya parisi og Santon Plus Gold Herbal Capsule aron nga mas maligo pag maayo ang imong mga kalawasan.
6: Yes.
5: Lisod kay dapuan sa mga sakit.
6: Mhm.
5: Onya disab ka matintal. Sa lain nga mga nagadaiya mga liki.
7: Sa mga nagadaiya mga teleskopi.
8: So ilang kay liki ay mare?
5: Ay nalaughan good.
6: Aha.
5: Ang liki may nagmaughan sa.
7: Ay, aw ba?
5: Ay wala pa tanang live di ay mare.
7: Wala pa oy.
5: Papa tama live di ay ana ka ana pa diri kaim ta sa
8: wala lagi oh ay pa mo gino kay ay
5: papa si ay
7: oh kana mana siguro ni wa pa
5: sige daw be kung live data mga mali ato silang pauna hanganta ni ato ang gisilek kanina nga tag tres man atong hulog di diri ay mahal man di ay
7: mahal man siya oy
5: ang every woman in the world.
7: Sige be kaganta na be
8: girl man gudta
5: girl you're every woman we are girl every woman in the world mga mali. Kasi siya kaya kaya nagkakuha na ito ang internet, nagka... O pa siguro na
7: bayarin. Wala nagkadayaing, wala nagkadayaing.
5: Nagka problem mga maring.
8: Halata lang ninyo ha, kaya...
5: Halata ninyo.
8: Naman lagi Bulgari in.
5: Sa Bulgari in?
8: Ah, na wifi nga Bulgari in wifi.
7: Aba, naka-ana siguro mo diya speakers ha.
5: Ha?
9: Kisa naganta to.
5: Si?
9: Kisa naganta?
5: Water supply.
7: Ikaw pong kaya tawanan ni Ubong ba? Kaya gaong kaya tawanan mo?
8: Naglibang ko ba rin? Water supply? Dapat ni Ana?
7: Dili air supply na kata, water supply.
8: Kaya ako nabawahan water district.
5: Ako na lang. TCD. TWD.
8: TCD at TCD.
7: Asa man eh. Wala ka rin sa monitor.
5: Ano lagi? Mga like down lagi nyo makita.
8: Abi wala akong TCD.
5: Uy, Vitri, mangkoda. Uy, pataka lagi nyo.
8: Ayaw naman. Ah. Bi. Na, mga naitinog. Di mga ski.
5: Di lang kita makita sa live. Ay, lang kita si... Oh, na. Ladies and gentlemen, Tia Daria from Visayan Village.
8: Tulong kataan eh.
7: Ikaw lang. Kay water supply rin niya mo ah.
5: Hindi ko kanag threesome. Ay, go. Namay, guess my so my oy.
7: Karaoke.
8: Ang atong mic
7: ya. Karaoke,
8: Ralph. Hello.
5: Ano?
8: Di pumutin ko atong mic na.
5: Water supply.
8: Water supply. Dili mo na. Namo ko na.
5: MP3 mo na oy. Usay mong giinom mga kape.
7: Kwan, simple. Santol Gold Coffee Mix.
5: Aba, ito
7: may... Anay, collagen.
8: Ay, Ken, ang mic po, dali lagi mo ang dakin, wala na taoran
5: ng makinang. Kaling dugay na silik na kanta, hato di ka natin Santol Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili ang kape kung dili maka-healthy.
8: Wala.
5: Santol Gold Coffee Mix, mapalitan sa mga pharmacy butika, kainautan na sa hardware.
7: Kana. Sige, kawas ka no.
8: Mag-shout out sa siguro ta, kawami tao niya ako. Sa mga kawami tao niya ako.
7: Oy, sa tanan niya. Oy, ang sagot mo good. Comment mo. Hello.
5: Hala.
8: Wala ka no. Sa mga...
5: Ayaw na, Tia Daria.
10: Wow!
5: Kapoy na ang kap... Yoko ng tabalido yung mali.
8: Kapit siya, kapit! Lagi kapoy na ganyan siya, Maring.
7: Ayan na.
8: Kapit lang ang tawon.
5: Oh, ladies and gentlemen. Ano, go!

0: sige, ay nakanta na lang ng lord.
1: Sad guy.
0: Ng lord, ng lord.
1: Di ba madagi ay mare?
0: Ah, di ba? Hindi madalaki ay.
2: Ha?
0: Sorry. Sorry kayo, sir. Lain na kayo na naman si sir. I'm out of mudani, ay.
2: Kisama na lang kuhan dyan, ng reklamo. Kisama na, kaya ka. Kisama na, guwapo ka, guwapo ka.
0: Oh na man tadi klaim sa naman si sir.
2: Para
0: karon pa sa kita guwapa.
1: Hello mga Uyotar, yan pa si Mitsuro.
2: Aba, kini si Mitsuro, tuduhan ako ni Mandukay si Mitsuro ba?
0: Nana po na
2: si
1: si Wilma Joaquin, kakabara ko niyo.
0: Ayaw yun, si Wilma Joaquin yako.
2: Ay, kakuha na kang marikirika mo na si Wilma.
1: Kini si Wilma Joaquin, basta yung kailang ima.
0: Ano nga, si Jeep Jeep Darunday.
1: Hi, Jeep.
0: Jeep, hello, Jeep.
2: Masama niyo mo na si Juan, si Wilma Joaquin, be.
0: Joaquin gani?
1: Ay, 46, oy.
0: 46. Ayun, ano sabi na, pasanta ko ng 46, Maring.
1: I-search sa Chat GPT.
0: Asa
1: sa chat ng hubog ay?
2: Aba, lauray ko daw na hubog ka, Mary Kirika.
1: Sa pagkahubog na mga kalpak man ang 5K.
0: Nasunog man.
1: Yeah.
0: Wala na kailan may birthday yan, nabahaw.
1: Tanungan ninyo kanta. Uy,
2: aba. Kani, last na gini.
0: Paglaro, uy.
1: Nalaan pa
2: tayo si si Mitsurong. Magian lagi niya sa mga roadway nining.
1: Gani.
2: Kaya gani, mangingking gini.
0: Tukarin niya katong 3 Musketeers, katuluman mi.
1: Asa na 3 Musketeers?
0: Katong tulok ka Musketeers.
2: Sige.
0: O saan ka itong title ito man rin?
1: 3 Musketeers.
2: Ako na lang, be, para makamantan rin, be, pagkatasan siguro ko kay Baong Bayak ko.
0: Saan ito kata?
1: Hindi na may request diya si Nining Garcia nga...
2: Paint my lap, hindi na kang Maring Dariana.
0: Sige, bigyan na nato si Nining. Tuwad, Ning.
1: Ladies and gentlemen, from Bisayan, Lila de Lima.
0: Kaya naging kakayo ay...
2: Ning, halang plaster na niya, Ning.
0: Si Pint Maila, plaster, Ning, plaster.
2: I-pint na lang yan.
0: Para sa'yo mo, Ning, ang kanta ni Ning, ha?
1: Kaya na, Ning. Kaya na, B. Lain na kang puro master, mara ka ng hagit, ang sumbagay.
2: Kasi...
0: Ipahilot sa suro sa City Hall niya, master.
1: Ipahilot
0: na. Oo, napapod ka rin sa katong diasak ito sa Trade Center.
1: Napapod ka ang kuhan kang...
2: Kang
1: Nanay Magda.
2: Lagong pa sa kong gap, kilikili na pit mo yung sanay mo.
0: Usap mo ito kang Nanay Magda, mas kuhan, na maroon ka
1: rin si... Puyok ito sa
0: mga... Bullseater!
1: Gihilot si Toto Atul, hindi ko sa to... Ano si Toto Atul? Pinapiang man ang itinigim si Toto.
2: Ay! Hoy, Wilma Makin, tarong ako na yung ni Wilma Makin.
0: Sige, na.
2: Paint my love, eh?
0: Peace my love. Atong ididikar na yung kang Nining Garcia.
2: Asa man si Nining, ayaw mo na yung tuduhan?
1: Tiko sa man siyang Edi Garcia.
0: Palastar na, Ning!
1: Ning, tiko sa mong Edi Garcia.
3: Ayaw naman.

0: thank you kayo. Ay, Nining Garcia, ha? Para gito sa mo, ha?
1: Uy, dahil taga Nordico.
2: Ay, sa manila.
0: Tarong nga, Erika, ba? Anas will mag-jowa ko.
1: Salamat ka, Emmanuel, mas ay mabagtanaw, ha? Katong-katama nga maring hatunto ka na ta, santong vitamin C.
0: Excuse me, excuse me. Ang
1: kalahin nga vitamin C, arang nga mas malami ang isi.
0: Mag-santon, vitamin C.
2: Okay, request me, may akatana ka na si ako si Virgilio by Pirot.
1: Nabay.
2: Bebe, bebe.
1: Asa man, ididikar nga.
2: Ididikar na ko ni Mitsurong. Kahit tituluhan ko ni si Mitsurong.
0: Ay, birahin na si Mitsurong, master.
2: Request ko kanta maring be on this day by David Pomeran. Onya, noted. Onya.
0: Ay, grabe po na si Mitsurong. Birahan ganit ka mo. Request pa doon ka.
2: Tuluhan ko ni Ron. Plastar na Mitsurong be.
0: Ayun na siguro request kay birahan pa man ka.
2: Oo, tirahan pa ni Ron.
1: Maka-request man doon. Birahan man sa...
0: Ano man na, double package.
2: Ano man na siya.
1: Naka-request na, nagibirahan pa.
2: Yes. Bongka.
0: Yeah. Mga tawag double kill.
2: Okay na diyan, Ralph.
0: It's me si Ralph Recto.
2: Ako si Virgilio, my pirot.
1: O, nakamukanta to ni Timbaya o kasama kayong buntag ato ang mga tricycle drivers. Hello!
2: Hello!
1: Good morning!
2: Good morning! Ang ato mga kapulisan, mga kasundalunghan, mga barangay police, mga kapitan, mga barangay tanon,
1: okay, kang
2: forok.
1: Si Cap ko anday, si Cap Arcaina. Good morning, Cap Arcaina sa Nueva Persa. Masama na bakwa.
2: Masama na yan.
3: Good morning!
2: Kapisurong sa'yo. Tirahan, taning yan.
1: Tirahan, tirahan. Masitirahan, pero lain.

0: atong dignidad ani ka ta.
1: Tama na lang oi kay.
0: Oh, tama na. Nabay sa gigi hubak na nimo kauban dire.
2: Atol kayo ang makatutunlan oi gabi man gud oi.
0: Kata na lang isa arabe.
1: Kata isa sa mga isa.
0: Tapos si, kata naging ako si Virgilio kay.
2: Ayun, ayun.
0: Nag-request ato si Samantha.
2: Napaso na ba ka master ngayon? Nikanta na ka, paso na ka.
1: Salamat, sige, mabawi na siya. Uy, mabawi ang bayo.
2: Wala naman tarungay mo.
0: Balibalid ako lyrics.
2: Lain lang, giyosab na magod ang lyrics karon.
0: Mitsurong, giyosab na magod ang lyrics na mitsurong.
1: Salamat na rin, bisag mali-mali imong lyrics.
0: Tarahan mo rin kantani na maklarong lyrics ba?
1: Good morning, mga maring watching here at San Franz Agusan. Request kog song, Changes in My Life. Uh-huh. Si Maring Erica ang magkanta. Abay, mo kong ipasubo. Abay.
2: Abay.
0: Ay, si Fernando Montier maglasang.
1: Kisa pa'y naan
0: din. Shout out daw, amigo niya nga si Jeep. Ay, kwapo pa'y kinang kanta nga Fernando.
1: Mo ba?
0: Ay, Fernando? Kanta nga na ito nga.
2: Kisa pa'y

0: na mga langit na langit na nag-ulo kato si Sonny Jun Jampong si mga
1: si Ricky
0: kala sila
1: nice yung power of love mabilak
0: ay ayun ko may pantosan ninyo marang naman may kasuko eh
1: mabilak sa batang taki Fernando bay aba
0: bay ka nabi sabay-sabay tana ha
1: sige unahe ka sandala mo ato di ka na itong kakanta sa Santon Plus Coffee
0: Chex
1: Kapina, tambal pa. Ah, exciting.

0: Mga maring, salamat kayo na inabot si Kalit si Bernardo.
1: Nagdala-dala og pistola, may kasapas, Fernando.
2: Kumusta po kayo mga kaibigan?
3: Ano rin si Fernando? Si
1: Ipizi?
0: Masa nga Zizi na
1: goat o Zizi na zebra?
0: Ay nako, mga maring. Alas, Jess, 48 na nga itong oras, mga higala. Katong katahang nga bago lang ikanta, nga grabe dito kayong kanta. Hatuntok ko na ito, mga higala, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay mangustin ang palaya, garlic, at spirulina nga siguro dumualim sa nakadaiya nga mga balatian sa ato ang panglawas, mga maring. Aron nga, mas malami ang isi usab,
1: mag-Santon Vitamin C!
0: Yes, sab na! Okay. Sabay na rin dyan kanta, mga maring. Sabay na
1: tayo, may kantahin nyo dyan.
0: Ito na yung tibaya sa niya ito ang mga viewers karon diri sa Dive naapal diri ang
3: aming sahin. Hindi naman nakalive ni Maring. Sa mga broadcast field man.
0: Ay, nakuhaan na ka dahil. Nakuhaan na ka ni Paring Mark.
3: Kanta na si Paring Mark.
0: Nakuhaan ka na. Kuhaan ka sa mga kanta man. Nakuhaan ka ni Gaffer Ryan.
1: Gaffer Ryan na. Ay, ginoong ko.
0: Hoy, nakababa ba ka mga maring? Doon ako'y nakaila mga maring, ha? Nga kanaganing ang kanading ahos mga higala mga maring
3: ahos
0: ahos sa galog kay bawang
1: kanang bawang mangihi dito ala di tama ba
0: kanang ahos sa garlic ba
1: okay abi ko kuno na bawang mangihi dito
0: bawal magluto
1: ay bawang sorry
0: ang ahos ay the best siyang pang gamito nimo di aron nga mas mag normal permente ato ang mga blood pressure
1: hadlok mga iwakwak ana mga jatot
0: apil mga balbal, madlok ka niya.
1: Baksan, hadlok ka ng mga baksan. Ano?
0: So, kung sige ka kaog ahos, dalisad sa maayo, kayo malimaw ang baba ni mo nagkuan. Mahoginisa. So, the best kaayo mga maring, gihimo siya sa Santon Plus Gold, gisagol siya kay ang kapsula na lang mong inom mo. Dili lang kay ahos mo na inom, nakainom, pasig ka, oh, pangusti.
1: Yes!
0: Kalungga!
1: Yes! Dili, dili nang kuan ha, dili nalasone sa soya bean.

0: gagmay pa sa Lanzones.
1: Kung Lanzones sa gagmay, porque ay dili na gigan sa Camigin.
2: Dili na sa Camigin kay mga kuwami dito buwangan man sa Camigin.
1: Dagko na buwano?
2: Dagko.
1: Maring, tanini, ikaw ra lagi di magsayal dia ingon pa si Mitch Yurong. Ay pasubo jud gani Mitch Yurong.
2: Ay pasubo kita. Ako gini tudungan si Mitch Yurong.
1: Ya jukang ipa jukang niya gyo.
2: Kani si Mitch. Bantay lang kami jo magkita kay ta Mitch Yurong. Bantay di jukang kanangan manuk am jukang asplom kanang alas dos sa kadlawan Mitch Yurong.
1: Ingon ni Mitch Yurong. Ay jukang luka kay di ko mo sibog.
0: Ana pa kay Master dalhan kita dalan ta kag mga
1: duster.
0: Duster kay daghan kay kudiri.
1: Hola oy.
2: Ah, depende rin ang asa ta napita magsinuotay duster.
0: Ay.
2: Ana.
0: Kini makita yung katag sa ilong ani.
1: Sige lang kay basin day umapohon maka ani si Mitsurong di yan. Tagan ka duster master.
2: Pasang sa Mitsurong.
1: Marami po sa juga ani duster master kay taga-anil kay Mitsurong. Ipit juga ani master ni Mitsurong ay ayaw pa ka na Mitsurong kay di beda ka paano.
0: Kantahan na naman rin ka nang request ng atag San Franz.
1: O sa'y kata San Franz request.
0: Ikaw, imo itong ibasa?
1: Kasi mayan.
0: Ikaw may pagkantao na na.
1: Jesus in my life.
0: Ay, doon mo ka na niyan yung siguro ka?
1: Kaning ang kanta ni Uyutar ba ya? Si, Chairman?
0: Imo nagway maring. Okay, ibungutan mo ka nga bayot dahi maring.
1: Silip mang kundi sa puso, di ba si Master?
2: Kuala na imo ha, maring Erika ka na nga maldito. Kay kagdagway maring Erika. Kanang mariri ka mga tana lang kanin mo ba?
1: Doon
2: ka lang kanin onda ka kanang tarbaho ka bakahan.
1: Wala kayo, kung ano kanin ako kanang...
0: Ano man naman katuntig bira?
1: Kanang inag-inom na ako bahal ba kayo? Masabot ba nila yung mga putsukan? Kata mga langaw.
2: Mga langaw, kata mga lagong, mga lagong.
1: Dili na masangit.
0: Dili matugpahan siya.
1: Dili pa.
0: Masangit man.
1: Dili.
0: Yan, saan na lang iya hapon?
1: Ay, hamloy makalagyan ko eh.
0: Hamloy. Kamu mo naman sa inspiring hoy.
1: Pumunay mo kamang, dito na sa piling lawayan. Kaya so, na lang. Ay!
2: Oh, kagilok siguro ka na.
0: Ala.
1: Sige.
0: Grabe.
1: Changes in my life.
0: Asa mo na naman ipahinungod na maring?
1: Ipahinungod ako ni kang Samantha Galis Timbal.
2: Aba, katuduhan sa rin mo ni si Gwal.
1: Para na sa imo, asa dipit niyo mong lugar Samantha kay ato itimbaya biya sa kadapit?
0: Sa? Basa naman na nimo.
1: Ay, sa San Franz.
2: San Franz?
0: Iwan na kayong ibasa. Ay, dahil naging kamarin.
1: Silingan ni Ni Ray.
2: Ni Ray.
1: O ni John J.
2: Ala. Ni John J. Librias. Okay, sige.
0: Ayaw naman.
1: Katay mo rin.
2: Ani ano? Si Maring Erika. Ba?
1: Sato?
2: Si Maring Erika. Ba?
1: Ano mo, tigre? Hello?

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Magpakiloko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa man imo sinakulo? Mukaapta ba ni? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasik.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasik ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Mission Next! Daghana ang natubangan!
7: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo kung kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulihan yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X! Slay ang kaibitibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Tugnan ako yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hossam, isang call center.
6: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 65 años. Sukad na ginom kong Santon Plus Gold, naulian akong bibati. Isa ka mo, tumar na mo o Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad na ginom kong Santon Plus Gold, naulian akong bibati. Isa ka mo, tumar na mo o Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ay! Kap!
3: Kureng, usa man imong toyo?
2: Usa ka, oy! Wish! Naga as imong kamot!
3: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.

0: Pasternak ay palayo na sa itong katropa okay? Ha? Siyempre, kakaoban ninyo alaylain. Kami nagyapon ng... Wala na lang isa ka box niya ito. Kami gapon ang inyong mga kaoban. Si Maring Daryang nakakaroon rin. Nga di sa basta-basta ni, no? O, atuan ni nga, pakitaan na ito ni Salida. Salida, watching from Tagum, Inday Muli. Kailan ka naman ni? Kailan naman si Inday Muli? Si, isa man ni? Mukanta, pakantahan daw si Maring Daryang. Mukanta ka? Ha? Ha? Isa man ni? Kala daw, sana? Sira, asan yung mga... Kini mo nga may...
1: I-out ng isa ka na.
0: Okay, ka na. Okay, sige. Alright, sige. Ako yung nang kakanta, be.
1: Marami kadag ko sa mga naong ano yun.
0: Sige na. Kasi naging kamayan, eh. Tapos tumadag ko ay di ay.
1: O, katayo na di ay. Na paglangan din na.
0: Be. Sa Stilan. Kani, parali sa tanan, ha? Parali sa tanan.
1: Si Mami Juicy. Good morning, mga katropa, mga beauty.
0: Aba.
1: Sa XFM, la happy listening from Tinambunan Family.
0: Mm-hmm.
1: Bagka out bugkaon lantapan. Salamat.
0: Check. Okay. Asa man ni kuan eh? Drini? Okay, bunal na be. Bunal. Ali lang ha. Hello? Okay, iona siguro.

0: Oke, mau toh, mau kanta gini si maring darian yang mapukus gini yang kanta ni Ron. Alright, balik tato oras alas onsi kinsi na. Kaya karototon ani, magkuhan po ni alas onsi bainte naman sa ni mga katropa. Ano yung mga emergency lakaw si Kwan, si... si Kwan maring, si maring
1: Erika. Si Erika, na emergency? Kaya paspas pa kasi nila ka, oy, nag-graduate siya lang sa mga maring.
0: Mara siya ka nang, ang taong hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan, kay?
1: Lumingon din sa kanyang likuran.
0: Gikalibanga.
1: Gikalibanga, di ha, oy.
0: Ana-ana, so...
1: Sabang ang Wilma Joaquin dia, ay kupensa.
0: Si Wilma Joaquin si Iop na sa ito nito mga microphone bi kay Mulanok at Tingo. Uy, di nakanta dili. Request daw siya ka Haven. Masa man, kaya ni mo na yung Haven, ha?
1: Si Jeep Jeep Darunday. Dol, Haven by Bayar Brian.
0: Brian Adams Apple.
1: Masahago, no? Brian, maguna?
0: Ba?
1: Brian.
0: Brian.
1: Oh, Brian. Iya haman gisulat.
0: Brian. Oh. Sige, ito na nga. Kanta, pakuha na ni Kwan na Gab ni Maring Daria. Pakanta kayo. Kwan, pag-paus mo siya tingog. Para patanggal na yung iyahang, Kwan. Okay.
1: Imodyo kong masaya. Sakit akong dulungkan.
0: Sige natin, spantis ni Kwan ka. Oh. Kaya kita, kaupan na lang ko karoon ang taga-Quadcom Committee si Laila Dilip. Heaven by Brian Adams Apple.
1: Kinega si Jeep Jeep Darunday. Ay, ikaw si Jeep Jeep.
0: Jeep Jeep na. Sige na.
1: Pasubo tani ay.

0: Welcome back, welcome back.
1: Welcome back, baby.
0: Ah, grabe nga konserto, eh.
1: Grabe, oy.
0: Na, grabe po na si, kung si Jeff Depp Daronday.
1: Oy, napag-inig, si Nining Garcia.
0: Si Nining na po?
1: Out of the blue. Aba, di ba pwede out of the green?
0: Out of the brown.
1: Brown
0: ang color sa ethnic games.
1: Lai, depende maguna siya kung
0: kita na-depend ka na.
1: Anakay na kay kung kan kanang pag nanay ka pag-pink man na siya mari pag nanay kwan mari kanang kitawag o Bliss of Glory.
0: Ay, what's yung Bliss of Glory po?
1: Ana, Bon Jovi ba? Pag nanay si
0: Bon Jovi. Ay, Bon Jovi. Lai, mato Ring of Fire magunto.
1: Ring of Fire, ha? Okay, so ito nga katanging out of the blue. Noted, ha?
0: Grabe si Nini Garcia.
1: Be.
0: Ano po si Josephine Pero Vicente di Lama? Wow,
1: grabe. Wow, dagat.
0: Pwerteng taas sa siyang comment. Wow.
1: Be.
0: Iya po na.
1: Iya po na po.
0: Abirayan, okay. Out of the blue.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Envoy Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLugear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLugear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Yawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo!
6: Ay, Suki! Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.

0: Doon, Ben. Ang sama na yun yung lakawan eh. Okay, balik ta, balik ta, Ben.
1: Ayun, grabe. Ayun, kalimper. Ayun, dami. Mulanog pa man, Master.
0: Mulanog pa man. Isay, ano
1: mulanog man eh.
0: Yung ano man ang mulanog man mo po.
1: Ayun, lanog-lanog din, ha?
0: So, ay, nare-request na yung maring. Kantahan na yung maring, oh. All that I need.
1: Ikaw ka tayo, bilahin niya, maring. Kaya ikaw man ang singer of the day.
0: Oh, ito sa ito yung kalagiyan mga igala.
1: So, tirahin na. Ladies and gentlemen, from Laak, Davao de Oro.
0: Ay, ikaw taga La Puerto Rico ako.
1: Laak, Puerto Rico? Aporok, Laak, La Puerto Rico?
0: Kantahan na maring.
1: At kung baluhan na maring, ay...
0: Kasi may nagkanta ni sa Boris Nini Garcia po na si sinagkanta
1: niya. Tarong man nag-request din, ha?
0: Oo. Basta si ni Peregrine na po yung nagkanta ni po. Klaruhan ang imong kwan niya.
1: Klaruhan.
0: Sama niyong lakawa. Uy. Request ko na akaw na pag-ibig.
1: Lakawa.
0: Wala, gibalik naman.
1: Balik naman di ay.
0: Gibalik na, uy. Naunsa ko niyong lakawa, uy.
1: You're all I need, magonda.
0: You're all I need, minisan eh.
1: All that I need, man.
0: All that I need, man, to go na.
1: All that I need. Grabe.
0: Ganang eh, kung ano ninyo, klaruhan ninyo na yung mga request dyan, kaya para dili mo sangkong, ama. Ama.
1: Tara mo dyan, mag-drama pa, Brass Master, karon.
0: Ito sa Malaysian.
1: Na si Kwan Amelin Puldo. Ano na, wow. Shout out watching from Barangay Tagakpan, Tugbok, Davao District.
0: Uy, mga taga-Tugbok.
1: Taga-Tugbok. Iba ni Silingan, Master.
0: Tagakpan.
1: Silingan naman ni Master.
0: Masilingan naman na dyan. Adi ko naman may lapit sa may ubos-ubos ra.
1: Sa ubos-ubos. Hiligigig kang ubos, Master.
0: Lami mo ng ubos, Maring.
1: Lami din ang ubos, Maring.
0: Ay, ito sila shout out.
1: Pa-request, mga idol, Himayang na unlock daw.
0: Humana naman. Ay, sige naman, balik-balik na Himayang na.
1: Mayroon lang sa di makanta.
0: Mayroon lang ka ng mga kwan-puan.
1: Pasensya na, kaya anyong request, di man dili kantahon.
0: Dili kantabol inyong mga request.
1: Dili sa kantabol. Kwan siya ka ng dilitabol.
0: Dilitabol na imong kwan. Uy, hamping mo talan, ha? Kaya pwede rin yung initaron.
1: Grabe.
0: Ang siyempre, kaya itong programa, no? Giyatod kayo sa makipapot-on sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Yes,
0: ang Santon Gold Herbal Capsule. Ano siya malunggay, ang palaya, o manggusin, o ahos, no? Magpakusog sa itong immune system.
1: Nakapag yung spirulina, Master.
0: Kana, yes. Kanindot, ha?
1: Mora yung pinakalami din, ha? Sa tanan na yung mga gibati, di ha? Samot na ang mga high blood.
0: Kana.
1: Og na yung mga diabetes.
0: Yes.
1: O kana. Wa na ilain ang Santon Plus Gold.
0: Kana.
1: Mapalit na sa tanang butika din na sa iyong lugar.
0: May lain pa, may lain.
1: Ayaw na mo kanto sa layo, mapakan mong iro.
0: Sige, kantahin mo. Asa may mong kantahon niya. Dapat request ko kaya maring Erika kantahin. Knife. Grabe, ganyan siya.
1: Grabe, naip. Wala mo si Erika, absent
0: mami
1: man.
0: Mami Juicy. Kalma lang.
1: Pasensya na kanangita kang Erika, no? Kaya, emergency.
0: Emergency meeting sa
1: Kwan. Emergency meeting siya.
0: PTA.
1: PTA. So, parang PTA, Master?
0: Kanang PTA ground.
1: PTA ground.
0: Oo.
1: Lahir na kita yung mga...
0: Lahir na yun.
2: Sturahipot, girap.
1: Grabe siya. Parang man naka-auto tayo mong istorya, Master?
0: O, gani. Request pa mila, Bin. Imo ang katagay na ginakanta ni Master. Katahatang yun yung mga kwa. Panahon na ni Mon eh.
1: Sakit niya akong tilawag, Master.
0: Okay.
1: Naip. Kantay na yan, Master.
0: Hindi na magkaya, Ron. Kukan mo na. Mabugos magitaan ng kalakiha.
1: Hawa ako pa rito, mapukantahan yun.
0: Kwa na sa nabi, listen ako. Ganang kwa na gabi. Katong kwa
1: na. Gusto ni Mon, nag-iharam ng request, Master. Kantahan, Master.
0: You never told me you love me lang, babe. Mukha na ni ka.
1: Grabe.
0: Gusto ko ni sila. Hindi na takajote pagkaugma ba? Kana.
1: Lain pero si Master ay kikirequisan niya, dili kang taho.
0: Kikanta na nandiri, girabing. Goodbye na lang kang Rick. Sunod na lang ako niya na taon na. Okay, sige. Birahin na lang yagab.
1: O, saan mo na yung
0: mga... Asan mo na yung operator yan? Nangawa, ma?
1: Nangawa, kan? Operator. Please.
0: Juan, you never told me you love me. Ano ba? Kanaga ba yung mga kuwan ni? Ganahan man po ding mga...
1: Ikaw mo kanta na.
0: Ikaw?
1: Dili ko.
0: Sige, aking kanta.
1: Ikaw lang sa kabugaong man ka. Pati sa basketball, ikaw mamasa na rin. Hindi po ka mapasa, master.
0: Ang palitan na kagbula. Pati sige, kagwangon. Alright, sige.
1: Lain kayo mga epic sa katawa.

0: Okay, tama na kay Maragwa. Panihoyo ng panahon. Panihoyo ng panahon, ay.
1: Guba-guba kong naong sa mic.
0: Grabe, guba kayong naong sa singer, ay. Maragi... Kwan, maragi...
1: Ang singer, kamo ka si singer ito, Mastil.
0: Isa man.
1: Si Gabriel.
0: Si Gabriel, ito lang ganta to.
1: Si Gabriel gani.
0: Mamita rin kanta sa si Gab.
1: Ito siguro pangatahan mo na ito, mga technician.
0: Oo, sige.
1: Ay, si Master Tech.
0: Ay, sabi mo kanta. May mo kanta, sabi mo kanta niya.
1: Lain mo na si Master Tech, Master, og mahubog din manghatag og mic. Nga karon diri dili siya makanta. Kanta, makanta nga to.
0: Kamu lang kasi ako ganan makanta nga. Kuhan ka na makanta ka. Si Kuhan, Marvin Pinida.
1: Si Marvin? Ayaw to, kaya Kuhan man to ka na rap.
0: Lapsak, lapsak.
1: Rockers mo kayo to.
0: Get up, get up, get up. Get up, get up, get up.
1: Ay, sige na. Alkansi kayo, mi.
0: Sige na, dali na dire.
1: Tanawa rin mong dagway dire, dito rin kwintahon. Katay siguro dire, Gam. Katay mo ang idol nga kuan, Maribel Maya.
0: Kana.
1: Maribel Maya mo na yung idol.
0: Maribel Maya, dali na dito, dali na dito.
1: Maribel Maya, katong ang title nga kuan, bang atong Don't Let Me Down.
0: Dali na ma, oy, taka, raba. Ang
1: sick na ito, ay.
0: Ay, man to siya ko ang good lahi, man good siya.
1: Ay, dito yung River Maya?
0: Oh, dito River Maya. So,
1: sa mga nangyos, may nag-request niya, wag yapon.
0: May nag-request niya?
1: Nagbayad mo ko na ilang mga request, uy.
0: Abi, magsunata sa tabi. Sibog-sibog ta, sunahan mga katropa. Here's another song. Gika ni Ding Dong Abansado. Aba, ani ana. Sabi pa mo.

0: It's bye-bye time!
1: Yes! Daghang kayong salamat! Sa mga pinakalibuan ng mga followers, no? Grabe, daghang kayo na lang,
0: Master. Grabe kayo.
1: Basta mo ang concert, Master. Daghang kayong manan na aw.
0: Siyempre, moto akong final set. Ako ang, kami ko, si Queen Sir Mangko.
1: Yes. Oh, unsa yung pag-goodbye na sa last na?
0: That's all, folks. So, daghang kayong salamat, mga katroma. Mga katropa.
1: Yes.
0: Sa mga Zoki, mga tigpaminaw.
1: Huwag malapod po, hon. Kita-kita ta.
0: Okay, ang siyempre.
1: Huwag kita mga buta.
0: Yes. Speaking of, balik kayo yung mabuta mo. Kung di mo gusto mabuta, hala, pag ino mo og Visionix Plus, mga katropa.
1: Yes, Visionix Plus.
0: Kaya niya, para mas mahimsog, wadang inyo ha, mga bodybuilding. Labi ng panahon ka nga, mag-usap-usap. Muraga, batasan na lang inyo ha, kuyab. Nga, mag-usap-usap.
1: Ulan, muhinip.
0: Kaya, pista sa langit. Give na rin na og ganing Santon Vitamin C. Pare sa Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Aba.
1: Ay, kombinasyon na siyang master nga mas nami ang imong paminaw sa imong panglawas.
0: Aba, napakagaling mo.
1: Yes. Iba talaga pa ganyan. Huwag ka magtagalog yan, baka umubusan tayo.
0: ang galing ng baklang to.
1: Ano ka, nabayuta ka?
0: Napakangilngig mo talaga, iha.
1: Ang sinahong ba, kangilngig?
0: Ngilngig ka pa sa baboyong daot.
1: Ay!
0: Uy!
1: Ayun, mura ta ESF, ana?
0: ESF?
1: ESF.
0: Murag bals. Mabiyahe o malitang.
1: Malitang.
0: May shout out ka, Linlin. Kaya grabe, number one buster na ko ni si Linlin. Huwag sa mga suki na ito, tipinuway rin sa mga nagaday, ang mga turnuhan, mga turnero, may tawag ana, Marin.
1: Para kanina, yung itimbaya ito kanina, yung ibigyan ng turnuhan.
0: Ako itong mga quadricycle driver na ito dyan, mga malamal driver, mga pasahero, inspector, kutsero, kameraman, tendera, hostess, pasahista, security guard, la bandera.
1: Memorize lang yung master.
0: Oo.
1: Ang na ko na sa una, nga ka ng first year high school pa ko.
0: Katong namino mo na ako sa una.

0: Kuya ko ninyo, sir, kuya ko ninyo, kon, si Pactonio, tiguang na di ay ko.
1: Dili pa di ay halata, master.
0: Narinig tigulang, di lami.
1: Ay! Eh, kung ano di ay?
0: Ang mga tigulang, kabalok ka, kanang mga idara na, di ay magsugot ang lami.
1: Right, hindi ka,
0: master. Ay, alam kayo, mga lami ng mga turbo.
1: Ay, banturo to, banturo to mag-asawa ka niya, kaya nga ayaw na po kong kape.
0: Nagbulag naman ito ha, nagbulag na ito. Nagbulag na ito sila.
1: So, dinod kaya ito ang kape?
0: Correct me if I'm wrong.
1: Yes.
0: Sila ito siya kape.
1: Ano siya pala ito?
0: Turbo.
1: Turbo, ay.
0: Turbo.
1: Panto na naingon itong tindera, oh. Na-dealer o turbo, oh.
0: Diba?
1: Dealer, yun ay kamastir.
0: Excuse me, supplier.
1: Ah, supplier. Supply, sorry.
0: So, ana lang na, o dangon na istoryahan eh, kay dito to, nagpanikad na.
1: Ah, dito to naglangan na, sa chorus body.
0: Okay, sige, ano si body, kaubar pa na ko din sa una sa
1: remit. Extreme master, alam sa, na kayo sa Pilipino.
0: Para sa Pilipinas. Ang ganyan yung umos kay Galas Kaginan, kaubar na ko, ako sa kabayot, ang half human, half Barney.
1: Yes. Kini lang niya pa ng iyaan sa kanunay panabagin ng sitiya, Daria.
0: Aba.
1: Okay, kung kauban, nga sa una pa rin kauban.
0: Nakon tani, pasarili, tani, bye-bye! Thank you for watching!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
7: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usa mang magiging kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Got Clarence, Anna?
2: Exciting!

0: pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.
2: Pagkosigon sa kamaestra, maka-ulcer po. Nag-research ko on siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka simana, nakuna d'yo kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jojo, sakit o kapusigi, ako lawas. Wala d'yo'y lang niinihot.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong

0: buta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule, nagituyo paghimo alang sa mata, kinidunay sa gul, ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, ng iladong antioxidant, o phytonutrients, na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe! Miss na kita! Uy, babe! Kissing!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
1: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
1: Mas lalakas ka pa!

good day and welcome mga katropa. Ini atong program The Secret of Health. Ini ang usapang inyong health consultant, CJ niya ni Druda. Ang inyong magkauban sa gihapon, paghatod ka ninyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawang, sa hilibina sa unsang atong matuldugan, ginigayong atong mga balatian. Welcome ang tanan! Asa magkakaroon ng lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Yapon sa atuagayong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao. Live gayud kita mga katropa. Kamusta po no Davaoanos? Kamusta ang tanan? I hope and I pray nga dinanaka mo karon sa kahimsog ha. Kapis kay sa pangnawas. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usab ang atong programa. Pinagi gayo sa 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati, and 95.9 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, bagong edisyon, bagong oportunidad nganhi ka na to. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. No, dinisigapon sa atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Atong hatagan o pagtagad ang tanan nga balatian sa unsa na to kini matuldukan. Hilabi na pinagi sa herbal o natural ang mga katropa. Usas pamaagi nga rin pinagkanindot, no? Nga rin gani. Sa dugang panahon o sinaunang panahon, ining herbal o natural, usagay sa pinagkanindot nga pamaagi mga katropa. Nga din safe, gamiton, o muhatag kini o ikaayos, kinatibok ang kalihukan sa panglawas. O mo kani ang ato ang ginatudlo no? Sa ato agayong mga listeners, mga viewers, mga katropa tungod kay atong ginaawhag ang tanan nga diin nagamito nato kining anaas ato ang mga palibot tungod kay pinaagi sa igong kaalam kini puday adunay dako gayod nga ikatabang mahitungod gayod sa paglambo sa ato ang panglawas sa mga katropa. Live usab ang atong programa The Secret of Health pinagi gayod sa ato ang XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search mga katropa ang ato agayong XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. And makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha, no, mupahat kung adun na kamo'y gusto iabot ng atong programa. Especially kung adun na mo'y gusto ipanguta na mahitungod sa panglawas. Pwede kamo din ha mag-comment mga katropa sa ato ang mismong comment section. And then ato ka na hatagan o pagtagad unya human gayud sa ato ang health information. Ha? Oras na to mga katropa, alas 12.42 na. Ato asang putlon kadali ang inyuhang tawag nini pagpaminaw mahitungod gayud no sa pampila na kaadlaw karon no nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa dinhi sa ta sa ato ang panglawas. Okay, basic init na kay mud na sig paminaw. No ang uban ambot kung napabay ka paminaw kay murag pila naman kaadlaw. Ba sige kapoy nagpaminaw ang uban. O niya ang uban na sige kapoy paminaw. O niya ba sige taas ng pressure sa dugo din na ha? Nanagan ni problema sa panimalay. Duagan pa ang problema nini. Nini ato ang kalihukan sa politika. No? Bisa nun sa man ang problema. Wantay labot niya na importante lang. Ang ato ang panglawas bitaw mo. Yung pinaka-importante ha. Mo na ato sang putlon kadali ka na inyuhang pagpaminaw tungod kay focus at dinhi sa usa na usab ka programa nga din usas pinakaportante alang gayud sa kinabuhi sa tao kining pag-amping sa iyang panglawas sa mga katropa. Hatod ala unay media kita nining takna ha? Sa paghatod kaninyo og informasyon sa pag-uswag sa ato nga panglawas. Gani uban ni ako ninyo nining atong bagong pagtuon. Bagong adlaw mga katropa, pinaagi gid sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana if you have health concerns,
questions, pwede ka mo mapadala sa tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko atuang text line number 0909-1762844. Magatugad ka na, basahon ha, inyo ha mga pinadalang mga text messages. Unya gayod human sa atuang health information. Busa ay maghawa. Ilabi na sa atuang health information unya. Magtuon usab kita og usa ka importante nga minerals. Nga diin na grabe kini ka gikinhanglan na sa lawas. Atuang tunan unya mga katropa. Nga unsa po'y mahitabo sa lawas kung adunay kakulangan gayo niini nga minerales, unsa'y mga simptomas, unsa'y mga balatian nga pwede gayong batian. So atuan ang tunan unya mga katropa ha. But anyway, kini ato ang programa The Secret of Health. Kini sa gihapon hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gatawa gayo mga produkto nga sa dugang panahon. Hangtod na lang karon atong mas gipa epektibo, no, mas gipa dali, no, kini ato ang kayuhan hatod kaninyo sa ato ang mga produkto, gilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kinigid atong ultimate at rayo mga katropa. Adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Dili lamang kini usag gitawag natog ayo no, tawag nini pagpanambal na uban man gud igisip na kini nga pagpanambal sa ilang mga balatian, pero kini ato ang mga produkto mga katropa usa kini ka food supplement. Kung ato ang susiyon pagayo unsa pasabot or ato adyon tun-an pagayo kining halalum no nga pangalan nga food supplement mga katropa, mas masabtan nato nga kini day dili lang usa ka makatabang kung sa mga gibati nato karon sa paglawas, kundi kinatibok ang ikaayo sa atuang paglawas mga katropa na kung ikatabang ngayon kining gitawag na ito ga food supplement. Ilabi na kung ang imong ginainom din ha kay Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3. Everyday musugotag sa dili, kulang manjud og sustansya ang atong gipangkaunggod. Kulang jud na mga katropa, gani bisag ako no. Ang inyong health consultant si Jenny Druda nga moy naghatod kaninyo og health information. Dili pud ta manghinambog nga diin adlaw-adlaw pero medyo healthy, pero medyo sakto og sustansya ang atong gipangkaon no. Di jud ta mo hinambog diyan tungod kay usara pud ta ka ordinaryo nga tawo nga diin kung unsay kaya rapod din ha o ganaarapod sa ato ang gitawag nga available rapod no sa ato ang panimalay. Mao rapod din na ang ato ang makaon. Pero syempre kita na ning kamot nga diin ka na nga mga pagkaon nga available sa atong panimalay.

timbog nawa. No, dili jud crowded, peaceful pirmi. Diba? Unya, sagana kay ka sa gitawag na itong panginabuhian. Makaingontag for sure, no? Mag-uban mag-udning gitawag na itong diet and lifestyle. For sure, no? Makuha jud di mo ang gitawag na itong igo nga gikinahanglan sa lawas yung sustansya, nutrisyon, no? Kining gitawag na itong environment. Kining pagkamalinawon, pagkamalipayon, siguro, no? Mahimo jud kang himsog sa paglawas mga katropay. Labi na kung kauban nimo sa mga matag panimalay, no? Awa po'y problema. So, dako kay nag-ikatabang. Pero sa realidad, sa ato ang kapanahunan karon, digid, magliso jud ta ni ana mga katropa, no? Kining ispalibot pa lang. Ay, imong palibot, kung crowded, no? Saba ang silingan. Sige, bijoke. O niya, kung mag-away, kung mag-inob, mamaoy pa dyan, mag-away din na sa palibot. No? Doon na ginidakog impact nga na kanimo. Duwagan pa dyan sa pagkaon. Kung sa likaya, sige, rakagbula din ha. Sige, rakagprito din hag itlog. Amo nang aduna dyan ay kakulangan o sustansya nga din ginasulod sa ato ang lawas mga katropa. Amo nang diha gibuo, kining gitawag na ito food supplement. Tungod kay kulang matag sustansya sa ato ang lawas, pinaagi sa pag-inom ni mga food supplement, katong mga kulang nga mga sustansya nga diin dapat ana sa ato ang pagkaon. Kana gayod madungag sa ato ang lawas, pinaagi sa pag-inom gayod ni mga food supplement. That is why kini ato ang Santon Plus Gold, Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3. Pirmi na ko na ginapahinomdom sa ato ang matag client. Nga din bisan ikaw walay gibati sa imuhang panglawas, mas gikinahanglan or gikinahalan sa gihapon nimo kining pag-inom sa atoang mga food supplement. No, tungod kay kini man mutabang nga diin na makanunayon, mahimo gayong himsog ang kalihukan sa imuhang lawas. Okay, kung mapasagdan na ito na, hinay-hinay, diha magguda mo paingon sa gitawag na ito pagka-failure. Tingala na lang ka nga diin na dunay parte sa imuhang lawas nga murag hinay na ang kalihukan. Hangtod ang pinaka-major nga kalihukan sa imong lawas, maapektuhan. So, nagsugad na sa ginagmay nga pagka-failure tungod sa kakulangan o sustansya. That is why, no? Akong ginauhag ang tanan, take our food supplement. Hilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, gana kini sa sustansya at nutrisyon, no? Antioxidant, no? From any kinds of macro minerals, from micro minerals, sagana kini mga katropa na din gikinahanglan guys kalihukan sa atong lawas. Mo nang ato ang food supplement is not a medicine, but it is a gitawag na to food supplement to prevent any kinds of health problem. Prevention is better than cure. That's why atong gifokusan kining pagpugong kung unsa may mga balatian ato karon na mga katropa. Pinaagi no sa pag-inom kay dining atong mga food supplement. Available ha atong mga produkto. Ilabi na sa mga naminaw din ha nga wa pa nakasuway sa atong produkto mga katropa. Available ang atong produkto sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Ilabi na sa mga hilig usab mo inom din ha og kape, pili ang kape nga healthy ha. Santon Gold the Coffee Mix, Santon Plus the coffee mix and the premium D3 coffee mix kini ato ang lamian nga kape. Pagpili ra mo dinis tulo asa inyo hang malamian no kay lagi depende ra man sa panlasa sa usa ka tawo mga katropa. Okay, uban hilig nila Santon Plus coffee mix sa region no. Kini minug na sa soya ang uban pod gusto pod jud nila kining gitawag dato ga Santon Gold the coffee mix. So, pwede rin yun asulayan tanan no kini ato ang tulo ka kape. Basta kining tulo, parehas ni sila healthy mga katropa. Bisan pa man ikaw aduna gayo gitawag nato nga balatian, okay? Available lang ato matag produkto hilabi nato mga healthy nga kape sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And of course, available usab kana ha kini ato mga produkto. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 o ato mga lamian o healthy nga kape sa ato agayong Yes to Health Clinic nationwide. No, Luzon, Visayas, o Mindanao, available gayod ang atong mga produkto, mga katropa, in a very affordable price. So, muna'y kanindot no, sa atong mismo Yes to Heart Clinic. Tungod kay, dili lang available ang atong mga produkto.

0: sa gipabrato pa jud ang atong mga produkto. Para mas maka-avail gayon, no, kini ato ang mga katropa diha nga diin na sakto lang ang budget. Usahay ra magka-budget ha, pangpalit o mga food supplement. Muna sa ato ang mismo Yastro Health Clinic, atong mas gipabrato ang ato agayong mga presyo. Labi na kung ikaw sa ka-senior citizen, ayaw kalimot sa pagdala sa imuha gayong senior ID, ha? Para mas maka-avail ka gayon sa ato ang big discount, din na gayon sa ato ang matag produkto mga katropa. Available sa mga ato ang Vision X Plus. Ato produkto sa Yastro Health Incorporated, alang gayon sa proteksyon sa mata o alang gayon sa may mga problema sa mata, kini ato ang Vision X Plus ang mga katropa. Available usab ang ato ang supplement for men, ang ato ang turbo din na mismo sa ato ang Yastro Health Clinic ang mga katropa. Alas 12:50 ay size na mga katropa. Pag kining orasa hatod ganinyo sa Yastro Health Clinic, ang klinika din higayod, ilabi na sa Davao Region. Nga din maghatod ganinyo ga libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. And your health consultant, CJ Niduda, usag functional iridologist. No, gana gayod, pwede ninyo ma-avail. If you will visit our Yastro Health Clinic, hanagan patag mga libreng serbisyo sa amin na naman sa Theraharts Therapy, Nutritional Therapy, Juicing Therapy, mga katropa. Pwede ninyo nang ma-avail, ha? Bisitahan lamang ang Yastro Health Clinic na dool sa inyong lugar. Kung ikaw ana sa Davao, ang ato ang clinic address anata sa Cellpole Building, door number 3, dapat ta sa Tago Mag-Cooperative at Banggayod sa Durian World, mga katropa, nga nahimutang sa Matina, Davao City. O, naran na sa mismong highway, mga katropa, ha? Abrido matag Domingo hantod Bernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Muna ito ang schedule, no? And then for check-up and consultation is every Monday and Tuesday. Adlong Lunes o adlong Martes, magay na ito ang libreng konsultasyon o check-up dinigayod sa siyudad sa Davao. Sa mga taga-tagong, our clinic address ana sa M Central Building, Ganti Road, mga katropa, tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Mao na itong pinaka-landmark, no? Okay, dako makay na Mr. DIY. Pangitaon na rin na, Mr. DIY Palengke. Tapad rapod niya na mismo ang atuaga yung Yastro Health Clinic Wellness and Pharmacy, mga katropa. Narapod na sa mismong highway, no? Dali ra kayo na ninyo malocate. Dako po kayo na ato ang signage din na, ha? Abrido, Singapon, Domingo, hangtod Bernas, alas 7, no? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Muna, mas special ang ato ang oras din as tagom tungod kay mas gipasayo o mas gipadugay na ito pagsara ang ato ang oras. Para gayon mas mutaas ang ato ang pakiguban ng anha kaninyo, mga katropa, okay? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi, mo ka na ang ato ang oras nga abrido gayon ang ato ang Yastro Health Wellness and the Pharmacy Tagong Branch, mga katropa. And our schedule for checkup and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No, kita-kits na din ha, mga katropa. Labi na ugma, no? Din ha na usab ang ato ang schedule sa Tagong. Sa mga nagkapaminaw karon o nagkaplano nga mo bisita sa Yastro Health Clinic at Tagong Branch, no, kita-kits sa tomorrow, mga katropa, hangtod Bebernes. Alagay sa ato ang libre nga check-up o consultation. Sa mga taga-Mati, no, ang ato agayong mahibong schedule nining bulan sa Agosto, mga katropa, karon gayong ikatulong Huwebes, no, Agosto 20 ka na, mga katropa. August 20, no, take note, ha, sa mga taga Davao Oriental, no, see you again, magkita-kita usab kita, mga katropa, karo gayong pizza 20 ning bulan sa Agosto. Tungod kay dihan usab ang ato gayong schedule for free checkup and the consultation. Diha mismo sa ato gayong Yastro Health Clinic Mati Branch, kanay mo tang gayud sa I Square Building, Barangay Central. Tapad gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Naara din na ang ato ang klinika branch, mga katropa, ha? Usbon ko ikatulong Huwebes karong bulan na Pizza 20 gayod mga katropa. Kita kits ta din na gayod sa ato ang Mati Brands sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Balik kita mga katropa, oras na to skinutibok ang Pilipinas. Alauna yung punto na. Balik kita human sa mga pipilag ka mga pahinumdom. Hilabi na mamino sa kita og manindot nga testimonya. Alang gayod sa paghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na ko ikaw adunay problema sa panglawas. Ania atong paminawan. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakauban si Nanay Melinda Daog. Sa gayot ka, active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ano sa imong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinaagi niya ng
0: produkto.
1: Produkto. Mm. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, mm-hmm. yan, coffee, nakakana sa ako, nakahatay na nakikaligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means that ay gagamit po ka og Santon Coffee?
1: Oo, oh,
0: gagamit po ka og Santon Vitamin C?
1: O, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka og yulog. Pero karon nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na kaog Santon Plus Gold. Unsa ra ka dugay na gamit sa ato Santon Gold?
1: Pagkuman ang gold.
0: Ah, so it means sa Santon Plus
1: Gold? Sa una ka Santon Plus. Pero mas, ang ako na pamitan sa Santon Gold is mas kuan din siya, mas nindot ako pa magpamitan.
0: So na okay na gina imo ang pagtulog karon?
1: Okay na gina kaayo.
0: Wow, so praise God. So tumod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Unsa po yung maingon ni mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga produkto?
1: Yes to Health is very good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kwantita ko sa nilalang anong sa mga synthetic. Mas maayo na siya. Tested and probed.
0: Yan. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Hey!

Balik kita mga katropan. Ini ngantong programan The Secret of Health. Tak sagi apa ninyo magkawaban yung health consultant. Tak si Jane Nidruda. Baga aras ala una size na gayod mga katropan. Oh. Inyo na dungog ang mga manindot gayod ng mga testimonya. Nga diin si Nanay Melinda Daog. Iya gayong nabati ang kanindot sa iyahang pabinaw, sa iyahang panglawas. No, sa diyang nisuway sa atwa gayong mga pagpanambala natural o herbala mga katropa hindi nakahatag gayod o kahimsog sa iyahang panglawas. Iyang giyawag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay susamang problema. Balatian, pwede kamong mo bisita sa Yes to Health Clinic. No, libre ang atuang check-up o konsultasyon. Libre usab ang atuang dietary guidelines. No, nga diin na dako kayo ga ikatamang mahitungod gayod sa pag-amping sa tuwang panglawas. Ilabi na sa pag-atiman gayod kung sa may mga problema gayod sa tuwang mga panglawas karon na mga katropa. Ato kita sa tuwang health information. Ayan, and happy viewing ha sa mga nagatanaw karon na sa tuwang Facebook Live mga katropa. No? Pwede ka mo din na ha mo comment if you have concern and question. Atin na sa ato ang mismong comment section. Ato ka ng hatagad o pagtagad unya. Kuman gayon nini ato ang health information mga katropa. And also you can text your messages sa ato ang text line number na 0909-17-628-44. Ang ato ang pagkatunan karon usa na usab ka importanteng minerales. No, nga diyan kini gikinahanglan gayod sa ato ang lawas ang mga katropa o mao kining magnesium. No, kining magnesium usa kini sa 7 essential macro minerals. No, kauban ni sa potassium, sa sodium, sa calcium, sa phosphorus, sa sulfur. No, unsa pa ba no? Kadiin kini labing gikinahanglan gayod sa ato ang lawas ang mga katropa. Ug aduna kini dakong og labing importante gayod mahitungod gayod sa kalihukan sa ato ang lawas, no? So ato ang isa-isahon karon unsa may function, unsa may rule or duty trabaho gayod sa magnesium sa ato ang lawas. No? Aron to nya na atong mas masabtan kay ana di ay kagikinahanglan og importante kini magnesium sa ato ang lawas mga katropa, no? So ato ang tunan atong isa-isahon sumala sa pagtuon aduna di ay daghan nga kalihukan kini gayong magnesium sa ato ang lawas mga katropa. Ilabi na for energy and the DNA. Kini di ang mahitungod sa enerhiya sa lawas sa tao, no? Kini nga particular nga cellular sa ato ang lawas, ilabi na kini nga DNA mga katropa. Ay naku po, kini di ang magnesium ha. Ako dai kini nga gikinahanglan especially mutabang kini mo convert sa pagkaon into energy ug muhimo nini gayong mga protina sama na lamang nini mga genetic material sa DNA and RNA ang mga katropa. Gani kini magnesium gibansagan kini og battery partner. Yeah, sa unsang paagi nga din gibansagan kini og battery partner mga katropa. Tungod kay mao ni ang panghitabo sulod sa lawas, no, para mas masabtan nato. Sa dihang ang pagkaon musulod sa atong lawas mga katropa, these foods or carbohydrates will convert or will turn into glucose or a form of sugar, no? And this sugar para makasulod ka na sa ato ang selula, pag-abrihan ang atong selula gamit kining insulin, no? Pag sa dihang ang sugar or glucose makasulod sa ato ang selula, then the energy produced, diha nagamit or diha ni pagawas kining gitawag nato nga enerhiya. O sa dihang ang enerhiya na gamit or na pagawas na nahimo na tungod sa conversion of glucose, no? O diha sa ato ang selula mga katropa. Kini di ang enerhiya, no, or gitawag nato ni siya og adenosine triphosphate or ATP mga katropa. Ang problema, dili po din ni magamit sa ato agayong lawas nga enerhiya mga katropa without magnesium. Kung why magnesium sa lawas?
Uy, kuya awa, dahil sa panghitabo, no? Kung inyong gipabalandong dinhang ato ang gisaysay karon. Bisan pa man tuod, igo ang ato ang pagkaon o mga pagkaon nga din mo provide ka natog energy, no? Pagod ka mga maganda ang atong panglantaw, no? To have energy, we must eat, no? Tungod kay mokini ato ang pinaka primary is a source of energy mga katropa. Pero kini day nga enerhiya mura ra pud ni guay pulos kung wa di ay magnesium ang ato ang lawas. Unsay ginahimo day sa magnesium dok? Ang magnesium mga katropa mao day ni ang muusa nini nga gitawag nato gayud nga mga energy especially kining adenosine triphosphate. Tungod kay kini day nga enerhiya, dili day kay ni maka-function or ma-distribute sa ato ang kinatibuk ang lawas without the magnesium. Tungod kay money ang mubind or muhiusa din ha gayod sa magnesium ion nga mahimo gayong active or ma-activate kini gayod nga enerhiya. Mao na ko ang imong lawas kulang og magnesium. Technically, di ra po day magamit kining gitawag nato nga enerhiya nga din gihimo din ha gayod sa imuhang matag selula. Ato ang susiyon unya unsay mahitabo sa dihang adunan na kakulangan nga magnesium, no? Muscles and nerves. Ikaduha nga din ginahimo sa ato agayong or trabaho sa ato ang magnesium din na sa ato ang lawas. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto. Kini di ay magnesium usa kini sa nagatabang para gayud ma-activate ang kalihukan sa mga kaunuran ug mga nerves dinha gayud sa ato ang lawas mga katropa. Pauban usab dinha kining gitawag na tog relaxation. Na para gayud mo pahuway ang ato ang mga nerves and muscles kini nang inahanglan og enough magnesium level mga katropa. Especially kining gitawag na tog nerves signaling, no? Kinibit ang communication naton sa atong lawas o diha sa atong utok. No, para kining mahimong nindot kining communication, nanginahanglan di ay kini og igong level of magnesium. Ay, naku, grabe, no? O dugang pang pagtuon sa atong mga eksperto, kini magnesium, gitawag kini og natural calcium blocker. Sa unsang panghitabo nga din nahimo siyang natural calcium blocker. Ang calcium ang good, mauni ang tig-activate sa ato agayong mga muscles and mga nerves para gayon sila mulihok, no? Para gayon sila mulihok in a very healthy way yung mga katropa. Samantalang kining magnesium, ang iyang ginahimo usab, iyang gayong ginatulak paggawas or ginatanggal katong mga calcium nga mo'y nag-activate sa ato ang muscles and nerves para gayod mo bati na usab o relax ang ato ang mga kaunuran o mga nerves mga katropa. Mo nang nagsilbi siyang natural, physiological, calcium, channel, blocker, kinigayong gitawag nato nga magnesium. Kung wa kay igong magnesium sa lawas ang mahitabo, adunay gitawag nato calcium overstimulates dinha gayod sa imuhang nerve cells nga magresulta kini og muscle spasm and painful cramps. Ay nako, no, high blood pressure and irregular heart rhythm. Ato ang laluman unya unsay mga mahitabo kung sa diyang kulang ka og gitawag nato nga magnesium. Pero ato ang sugyutan kadali, tungod kay kini day magnesium na giisip kini nga natural calcium blocker, usbon ko ang calcium mo kini antig activate, no, sa ato ang mga kaunuran, kabukugan, especially our nerves, para gayud mulihok na sila mga katropa. Pero kung aduna po day overstimulation, wala po na pahuway, wala na deactivate gamit ang magnesium, magresulta po day kini og muscle spasm and painful cramps. Na sa ato ang lawas irregular heart rhythm mga katropa. Ug dungag pa nga pagtuon sa ato mga eksperto, ha. Kini po day magnesium mga katropa, giisip po day kini nga brain guard. Abot po sabot guardia, no, sa ato ang utok. O, sa unsang paagi mga katropa, dinha sa ato ang utok dunay gitawag nato nga NMDA receptor blockade. Kini gayud nga mga NMDA mao kini ang mga specialized protein channels nga mao kini ang naga-control, no, sa mga electrical signals, no, mga calcium flow, no, pagdagan sa calcium din sa atong lawas especially paingon sa atong utok.
no, ang pagtuon ug ang memorya. Mao ni ang kalihukan nining gitawag natog mga NMDA or mga specialized protein channels. How come nga di nahimo gayong brain guard kining magnesium, particularly iyahang ginababagan o ginapugan na kinigayong nga gitawag nato nga NMDA receptor. Diha manggod sa ato ang gitawag nga uto, kining magnesium mura ni siyag nagsilbing taklob, no, sa usa ka butilya nga diha nahimutang kining mga NMDA receptors, mga specialized protein. Mura ni taklob kining gitawag nato nga magnesium. That's why kung why magnesium ang lawas sa usa ka tawo, ubos ang level of magnesium, kining nga mga NMDA receptors abrido, no. Og sa dihang kininahimong abrido, freely, pwede gayod mo taas ang level sa calcium, paingon sa ato ang mga brain cells, and this overstimulation, mga katropa, mao gayod ang una or primary nga hinungdan nga makapatrigger gayod nining kondisyon nga gitawag natog migraines, chronic pain, and anxiety. Ay, naku po, ha? Di ba? Isipo na to kung kulang kag gitawag na to nga magnesium. O di ay na, sa mga katropa na to din, ha? Labi na kung kamo adunay gitawag na to nga migraine. No, chronic pain, anxiety, ay naku po, basic adunay disorder, especially the between the NMDA and your magnesium level. No, grabe di ay kakakanindot. No? Sa dihang ato ang gitunan ni mga katropa, no? Especially ako. No? Sa dihang ato ang ako ang gitunan pag-ayo bitaw, kinikalihukan sa magnesium. No, na-amaze ko, grabe di ay kanindot yun di ay. No? Grabe kanindot ang kalihukan. Nining gitawag na itong magnesium din sa ato ang nerves, sa ato ang muscles, especially sa ato ang brain, nga din nagsilbi siyang gwardya, mga katropa, to maintain healthy brain functions. Mahimong nindot ay imuhang pagtuon, ang imuhang memorya. Malikayan ang pagsakit sa ulo, labi na kung kinigitawag na itong migraine. Even anxiety, pwede malikayan pag mahimo dai healthy ang imuhang magnesium level, mga katropa. Heart health. Pang-upat, mga katropa, ikahimsog sa kasing-kasing, gikinahanglan usab kining gitawag na to nga magnesium. Sa unsang paait, no, tungod kay kinida ang magnesium nagatabang para gayod mahimong steady and healthy ang matag pitik dinha gayod sa imuhang kasing-kasing. Og ma-maintain ang healthy usab nga blood pressure. Mao na usas pinaka-importante. No, tungod kay kung dili man good healthy ang imong blood pressure, automatic in the long run, maapektuhan jud na ang pagpitik sa imuhang gitawag nga kasing-kasing, mga katropa. Panglima, antioxidants and immune defense. Kini po dai magnesium, mga katropa, gitunan sa atong eksperto. Mura po dai ni og ato ang mga immune cells, no? Tungod kay ang magnesium kinigikinahanglan para gayod sa paghimo nining gitawag nato ga glutathione. Unsa man ang glutathione, ha? Ang glutathione, mga katropa, gitawag kini siya og master antioxidant. Inanak kanindot ang glutathione. Ang uban nagtuo or ang ila lamang giisip ang glutathione is only for the healthy skin. Munindot ang pamanit. Muhamis ang pamanit, but no. Ang glutathione aduna kini dako kaayo nga kalihukan ug ikaayo gayod sa ato ang lawas, especially para gayod mahimong ligon ang ato ang immune system, ug aduna tay dako ug igo ug ligon nga depensa gayod sa lawas, mga katropa. Ang problema kung aduna kay kakulangan nga magnesium level di ay pwede di ay aduna poy kakulangan nga production og glutathione dinha sa ato ang lawas. Tungod kay ang magnesium sumala sa atong pagtuon, sa day kini ka gikinahanglan nga materyales para gayod sagana ang paghimo nining gitawag nato ga glutathione, na mga katropa. No, it regulates cell migration.
dili lamang kana ang magnesium mutabang usaba para gayon mahimong paspas no ang kalihukan sa matag selula dinha sa atuang lawas to fight infection and to heal wounds no sa paglaban sa mga infection o sa gitawag nato pag-ayo gayon sa mga samad. Syempre kay kinimanggong atuang immune system mao magini una makadetect kung adunay problema sa lawas, kung adunay mga samad, adunay infection, ay aday ng sugo ng atuang mga immune cells, mga katropa. Particularly, our master antioxidant kining glutathione. Ay nanakanindot, no, mga katropa, kinigayong magnesium. And of course, blood sugar, pangpito. Ang magnesium, usa sa nagadabang para gayod i-assist or tabangan ng atuang insulin para gayod makontrol ang atuang blood sugar levels. Bones, mao gina no ang atuang bukog. Pag muisgot ang bukog, ang atuang ramang pirmi isipon, kiniramang calcium. pero po mga katropa, ang magnesium, usa sa gikinahanglan. Para gayong mahimong ligon ang struktura o kinatibukan gayod nga kahimsog sa ato agayong bukog mga katropa. Ato ta, unsay mahitabo usab kung kulang tag magnesium. Atong nasayran kung unsay kalihukan o benefits kung aduna igo no, nga magnesium level sa lawas o sa katao. Unsay mahitabo kung kulang ta og magnesium. Sige daw, kay basic, aduna mo yung mga pipilang ka mga simptomas nga din gipambati din ha. And that is already a sign that you have tawag niini a low level of magnesium. So atong susiho na mga katropa ha. Dunay gitawag na tog early warnings and the moderate signs and long-term complication. Anining gitawag na to nga magnesium mga katropa. Atong unahon kinigayong gitawag na to nga early warnings. Kung ang imong punduhanan og magnesium dinha sa imong lawas naginahinay na og kakunhod abot masabot naginahinay nagkaubos mga katropa wala naghatag og mga specific symptoms no nga pwede nimong bation gani usahay magsilbi pa kini nga gitawag nato nga mali or sayop no nga pagbati sa lawas nga din giisip lamang nga kakapoy ang mga katropa. Apan aniya ang pipilag ka mga early warnings nga pwede nimong masinatian, loss of appetite and nausea. No, pagkawala gayon sa imuhang panlasa, organa, and then kining pagbati nga mura kag kasukaon. Possible sumala sa pagtuon, it is a early warning signs of having low magnesium mga katropa. No? Tungod kay adunay pagkaguba or pagkahinay, diha gayon sa ato ang digestive tract mga katropa. Unexplained the fatigue. No? Dili ma-explain nga kakapoy. No? Diha sa imuhang lawas ang mga katropa, of course. No? Tungod kay ato ang natunan ganina, ang magnesium gikinahanglan kini sa atoang ATP. Unsa ning ATP? Adenosine triphosphate. Mao ni ang tawag sa energy nga din ginaproduce sa atoang lawas. Although we have energy produced ano dinha sa atoang cells, pero tungod kung kulang ka og magnesium dili dai kini magamit. Mao na magresulta og unexplained fatigue. Busa sa mga katropa nato din ang aladok. Anong sige mangkog kapuyon? Luya man kayo ako ang lawas. Igo man nota akong ginakaon kada adlaw. Basig kulang kag magnesium, ha? Naay energy sakto ang production of energy kung di magamit kay basig di ay kulang kaog magnesium mga katropa. Physical weakness. Uban gikapoy, giduangan pa jug pagkaluya. Ay nako po mga katropa, syempre kining magnesium mao gayud ang nag-regulate and nag-activate sa atoa gayong muscles and the nerves mga katropa. No, so kung kulang kag magnesium, so aduna di ay pwede no nga bation ining gitawag na to ga physical weakness. How about a moderate signs? Kung magpadayon o maglalum ang kaubos nining gitawag na to magnesium level din ha sa inyong lawas, no?
Tungod kay ang magnesium, gitawag kini og natural calcium blocker and a brain guard. So adunay pagka problema din ha sa ato ang nervous system and the muscular system, mga katropa. Nga din sumala sa pagkatuon, mahimo kining hyper-excitable. O say pasabot nining hyper-excitable? Murada po ni siya overstimulation. No, okay lang, nga diin murada gutag nagpasiga og suga ba? No, at naay switch, no? Ato ang gion. Problema kung adunay uban na switch nga diin na sobra ag dili na mapalong, no? Ay uban na labi na kung adunay mga gitawag na tog pagka problema din ha sa ilang mga wirings or any machine nga din after nato na activate or after nato na on maglisod na mong putag palong. Sa lawas oso katawo sa den activate ang atuang muscles, our nerves, no, our musculatory system and nervous system. Human ka na na-activate mga katropa, kinahanglan po ma-regulate and ma-control. Para gayon malikayan, kining gitawag na tog hyper-excitable or overstimulation. Ang problema, tungod kay lagi, kini ato ang magnesium sa ato ang lawas, nag-isip kining calcium blocker and brain guard. Tungod ko ang tao kulang gayon og magnesium, adunay gitawag na tong overstimulation. Dili na ma-regulate ang calcium sa ato ang lawas. Dili na ma-regulate ang NMDA sa ato ang brain. Mao nang mag-resulta og severe muscle cramps and twitches. Grabe ka sakit. Ako ang laging kaunuran, Dok. Grabe ka sakit, no? Wa man to ko'y gihimbo. Naglingkod rabang kutibok. Adlong anong sakit man kayo ni ako ang kaunuran, Dok? Adunay mga pagbati gayo dani ana mga katropa, wa man unta nag-ehersisyo nganong aduna may mga pamaol. Nagsakit man ni akong hawag, nagsakit man ni ako ang bagtak, nagsakit man ni ako ang bukton, ha. So pipila ka na nga pwedeng bation, no? Mayong tag simple lang nga sakit, pero kung adunay severe muscle cramps, ay nako po, ha, mas maayo i-check ang inyong magnesium level. Numbness and tingling, usan is pinaka pangit, no, sa paminaw. Kinibitaw murag na yung mga rintis sa inyong lawas. No, nasulayan na ninyo na mga katropang bisag-asang aparte sa inyong lawas. Kano mura mag na yung mga rinti? Ay, naku po, i-check ha, kay basig na daot na usab ang imuhang mga nerves function. Tungkol sa kakulangan, nining gitawag gayod na ito nga magnesium, no? Mental health changes. Siyempre, kiniga yung NMDA, kani mga specialized protein. No? Nga diin, adunay pagka-problema tungod kay ang taklob nga mao gayud ang magnesium nawala. So adunay pagka-problema gayud nini mga katropa. And this NMDA nga mao gayud ang tig-regulate, tig-control of the electrical signals, the learning, the memory. So possible, maapektuhan usab ang ato agayong mental condition. Kung kulang ka o, gagitawag na ito nga magnesium mga katropa. Heart palpitation. Kinsa nagpalpitate din ha. Bisag wa man ito gainom og kape, di man ito hilig og soft drinks, no? Dili man ito stress, wa man ito nakurban, pero nga naman magpalpitate, basig kulang kag magnesium, ha? E-check mga katropa tungod kay syempre kini magnesium usa sa gikinahanglan. Para gayon ba regulate ang ato ang blood pressure, makontrol ang ato agayong nervous system mga katropa. Long-term chronic complications. Kung magpadayon nga diin, grabe na kaubos ang level of your magnesium. Ang lawas makasinati gayod nining mga pipila ka mga kondisyon nga uso nining atong panahon. Osteoporosis. Masobraan na kaubos ang magnesium. Ay, di syempre magka-problema kayo din sa kabukugan ng mga katropa. Chronic high blood pressure. Isipon nimo, even hypertension. Adunay dakong contribution. Kini gayong gitawag na to low level of magnesium. Type 2 diabetes. Tungod kaya magnesium, usa sa nagatabang sa ato ang insulin. Para malikayan, kini gitawag na to insulin resistant or type 2 diabetes. Electrolyte crash. Katunang mga tingling and numbness. Din na sa ato ang tiil o gamot. Malikayan na, kanamurag magtusok-tusok. Pero kung dili malikayan na, di mapugnan, dito pa lang sa early warning, sa antod na moderate, possible magka long-term complication. Kining gitawag na itong kondisyon nga electrolyte crash ang mga katropa. Iha
na magka problema ang imuhang kidneys. No, ang ihang kalihukan maapektuhan usab sa grabe nga pagkakunhod sa magnesium level. Hangtod nga ang imuhang kidneys magpataka ra siya labay og mga hugaw sa imuhang lawas. Maapil na ang mga certain minerals sama na lamang sa potassium. Hangtod ang potassium maapektuhan magka-hypokalemia. Imuhang calcium, magka-hypocalcemia. O nahapang ko na ang imong kidney, mag-uwi tiglabay ni Ana. So, kanang kalihukan, possible maapektuhan sa diyang adunay pagkakunhod sa itawag na itong magnesium level. Atong nakita, grabe ka nindot ang kalihukan o grabe po ka delikado sa diyang adunay tay kulang level of magnesium ang mga katropa. Ugma, ato ang ipadayo ng atong pagtuon, ato ano sa tunan? Unsa ang solusyon? Unsay mga pagkaon nga din sa gana sa gitawag gayod nato nga magnesium? No, atong ipadayon na ugma mga katropa apan wa namang gud ta igong oras karon, no? Nagtanaw ta sa ato ang oras. Medyo lapaw na ta mga katropa. So ugma atong ipadayon ang ato pagtuon mahitungod gayud sa magnesium, no? Maka-amaze ang kalihukan sa magnesium sa ato ang lawas. And then ugma, syempre maghatag ta og mga simple tips. Asa makuha or unsa nga mga pagkaon ang sagana sa magnesium? Para tungod niya na sa mga katropa na to din hang aduna na yung ipangbati ng mga early signs, moderate signs, sa ilahang mga panglawas, pwede pa nato ma-resolve, pwede pa nato masulbad mga katropa. Pinaagi lang sa pagkaon, sa mga simpleng pagkaon. So, ugma ha, ay mo kalimot sa mga gyapong orasa, mga gyapong stasyon, dinigad sa ato ang programang The Secret of Health ang mga katropa. Ano matayigong oras, dagan salamat. Ayong pagtanaw, Sir Harold Salang, happy listening. Dinagayod sa Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Ini ang inyong health consultant, mga katropa. CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon ug mag-apahinumdom. Ampingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adaw sa nan. And God bless us all.

FM Network Philippines.

0: Θα πλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para initigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong
4: baba. Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Mugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Yan naman.
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape.

0: product of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: X-rated sa XFM.
2: Nagkalain-laing sitwasyon o sugi.

0: alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated. Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
1: Babae ka! Basig ma-rape ka!
2: Basta

0: Yes, di ba? I-give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Huwag mo pagkatawa.
2: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero nakang sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
3: Morris!
0: Unyang talon!

0: the Flame by Chip Trick, mga babe. Alauna, 49 na sa kaautuhon. Kumusta man ang mga babe natin diha nga ganina pa nakasubaybay sa atong programa
1: X-Rated.
0: Mayong ato sa mga babe nato, Luzon, Visayas, Mindanao, nga nakatune in na karon sa nagkadaiyang XFM stations diri sa Visayas and Mindanao. Labi na sa mga babe nato nga nakatune in karon sa XFM Davao, XFM 89.1 Davao. Mga nakatune in usab sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansen, sa XFM 99.1 Mati, maayong udto ka ninyong tanan diha mga babe. Ingon man sa mga babe, pwede na itong anaminaw dari karon sa may XFM 101.7 Bukidnon, maayong udto sa inyuhang tanan. XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga, mayong udto sa inyo ha diha mga babe. XFM San Fran, XFM 99.9 Tacloban, and sa XFM

tuod og busy kaayo sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Kaya ito ang Xanthone Gold Coffee Mix sa duna kini glutathione and collagen. O diba, sa pamakaanan niya na nga pinaka nagpagwapa pagyud ka. Pwede gihapon po na sa ito ang mga babe na mga lalaki, no? Kaya kinimanggod ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Maka-boost kini sa ito ang natural energy. And sa mga lutang karon diha. Oh, kanabit ang mga babe na ito nga wala pa sa ilahang mga right mind ka. Kanang daghan kaayo gihuna-huna. O kanang daghan kaayo og mga kanang destructions. So mas maayong mga babe, higo pa na ito na og Xanthone Gold Coffee Mix kay maka-enhance kini sa tuang focus and mental clarity. Mapalit ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix sa mga butika, yung mga suking butika mga babe, ingon man sa tuang Yes to Health Clinics nationwide. So, dito sa Davao City, naimutang ta sa Door 3 Supple Building, GSIS Heights, at bang lamang kini mga babe sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Ito sa mga babe na ito, di hanga, naka-plaster na karon, oh, kanang nilingkod na, nihigda na sa ilahang mga duya. Kay andam na nga maminaw sa tuang X-rated drama, taod-taod mga babe. At sa dili pa, ako nang ibili na nga tuang text line or itong hotline para unya sa mga gustong matawag, matambag, o baka magpaabot sila mga greetings and shout-out, also requests. Pwede nyo ipaabot ka na ipadangat sa tuang text line mga babe sa 0969-333-0537. Matruhan ko sa 0969-333-0537. Ready na ba mo diha? Plaster na. I-andam na mga andamon. Oh, ilista na yung mga papel diha. Kay parang manote yun natin sa mga highlight ani nga to ang drama karon. O pa

0: Iya nga taga Bato, Oslob, Cebu. Kining mong tampo karon, atong giuluhan og deal or no deal. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Darwin. 20 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong giatubag nga kiha karon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Ngano mang hilabot man ka?
2: Misulti rin mo gusto tinuot?
1: Hoy! Oh. Ikaw ba? Dugay! Nagyag ko nakabanta ni mga imog yung biklon, Pemi! Bisak unsa ni mga isulti na ko! Kung sabi sa anak ko ni mo, ha? Nga imo mo ko ingnon, ane!
2: Ay, huna-huna rin na ni mo, oy!
1: Makalagot ka, Gyud! Makalagot! Di na dyan ko matagad ni mo! Di na!
2: O kung mauna sa imong pagtuaw, wala ko na imo! Basta kay, wa ko mga weni mo, wa ko mga itaog

0: Sil nimo. Ang ako lang, sultihan talang kang, naluoy lang ko nimo.
1: Nausa! Nausa lang mo si Sarah, eh! Nga di ba mo magkaduol?
2: Muragyod mo, iring og iro.
0: Ay, saan lang may makisungugon?
2: Uy, ayos sa palabi, eh, kay, bantay ka lang. Di na ganyan na mo tagad nimo. Ikaw lang.
0: Takad na lagi na, ha? Too ka man ng babayahan na. Is na gutagot? Sino ba?
3: Hilom di ay.
0: Ay, nungugsukot?
3: O kinsa may ganahan anang imong style, ha?
0: Ako? Ano masuko magkagano siya? Ay nga. Peace na ko ta ba?
3: Ambot lang, Nimo. Ambot lang.

0: Nga nagtutunod ka man kasi mong kamot?
1: Prince nagutagod?
0: Hilom diya!
1: Huwag biya ito mahibaw nga, mga mata ito ugma.
0: Uy, simba ko lang uroy, gusto pa kong mabuhi. Ikaw ka ha!
1: Mamanggani nga mientras buhi pa ta, peace na ta.
0: Darwin! Ang kuyaw anang inyong away-away, sa simbahan ang tuloy.
1: Ah!
0: Oy! Di taon uroy no? Di na ko siya type!
1: Oh, di na ko ni mo type? Parehas na ita! Dili ikaw ang akong dream girl!
0: Darwin!
2: Bye-bye! Kanang, mutan ako ni mo ba?
1: Unsa man?
2: Tugaan gis tinood ha?
1: Unsa man lagi?
2: Unsa man gud kanang? Why gud kay gusto ni Sara?
1: Ha?
2: Ay, bayani mo. Tugaan ni ko bay. Tugaan to kasi nood unsa man? Duno kay gusto sa?
1: Wa gud bay. Bisa gamay wa gud.
2: Lahi mo gud sa ako nakita gud.
1: Sabot yung may pasabot.
2: Aw, amot lang. Pero, ang naula ko ni mo, no? Doon na kayo gitaguan nga pagbati niya.
1: Sapa ka niya, bay. Sayop yung ka nang imuhang gingon, bay. Sayop yung ka.
2: pero. Unsa mag-iindi ay naaana? Kung may gugma ka ni Sara?
1: Ay, di lagi eh. Di na mahitabo, bay. Muna ay ako ipaniguro ni mo. Di yun na mahitabo. Tina, kinsa dahil ng lalaki nga maganaan sila Sara?
0: Nanguyap man na niya.
1: Sa?
0: Nga naman di ay?
1: Haway, waman!
0: Oh, unsa tan-aw ni mo, Darwin? Okay ra no kung akong subton? Ay pagkumin-kumin og bati ha? Kay di giti ka tag doon. Kau baya, hinawayon baya kay ka.
1: Uyab na mo?
0: Di pa, uy. Og plano na ko, nga ko siyang sugton, igbalik niya.
1: Sa?
0: Okay ra?

0: Babe Sabrina, na-feel na ako nga doon ako'y gibati na ni Sarah. Pero ako lang gitago ang tanan. Kay miga biya mi ni Sarah. Hangtod nga ng labay ang mga adlaw. Nasugot na ni Sarah ang nanguyab niya. Ugon niya, maukini ang nahitabo.
1: Sus! Mautoy mo uyam!
2: Nga naman sa di ay?
1: Di agri ang sintanon kayo! Uy!
2: Unsa?
1: Unya, wa pag yung batasan.
2: Unya, ano na kaingon mang kanga, wa siya'y batasan.
1: Ah, basta, wa siya'y batasan.
2: Unsa man ang imo, mugna?
1: Ah, basta, di na ko siya feel para nimo.
2: Oh, basig na ibog ka niya.
1: Sorry.
2: Basig, nabayot na ka. Og na insecure lang siguro ka. Kay ako ang iyang gipili.
1: Eh, takap lang ka, uy.
2: If I know, yads.
1: Oh, Diyos. Ako na may tirahan na ni. Basta ha. Maulang niyang niya sa akong unahuna o akong isulti ni mo. Di mo bagay.
2: Darwin?
1: Tina. Bangin ko, Bi. Di naman mo tagad si Sarah na ako. Di na siya magkikistorya na ako.
3: Amot lang ni mo, uy. Ano mang imo man siya giingon at to? Nasuko siya sa imong papanaway o papanghilabot sa iyang uyap.
1: Pasabay nga nung ako sa itong nabuhat.
3: Ese, ebo ganiya sa.
1: Buta ba eh? Basta bangi ko, eh. Bangi ko nga. Bagasulti mi. Muluoy ka.

0: Darwin.
1: Gano'n ka?
2: Pa?
1: Doon na kay problema.
2: Problema? Waman ba? Apay.
1: Daod-daod naman good nga nakabantay ko nga murod doon na kay problema. Sige na lang kakinuktok. Naunsa ka ba?
2: Wapoy!
1: Ayaw paglimod. Sultihe ko. Ano mong iwugin ang itako? Isulti!
2: Ay, wa! Lagi pa! Wa!

0: ba? Giing nanti ka nga ayaw pakita nako. Kay magsuro kang akong dugo nimo. Og tungod nimo, naaanta nga uyab sa akong uyab. Hinungdan nga nakigbuwag siya nako.
1: Oh.
0: Siguro no, ikaw ang naibog niya sa ikaw.
1: Di ko bayot.
0: Bayot ka.
1: Giing nanti ka nga, di ko bayot.
0: Mapahimuslanon ka.
1: Pero giganahan ka.
0: Ay!
1: Garay!
0: Nga nung gihaggan ko ni mo? Nga no!
1: Gingan lang ko ni mo bayot. Kung ipamatuod ko ni mo. Di ko bayot!
0: Ikihati ka! Ikihati ka!
1: Musyati na? Ikihagi ko?
2: Ikihagi ko no kaniya? Tinudon dyan niya? Kay nanghawak man ka?
1: Aw, kung kalipay niya nga mapriso ko, akong duwaton.
2: Darwin!
3: Unsa? Gigihag yung kabay?
1: O lagi?
3: Na, wawa na uy! Ba't di pagid kayo ang rason? Gigihag kayo ng haok ka? Mayroon tag! Nang rape ka?
1: Tumos akong gugma niya bay, bahala na. Di na ko isa pa yan.
3: Ang mawag ni mo eh.
1: Sara.
0: Nga lumiya ka?
1: Sorry.
0: Hoy, Tong. Bahala na mag-sorry-sorry ka diha. Basta, kaya akong ipadayo na akong kiha ni mo. Muna, sunod si Mana. Makatubang na ta.
1: Nabuhat mo lang to na ako. Ang paghawak ni mo. Tung kimahal di ka.
0: Lugar ko kay baoy. Nga ganahan ka nako. Pero da, wako'y gusto ni mo. Pero nga maipaagi magyunin mo inamaw nga buhat.
1: Nahagi to mong kuha itong mong kihagkan di ka.
0: Magkita na lang ta sa korte. Kaya ipapriso giti ka.

0: Unsa? Misamot ang imong gugma ni Sara?
1: Ubay?
0: Na! Naunsa na!
1: Ang buot babayo eh. Ibis angay nga discourage ko pero misamot nung nainoon akong gugma niya.
0: Yung next up ka na.
1: Mahal ko kayo si Sara, bay. Mahal ko kayo siya.

0: suria menggunakan aku, sir. Ingin kunti na.
1: Tungod kay importante kay ni akong toyo ni mo.
0: Unsa man?
1: Mahal ko ni mo, di ba?
0: Oh. Bahala na. Didaan ko ni mo, pirmi nga. Magpaduol ni mo. Pero mahal gaya punti ka.
1: Huwag ka ba mahadlo ka mapreso? Tenod o na ba kiti ka?
0: Huwag. Bahala na mapreso ko. Basta mahalun gaya punti ka.
1: Akong iatras akong kihan ni mo. Basta, di ka na mo padaol na ko. O patyun mo ka ng gugma, ha? Deal?

Sabrina, iya kong gikondisyonan. Pero dili man gyud nako kaya. Mahal ko kaayo siya. Og willing kong magsakripisyo og magantos lamang. Mapakita lamang nako kaniya nga seryoso ko sa akong feelings. Tanan ako, babe, maokini. Unsa may akong angayng buhaton, ani? Ipatigbabaw ba na ako ang akong gugma? Bahala na kun mapriso? Babe Sabrina, mapriso ba kung manghawok lang? Unsa ba putlo na lang bagyod na ako ang akong feelings ni Sarah? Aron mahusay ang tanan. Palihog mga babe, tambagi ko ninyo. Darwin.

0: filter repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom og kaduha or katulo.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika.
4: Mga katropa.

0: is I Miss You Like Crazy by Natalie Cole. Oras na to mga babe, alas 2:22 na sa hapon. And welcome to Lagi Hapon sa programa
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na to diha na nagagalaiti ngayon. May ganyan ba? Nagan bagi pang sapot? Kana mga makapangutana ta sometimes mga babe. Ano mangyod na ang tao nga nahigugma sometimes. Kanang grabe kayo tong paghigugma niya kita ray biyaan. Kita dili makadawat og same nga pagmahal nga tong ginahatag. Kanang nga pagmahal nga ginahatag na to sa uban pero wala joy mabilin sa ato. Ano man Kamu diha unsa ba inyo hang ika-advise ato ang letter sender karon? Ay 20 anyos pa ni ato ang letter sender ha. Si Darwin. Si Darwin na nagmahal lang naman. Si Darwin na hello day ko kaya ato ang katropang Darwin. hindi to siya. Si Darwin na nagmamahal kay Sarah. Pero hindi mahal ni Sarah. Aray ko. Sometimes mga babe, no, kailangan na lang ginato dawato ng mga butang nga wala tay control.
2: Oo, oh, ano?
0: Oo, kana mga butang nga dili na gid nato mapugos bisan ato ang pagmahal. Kana bisag unsaw na tug pugos? Wa joy mabalik nato. Magsige kag pugos, magdugo lang na imong kasing-kasing. Ayan sa mga gusto diha magpaabot sila mga advice, mga tambag nga lang ato sa tuang letter sender karon kay Darwin, pwede niyo na ipaabot. Pwede mo magtawag sa tuang hotline ha kung gusto ninyo nga madunggan ninyo hang bosses sa Luzon. Luzon. Feel na feel ang Luzon, babe, ha? Sa Visayas and Mindanao. Sige, tawag mo sa tuang hotline 0969-333-0537. O baka sa tuang text line, pwede mo mag-text diha kung gusto ninyo nga kanang heartfelt jud na i-text ang inyohang advice. Okay, so natay letter sender, unfortunately, naasa ko ang text line. No? So, dili na nato
2: Easy.
0: Na nato mahato dito speakers lawa. So, ang mahitabuan ni ato na lang sa gid siyang gunita, no? Kay hilig man tamo gunit, bisag sakit. Hello, babe. Maayong udto. Ay, hapon na di ay. Naunsa bang ano mangyud ko, oy? Maayong hapon, babe. Unsa tong pangalan? O kasa mang kaniplastar karong mga orasa.
3: Ako din sa Barangay Pradesh, Pakibato District.
0: Pakibato. Uy, dire siya, Dakbayan sa Davao.
3: Oo.
0: Oh. Mm-mm. Sa tong pangalan, babe? Ano sa tong pangalan, babe?
3: Julius, babe.
0: Babe Julius, nakapaminaw ka sa tuang drama?
3: Oo, nakapaminaw ko kaliyot.
0: Kadyot. Unsa ang imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon si Darwin na nagmahal pero hindi mahal ng mahal niya.
3: Ang problema ganito ka ng Sabrina. Sabrina, ba't yung pangalan, babe?
0: Oo, babe. Babe Sabrina. Ila-ila ta, babe.
3: Julius, babe.
0: Babe Julius, babe Sabrina, di ay.
3: Ito mo rin panupuli ni Kuano katong sa
0: sa Cebu, si ano, babe Reina Chinita. Ako rasa daw, babe, ang gipuli. Okay, raka ni mo, ako rang gipuli.
3: Pwede, okay ha. Exciting kayo.
0: Exciting. Kulbaan pa ko ba si Mayan kagdili ba, no? Walk out. Charis lang.
3: Pilingon po kayo itong bayana, no?
0: Pilingon
2: po kayo ito.
0: Kinsa
2: man ang
3: pilingon? Easy. Pilingon po kayo itong bayana ito. Mupile pa si Kaso na siya pa'y ginigog mas alati.
0: Maujud, no? Ano sa'yo dapat buhat at ang panitan? Bitaw, babe. Ano ang ika-advise na to kay Darwin, kay si Darwin mang good, babe, no? Kanang love jud kayo niya to si Sarah. Bisan pa man tudog mo yung tangahay, kining Sarah jud, no? Pagkapilingon. Siya pa'y ginigog ma, pero unsaon mapud nato na nga dili mapud nato matudloan ang kasing-kasing ni Sarah nga higugmaon si Darwin. So unsa bay buhaton ni Darwin karon, mo deal or no deal siya sa giingon ni Sarah?
3: lagi kung naging ingon lagi sa babae lagi nga kanang pailan siya kaso niya kung patyan niya ang pag-igugma niya ka Darwin kumatras na siya sa iyang kaso.
0: Oo, ingon ana. Exactly, kuha gini mo babe, tumpak.
3: Oh, datatanga ka ng babe na ingon lang na ingon o ako'y kuno ni Darwin. Papayin na lang. Kita na laglain kahit iham rin kang kasuhan niya.
0: Nikis man po siya, babe. Gikisan man niya si Sarah. Munang kasuhan siya ni Sarah.
3: Isan juga kung uyab mo. Pero kung di mo uyab niya, mangis ka. Pwede juga pala kaso.
0: Oo, oh, di ba? Pwede gihapo. So, mudil na lang yun siya. Mudil na lang yun siya ato.
3: Naga po itindin siya nga ka na pwede siya mong halo kay uyab mas sila. Pero kung di siya uyab niya, mga halo ka siya kalit ako ka na naging kaso bisag kwa gina may balaon.
0: So makasuhan yun siya. So ang imong ikatambag sa iya ha, babe, nga kanang iyag yung dumdumon nga tambag ni mo.
3: Oo, oh, kanang kwan yun. Kanang kung di kita babae, di babae yun na, nagbabae sa kalimutan kung di yun siya. Para dili lang kanya kasuhan. Di kasuhan man kanya. Yan makapogso ka kaso kung higog mata siya.
0: So pasag doon.
3: Kanang guwapa ng binana, pilingon po kayo.
2: Isi.
3: Moro to'y akong ikaswan, babe niya. Pwede ko mag-shot o mag-greetings?
0: Oh, sige, go. Sige, go, babe. Palanog-lanog na imuhang greetings na. Imong patimbaya sa imong mga babe karon.
3: Oh, babe. Itimbaya din ako si... Juan, bito si...
0: Ugma pa ka maghuman ani, babe.
2: Isi.
3: Akong i-shoutout si Juan ba? Cortez, baka itong DJ bitaw, itong komentarista, nakalimutan ako yung pangalan.
0: Si katropang Arnel Cortez, tama ba, babe?
3: Arnel Cortez, mayong pag-shoutout mo di Arnel Cortez.
0: Idol ba ni mo si katropang Arnel Cortez?
3: Idol po na sa Busay, sa Buntag, hantod alas maybe 20 man na siya.
0: Oh! Nahira dyan ni bagiitan niya si si Babe Arnel Cortez talaga. All the way from XFM Tagum.
3: XFM Tagum. Pwede mag air ring number rin sa one babe sa XFM.
0: Unsa man na, para asa man na sa imuhang kanang uya?
3: Kita ko kanang kwan ba?
0: Kita kag textmate? Sige, go. Ikaw na bahala. I-ere na imong number kay basig ni naminaw karon niya. Nangita po deeg ka ng textmate. Go, babe.
3: Yani. Ang akong number, babe. Akong number karon sa naminaw sa XFM, sa Katibukang Network sa XFM. Akong number 0930-0458-803.
0: Ayan.
3: 0930-0458-803.
0: Babe, murag maugmaan gid ta ani. Pero bitaw daghang salamat, Babe Julius, no, sa imuhang tambag. And of course, sa mga gusto na makik-textmate kang Babe Julius, sige, tawagin na ninyo siya, no. I-text na ninyo siya. Maluoy bus ako. Bitaw, babe, salamat, babe. Ug-amping ka diha. Hello, babe. Aguy, naputol siya. Wala na siya. Kakatropa mo. Exciting. Walang gano'n. Okay, another caller. Hello, babe. Mayong hapon.
4: Mayong hapon.
0: Kumusta man ka diha, babe?
4: Okay, ra.
0: Unsa tong pangalan, babe? Bugasa man ka ni Plastar karon.
4: Okay, ra.
0: Okay, ra, gihapon. Atong pangalan, okay, ra?
4: Si
0: Babe JC sa Cebu. Ayan, may udto sa inyo ha diha sa may Cebu, Babe JC ha. Ikaw ra isa na minaw ron or daghan mo diha?
4: Na akong partner diha ga kuang.
0: Okay. Oh, sige, babe. Oh, sige, sunod na lang. Bitaw, babe, unsa imong ikatambag sa tuwang letter sender si Darwin nga nasayang lang paghigugma niya kay Sarah kay di siya gusto. Hello, babe.
4: Hello.
0: Unsa itong ikatambag sa tuwang letter sender karon, babe, kang Darwin?
4: Murag ulahi mo kay kang cellphone diri sa Cebu.
0: Ah, ulahi ka ayo diha. Adiri ka maminaw sa cellphone, babe. Ayaw diha sa imuhang radyo kay para mag-sabta na itang duha.
4: Ang ako ni katambag ka Darwin. Tama gito ka Darwin nga iya ang ko nga may gugma kay sa kalkara.
0: Mm-hmm.
4: Unya karon kay si Sara. Tadi ang naagkan ni kuha na lokal ni Darwin si Sara.
0: Mm-hmm. Uy, nawala ang signal ni babe. Ayan. Sa dihang nahalukan niya si Sara.
4: Sa dihang nahalukan ni Sara, magkaroon na doon ni Kormukwa sa Ugkaso.
0: Hmm.
4: Na, dili na lang rin ba ito magkaroon sa Ugkaso. Ito, naka-example na gusto ko siguro siya kang darin siguro. Siya naman itong siguro gitago. Kaya meron na ito. Musugot rin ito kadugayan pag sige kung mauyang si Darwin.
0: Hmm. Niya kay nagano naman siya, niingon man siya nga, dili niya kasuhan kung undangan na siya or dili na niya higugmaon si Sara, dili kasuhan si Darwin.
4: Dili ba? Sabihin na yung gidahin.
0: Mm-hmm.
4: Magugulay monitor ba?
0: Nahirapan si babe natin. Pero ang imuhang itambag yun sa iya ha, unsa gyud ang kanang madumduman yun niya nga tambag nga iyag yung buhaton.
4: Ang buhaton na lang yun ni Darwin kay kanang na iugmang yun siya kang Sara, mudil na lang siya.
0: Mudil na lang siya. So, di na niya ipadayon ang iyahang paghigugma kay Sara.
4: Oh, dili na lang niya ipadayon kay ugi ipadayon niya. Mapriso mong gapon siya.
0: Anak yun. Mapriso yun, babe. Kung ipadayon niya nga kanang padayon siya siyang gugma.
4: Oh, mau yun. DJ Sabrina.
2: Isi.
0: Bitaw, babe. Salamat kaayos sa imo hadya. Babe, JC, no? So, ato ang advice kang Darwin. Undangon na lang niya. Mudil na lang yun daw siya, mga babe. Daghan kayong salamat, babe, JC. Basi na kayo gusto i-greet diha. Imong mga kaubanan i-greet.
4: Mutimbaya na lang po, dahi ko.
0: Sige, go. Itimbaya na sila, Laras.
4: Itimbaya na to si... Ako ang pangga na si Teresa Araneta.
0: Sana
4: ang ulitaon na rin na si Randy. O sa tanan-tanan na lang na naminaw sa XFM, DJ Sabrina.
0: Mm-hmm. Ayan, salamat kayo, Big JC. Kay Mahang Tambag. Ah, grabe ang palakpak. Walay katapusan, no? Grabe yun. Ayan, napatay caller. Ako mo nang gihawiran. Grabe akong pag-antos gudero. Babe, mayong udto. Ay, may hapon kanimo diha. Kumusta ba? Ang sa itong pangalan?
5: May udto, babe Sabrina.
0: Yes. Kabalo ko gatis ni kakaroon. Dako kay mong smile abot diri sa Davao. Ang sa itong pangalan, babe?
5: Fatima Daini from Maco, Davao de Oro.
0: Babe, Fatima from Maco, Davao de Oro. Mayong udto sa inyo. May hapon diha sa may Maco, Davao de Oro, no? Babe Fatima, nakadungog ta sa drama ni Darwin, murag medyo bugat-bugat yun iya hanggi, daladala, giatubang, daladala na hinoon.
2: Isi.
0: giatubang karon. Unsa bay dapat himuon ni Darwin, deal or no deal ba? Ah.
5: Kuan din lang, kanang deal na lang, deal na lang niya bukson ang tao nga, wala din na higugma sa iya ha.
0: Aray ko.
5: Ilusod mo nang may higugma nga, wala man di ay, pagkauman, pakasuhan na rin ay siya.
0: Pero di
5: ko kaya
0: makakanta tag-ahat anak, babe. Kanang bisag unsaon lagi good nimo og kanang pugos sa tao, no? Kung wag gyud gusto nimo, wag gyud kay mahimo, di ba?
5: Kay mahimo, kay wag may gusto ang bahay sa imo ha.
0: So iyang buhaton ani ideal na lang niya magpakalayo-layo siya kalimtan ni iyang gugma ngadto kay Sara.
5: kalimutan na lang niya yung good mga ito kay Sarah. Kailan ba magbabae sa kalimutan, right?
0: Mm-mm. Pero babe, kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon niya, love you kay Nimo siya o niya, di ba nato matudluan natong kasing-kasing sa buhaton, no? Kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon, babe, unsay mong buhaton, babe Fatima?
5: Ako, magpakalayo na lang ko. Kalimutan na lang ko na ko siya. Kaya sa mga nang wala na higugma ang babae.
0: Sakita po na, ano, oy. Sige, tambaga na doon yung tarong ni siya, babe.
5: Eh, ingon man siya na wala sa higugma. Wala tayo mahiyo.

0: kay Darwin. Ang ako ang advice lang ni mo, magpalayo na lang ka kay Sarah. Kay wala man yung magis si Sarah sa ino ha. Magmuhuo na lang ka. O, kapag hindi, na kay babae na may gugma pa sa ino ha. Kana lang akong i-advise sa ino ha.
1: Ayan, dagan kayong salamat, babe Fatima. So, anak man gyud na ang kinabuhi na yung mga butang na dili gyud nato mapugos.
0: Oo, dili gyud mapugos.
1: Oo, muna nga, daghan pa magtao, daghan pa magbay sa kalibutan. Basin hindi mo abot pa, no, ang para gyud siya, ka nagitagana gyud ni Lord, na perfect gyud nga babae para niya. Ayan, babe Fatima, salamat kayo sa imong oras. Huwag imong tambag kay babe Darwin, imuhang mga patimbaya, greetings din mo sa imong mga kaubanong
0: lokal. Greet din ako si Marvin ng Davao at si Julius. Amo to rin XFM si Julius di ay.
1: Oo.
0: At si Dato Kali. At sa ako ang palalab.
1: Ay, sana ka ba ni? Ano mo, Junior? Di magin malik ko. Ako wala lagi ko yung mag-greet ngayon. Ano? Ah, dili, di dapat kalimta ng mga palalabs. So kung nakalimtan, unsay pasabot?
0: Naminaw
1: dito siya. Sana ako. So, nanunggan kanya karon iibuhagay, Jud, baby, imuhang greeting sa imuhang palalab.
0: Dito ko akong palalab si Ate Grace. Ang ping ng biha, I love you so much.
1: Hi! Nga, no. Tukso, layuan mo ako. Sana all. So magsige na lang ko kaibog ani. Mo lagi ni akong diganahan sa mga inun ani nga programa. Oy, kay ako ray magsakit. Akong dughan na magsakit.
2: Easy.
1: Beta babe Fatima, salamat sa imong advice. Sige imong time nga gihatag diri sa XFM. Amping kanunay, okay. Katropa mo.
0: Exciting!
1: Ay, kaso, wala ko atong ano eh. Wala ko atong effects ni Babe Brain at Chinita na kato ganahin ko to, pero sige, pwede na ako na lang, no? Kanang ako na bahala mag-volunteer. Ganahin ba ako ito niya nga effect? Kaya salamat kayo, babe Fatima, no? Atong oras sa alas 2:43 na sa kahapunon. Napatay, sige, last caller daw. Ito na ito, Nikki. Bago ta magbasa, mag greetings sa inyo. And of course, mutambag po rin nyo hang DJ. Alangan naman, kamulan, sige, tambag. Ayan, bitaw, babe, maayong hapon. Kanimo diha, asa ka naka-plastar ka ron. Nagunsay mo hang pangalan para mag-ila-ila po ta.
2: Easy.
1: Hello?
3: Ay,
1: babe.
3: Babe.
1: Kamalata,
3: babe. Wala ka. Kung masakit ang ganaar, mangyapon
2: ko ng ino.
1: Oo, gabi na rin mo sa lo, dahil sa ku ano. So, dili ko mabala ka kung masakitan ko, kay naara ka para na ko, babe, ana.
3: Ana, ginaga, exciting doon.
1: Nyaon sa on, manina ko, babe.
3: Oh, alit lang kong shout out na ko si Madam Fatima o si Marvin ng Bunawan.
1: Aba, murag feeling na ko friendship na mo diri. Hindi na ko nag-friendship na mo diri sa kahanginan, no? Kay medyo na late manggod ko gamay. Nag-friends na mo sa programa ni DJ Reyna Chinita. Tama ba, babe?
3: Hindi, wala mo ko nakakuha sa ilang number. Kanima na nakukuha, bago naman ko nakasulod first.
1: Ah, first time ni mo nakasulod? Babe, imuhang tambag kay Darwin, no? Siya hang atubang karon nga kabugat sa iyang dughan. Ani balik? Wala mo kabantay ba? Okay, babe, ano ni siya si Babe Julius, tama ba, babe? Okay. Ah, ako, no? Sige, Babe Julius, grabe jud iyang pagsalo sa kuha. Pagkadungog yun niyang nagsakit akong gibati karon siya. Yaka dahil yung kong gisalo. Bitaw, Babe Julius, salamat sa makausap. Basig na pa yung makatawag karon and maghatagpud ko og advice nato kay Babe Darwin. Ayan, salamat kaayos sa imo diha, babe. Amping kanunay. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka. Si babe Julius, sa daw mo amping sa kuwaon sa kuwaon magiging. Ano magpa-amping mangyod, ha? Alas 2:45 na sa hapon, mga babe. Sige, magbasa to og mga agree ang mga advices sa ano ba sa tuang text line kay murag ubay-ubay na ni sila po. Bago ta maghatag sa tuang advice po da personally mga babe. Na good PM DJ Sabrina. Naminaw mi diri sa Cebu, greet na ako si Teresa Araneta, akong asawa, Joyce ni sa Lapu-Lapu City. Ayan, mayong udto sa inyong hapon lagi. Limot mangyud ka.
4: Oh,
1: hello. Mayong hapon sa inyong tanan diri sa may Lapu-Lapu City. Labi na sa imo diha, babe Joyce, og sa imong wife nga naminaw karon, si babe Teresa Araneta. Ayan, mayong hapon isab no sa mga babe na to nga nagtanaw sa tuang Facebook. I mean TikTok live right now si Babe Andong. Kung ako yan, lalayo ako pansamantala. Kapag sa tingin ko na wala na ang galit niya, saka ako babalik. Oh, di ba? Consistency is the key. Ganun ba yun? Dapat pag sinabi mong mahal mo talaga. Ipaglalaban mo. Kumurag, ano lang sa, pabugnawon lang sa niya ang sitwasyon. Matod pa ni Babe Andong. Napoy nag-ano di rin, nagpa-greet di ay, no? Paki-greet po, happy birthday si Engineer Claude, CEO of Claude Venture Travels and Tours. Ayan, happy happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilahang birthdays karong adlaw. Sa ilahang adlaw na tawa.
5: Kinsa nang birthday?
1: Happy birthday Engineer Claude, ang CEO sa Claude Venture Travel and Tours.
6: Happy happy happy birthday. Oh what a lovely day, 'cause it's your special day.
1: Ayan, happy happy birthday Engineer, and of course happy happy birthday po kay Babe Rex Ordonesa. No, happy happy birthday. Asa man mi padulong ani ron? Daghan man nag birthday no. Sa tanan nag celebrate sa ilahang adlaw na tawhan, happy happy birthday sa inyo hang tanan. Ilista lang na nako unya para makabalo ko kung asa ko ang itinerary. Happy to see you again on live, ma'am. Tama gyud, right love at the wrong time. Ano man ang
6: labanan natin ng tukso.
1: Dili na tukso. Asa na ba the wrong time?
5: Hi.
1: Ay, salamat kayo Sir SJ Remedios and kay Yana. Hello sa imo hadiya, good afternoon no kay Bebu nga nagpaminaw karon. If love nimo ang tao, ihatag jud nimo unsay makapalipay sa iya ha.
2: Oh!
1: Nan. Oh, nagyud na diha para naa siya'y peace of mind. So bisag sakit, ganun ba 'yon? Respetuhon na lang ang decision ng girl babe Sabrina.

yun, wala naman sa, wala naman talaga siya magagawa kundi respetuhin yun. Good afternoon, babe. Watching from Cebu, John Derama. Hello sa imo, Hadiha. Good afternoon. Dito mag-force og tao na piliun ta kay bad na. Bad di ay nang mamugos. No? Ihatag ang iyahang freedom, oy. Ayaw siya pugsa. Ay, nako. Naulang ako nakakita ng DJ na maganda. Ganahan na ba na yung ko, babe? Ay, kong ilara. Dali, raba ko mo to, oh. Napag-yad si babe Andong, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Sa tagal ng panunuyo, matatanggap din siya noon. Magiging maayos din ang lahat, babe. Oh. So, paningkamutan, dyan niya, di dyan ka mo give up, gyan. Hindi mo siya undangan, gyan ka. Grabing pagmamahal naman yan. Ah, malayo po ako, ma'am babe. Taga Laguna po ako. Nag-Carlan. Ayan, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa may Laguna. Sa mga gusto pa diha magpaabot sa ilahang mga advices, mga tambag, ngadto kay Babe Darwin, pwede nyo i-text sa tuang text line 0969-333-0537. O turun ko, babe, 0937. So since mo, babe, na baka ma

ha. Dili na siya sukdanan, no, kung paano nato respetuhon ang usa ka tawo. Bisan pa man tinuod, babe Darwin, nga doon na kay gibati or love gid nimo si Sarah. Wala ni nagpasabot nga allowed ka, no, nga muhimo ato nga mga buluhaton. Ni mo siyang hikapon, ni mo siyang gakson, ni mo siyang hawkan, halukan, nga walay consent ni Sarah. Kay kita man good, each individual gani, no? Matagtaw dunay katungod sa tuang kaugalingon, ang desisyon, at tuang lawas, no? Og may tungod si mo ang pangutana kung mapriso ba ang manghawok, no? Manghalok, mangkiss. Babe Darwin, pwede na siya iso, no? Katong bawal bastos law. So pwede na siya masulod. Kanin bitong himuta og physical sexual advances sa usa ka tao na walay consent nila. No? Even gani ang mag-asawa, ha? Pwede nga na possibility na iadyug kang makasuhan. Tinuod nato nga mahal ang usa ka tawo, di ba unang-una nato buhaton is respetuhon nato ang ilahang desisyon. O ang iyahang hangyo nga dili ka magpaduol niya, magpalayo ka or undangan ang imuhang paglove sa iyaha. Though, luan ang ato ang kasing-kasing nga dili mahigugma sa tao nga love nato. Pero kay di man pud nato pwede ipugos kay magdugo. Di magdugo ang kasing-kasing. Pero bitaw, babe, dili nato ipatigbabaw usahay ato ang gibati, no? Hangtod nga maka to the point na makadaot ta sa tong isig ka tao or even sa tuang kaugalingon. Kus ayaw pod i-consider, ha, nga magpapriso na lang ka para i-prove gid nimo nga love nimo siya, dili pod na siya maayo, babe, no? Kumbaga ato na lang yung respetuhon kung unsang desisyon sa tao. Ang imuhang labing maayong buhaton karon mao ang kanabitang putlon ang sobra nato nga paglaom ayon sa nimo imong fix yourself, no? Og let go of Sarah. Baga let her be, no? Pasag di siya nga buhaton ang iyahang gusto buhaton nga magpadayon siya sa iyahang kinabuhi. Og ikaw, babe, I know sa umaabot sama sa gingon sa tuwa mga babe kaganina nga nagtambag nga makakita ra gihapon ka og tao nga motubag sa imong gibati nga tinuod walay pugsanay og mas malabwan pa ang paglove ni mga mahatag sa ilaha. So mo lang to kung advice sa imo, ha. Og unta, no, kita mga babe magtuon ta og kasi paano man ta mo love sa ubang tao kung even kita dili nato kaya i-love ang atuang self, mga babe. So i-love sa nato atuang mga kaugalingon kay para able na ta og buong buo ang love nga atuang mahatag sa ilaha. Alas 2:54 na gid wala na tiigong oras, mga babe. Murag pigado pasta ng pigado. So, ito na mga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilahang mga greetings, ilahang advices. O sa tanang nakigduyog sa tuang programang X-Rated Geekan, alauna media, hantod, alas tres ning kahaponon. Maayong hapon sa makausab. O daghang salamat sa inyohang pag-subaybay o suporta sa tuang programa. Bisan pa man tuod, second day pa lang natin. Mga babe, pangalawang araw pa lang natin na nagkasama sa programang ito. Sa mga wala pa nato nag-greet diha, ha, medyo ginapangita pa nako ang mga manggood, mga pages sa tuang XFM sister stations na nagpadala pod sa ilahang greetings. Hello babe, abogada kaayo kagdating karon. Mau ba? Salamat babe. Babe Christian Alcantara. First time na ako nakakita ni mo. Good afternoon. Ma'am Thea Alcaraz, mayong hapon babe Sabrina and babe Rock sa Mandela Peña. Always watching. Sir Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan. Sa mga wala na nag-greet, mga babe, daghang salamat. No, pasensya kayo, wala na taigong oras. Dri na lang ko taman, dri na lang ko kutob, mga babe. But sige lang, kayo mo balik gihapon ko ugmang adlaw. No, para sa laing edisyon na pod sa tuwang X-Rated Drama. Amping mo diha, mga babe, ha? Kay wala ko para ampingan mo. Wala na tayo time, but sige lang, daghan patag time para mag-uban-uban so maabot pa nga mga adlaw. Amping and I love you everyone. But before that, I would end my program with this song, Bakit Kung Sino Pa? Para sa'yo ito, Darwin, by Lloyd O'Malley. Amping and I love you everyone. Bye!

0: Hi, hello. Hello, hi, hi, hello, mga katropa. Good afternoon. Are sa karoon ang programa ng mamukaw sa iyong kapurong gigan sa iyong katulog. Kaya matulog daw, kaya una ko ito pala stress, dahil bitikon na na. May buntag, tawala kiba, buntag na hapon lagyan. Ang hapon niya kanina yung tanong mga katropa rin na sa karoon ng atuang programa sa kapunan ng extended trova kauban si Papa Kalbo.
1: I love you, Papa Kalbo.
0: I love you too.
2: Papa Kalbo.
0: Too, I love you.
2: Malang ka rin, Daddy.
0: Alas 3-2 na itong oras mga katropa. Siyempre, welcome na po sa itong pagparagubang karong hapon. Kutog kita alas 5 sa hapon, mga nindot niya 90s music. Ang inyo ang madunggan. Karabang idaron nga mga kurinta pataas mga katropa. Maunog yun yung mga idara. Idad pa siguro, abtan pa siguro ng 35 siguro ay. Diba, karang usok kayo mga boy band. Yan napita mga katropa. Maunog siyang higayuna. May hapon niya kanina ha. Unsa may kinabuhat niyo karon gakaon barong merinda diha. Unsa may ginat kuti-kuti niyo diha karon. May hapon niya kanina yung tanahan. Sa itong mga drivers ka nagpahulay diha sa ilalong sa punuan. May hapon. Okay na ba ang tanahan? Inautuntagan na kita kanunay mga katropa sa may panglawas. Kanang lawas niyo mga bisan pag nagkatambok na halagsik niya hapon. Karabang nga grabe ng bilbil. Kanang ambak-ambak nag-bounce-bounce na halasigi. Parayon na gaya po. Tadayo ng gyapon sa paglamoy. Ayaw ginintawag kumpiyansa dedo. E pa si Unya, mutiurok lang kakaritya, wag kakaibaw. Labi na kung wapag yun ka na kasantong plus gold na ako rin naluay ni mo. Tingnan, bitaw kanuna yung mga ka-tropa nga magsantong plus gold. Agahing yung kay ulog yun. Ay, kamusta? Ang init ka panahon. Sabi, medyo inita ka ganina pagpadoong na ako din yun. Ay, sana man yung tao, ano yung maraming na ginatang na ginasulti na ito nga Gen S-U-N. Jensan, init sa adlaw ba? Ilabi na oras na sa alas 3 no? Dapat di naman kayo init, pero init pa mong gihapon. Ang kalibutan na ito, grabe kapait na sa init, pero may entrance sa impyerno. Dapat kayo mga batasan mo nga pag-impyerno. Gumbag yung kamanda na ito niya. Ah, perteng saktuha para iskuta na ito karoon mga katropang pamaagi sa pag-survive sa alibuot. Ayaw lang ang pagpa-survive sa impyerno kay inyuhan naman ang batasan na bahala na mo rin ako, di mo patuo.
2: Wala ka rin, Daddy.
0: Bagaynan dito nga magbinuutan na sige, giyapog buhat o kabuang. Mauna ninyo.
2: Wala ka rin, Daddy.
0: Gahibog mga ulo.
2: Wala ka rin, Daddy.
0: Karang panahon nga, siyempre, karang mga panahon na, magitag pabugnaw. Ari ba, tindahan, padaplin-daplin sa mall, kay wadaw ilaag, lami ilaag sa mall, kay wak kay Chica Babes, kay lakolakaw, kay nangaguba pa man.
2: Wala ka rin, Daddy.
0: Pero, mangitag-itag pamaagi, usahay, magpa-aircon kita. Tambay na lang sa opisina, bisa guman na, naka-out na, ganina pa yung taon, alas 3 sa kadlaw, nag-duty. Mutambay pag-yapon, kay init pa na kayo.
2: Wala ka rin, Daddy.
0: Nga tingala na yung boss diha, alas 3 kutom, alas 4 yun sa hapon yung duty yan.
2: Wala ka rin, Daddy.
0: Kalas-kalas kay kurinti, apil-apil lang sakit ako ka ng init sa imong lawas. May pa'y mo gawas ka na sa opisina na.
2: Wala ka na, Daddy.
0: Pero ang uban na, siyempre, mapalit na dahil nagka ng ice candy sa tindahan. Ari ba, mga ice cream, kung sosyal ka gamay. Dayon, makihap-ihap, dayon sa mga, karabang mga, income, labi na yung mga tricycle, ihap-ihap sa Queens.
2: Wala ka na, Daddy.
0: Diba? Ang uban po diha, atik-atik rin tamo na. Sas! Atik-atik rin tamo na, pero gitripan na din ang kauban niya sa opisina.
2: Halak ka rin, Daddy.
0: Oy, do, minyo na na, do.
2: Halak ka rin, Daddy.
0: Pero gawa sa init, mga katropa, ha? Ang pinakalingaw, yung istoryahan karong hapon, mawang ato ang kanibang kahimtang sa imong love life. Pero ato lang ni himo ang katawanan, kaya seryoso kayo mo kagadina sa inyong love life, diha.
2: Halak ka rin, Daddy.
0: Ang binanta pagani ka niya, gibiyaan ka sa babae, ayaw kilakilak niya, no?
2: Halak ka niya, Daddy.
0: Puro man kang di-laki, pagitang laing bayi.
2: Halak ka niya, Daddy.
0: Ako man gani ka, tropang Ruelo, duha-duha man gani na ako, ayaw pa pag duha-duha, kay mura man nagigisi ni mong kasing-kasing sa bayi niya, na respeto ba, respeto?
2: Halak ka niya, Daddy.
1: Ay, bo!
0: Ayaw, ayaw, intawa na duha-duhaan ay muhang ano, kayo can tear it up my heart.
1: Papa
2: Kalbo!
1: I love you, Papa Kalbo.
0: Sige lang, sagdara na sila mga love you niya. Okay, nagiging tawa na. Alas 3 sa isang atong oras, mga katropa, kaling bahina, hato kariyo sa Santo na plus coffee mix. Uy, lami na siya, himuong ka na bang ice coffee? Diba? Lagi, solayera ko din niyo, God. Kutawo sa ninyo sa init ka tubig, gamay. Pagkahuman ninyo kutaw sa init tubig, matanaw ninyo nga wala na yung mga residue din, ha. Butanga na yun yung ice, butanga ninyo ka ng tugdaw na tubig niya, inna ninyo. Ayun, napakanto niya coffee shop, makatipid pa ka din yung mga katropa. Iba, pila ba na nasa coffee shop, ako rin takapin. Adri, wa pa rin kabot, 20 ang Santo Plus Coffee Mix, isa ka sa shay, noon sa ka. Elisa na ni mong niandan niya. Dirita, ihimo ang kape ang Santong Plus Coffee Mix samtang ikaw nag-text-text niya sa imo ang uyab nga bago lang kagibulagan.
2: Halak ka niya, dami.
0: Luoy, pagkayo ka. Tagaan sa takag-nindot niya kanta. Nindot ba na yun? Sakit para sa imo. In sync, you're tearing up my heart. It's tearing up my heart when I'm with you. Papa Kalbong, hamon! Ito rin sa programang Extended Throwback. Kutong kita na 5 sa hapon. Sa XFM 95.9 Journal, Sara City. Katropa mo, exciting!

Oras sa katroma, alas 3:14 na. Oras sa tukarin yung mga kaiglaan. Siyempre sa Santong Plus Coffee Mix. Ako ba na ito at ang hapon mga katroma, perting lami ang ikape. O ikaw naka Santong Plus Coffee Mix mo ng kamudya, mga pina mo. Genie in a Bottle, the song from Christina Aguilera. Ah, di ba? Perting gwapahan niya itong before, oy. Ah, di ba? Oo, oh, gwapa dyan siya kayo, oy. Maka, lala. Ulala, yun. Ah, siyempre. Kada butang po ni sa top chart, mga katropa. Ah, indot po ni kantaha sa 90 song ni mga kaigalaan. Si Christina Aguilera. Perting ni Dutang kantaha, no? 3:15 ang atong oras. That song was soon brought to you by Western Union. Ayan. At 3:15 in the afternoon. Oras sa tulpo ka rin nyo. Sa Santong Plus Gold. Ako ba na ito mga katropa? Sa araw ba protektahan ng atong kalawasan mga kaigilaan? Here's a song, Backstreet Boys, Get Down. Siyempre kinikantahan mga katropa. 1996 kini siya nga na-release sa like, international debut album. Maong usa sa pinakakusog nga ginasayaw, ha? Isabi gasayaw ni ini, ha? Pero tindakan ng gasayaw ni ini, ay, itong mga panahon, ha? Diba? Pamix, pop, harmonies, na rap verses, hip-hop beats, so sagol-sagol din kantahan mga kagilay, pero nabilong na siya sa pop music. This is Backstreet Boys, Get Down, dari lamang na sa XFM 95.9 Journal, Santa City. Katropa mo, exciting kauban si Papa Ka!

0: Another country pop song, Canadian country pop superstar Shania Twain. You're still the one.
1: Yes.
0: It was released in 1998. Uh-huh. It's a third single. You can say a multi-platinum album. Come on over. More ang pinaka bantugan o kanibang labing malampuso ng love ballad sa kasaysayan sa musika. Isulat kini na Shania. Kaoban ang iyang bana o producer that time is Robert John Mott. Agig at tubag sa mga tao o kritiko na kumbaga nagduwa-duwa dahil sa kaligon silang relasyon tungod sa ilahang kalainan. Di ba? Grabe yun ang gugma giday, no? Gugmang giatay ang tawag siguro na to.
2: Kari-kari.
0: Di ba? Tungod sa talag sa onka. Ano bang klaseng kanta, country o pop elements? Gisagol na diha. Nakahit kini sa Billboard Hot 100 sa number 2 spots. O dagdala kanila sa duha ka Grammy Awards. Di ba? O gantor ka rin, napabinin kining labing suod o gagugmang anthem sa mga dugay na o ligon na magtiayon. You're still the one. Kaya huwag kantahan. Ikaw rin gihapon ang akong gi-admire. Ikaw gihapon ang akong gi-gugma. Kaya huwag ang gugmang yatay lagi. 3:28 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Ang kapeng dunay glutathione. And collagen para sa mga kababaihan diyan hilig kayo mag-swimsuit. Aray mo hamis na yung mga papanit na pamanit diha. Kung mga ping malang ta, darita sa kape nga dunay collagen and glutathione mga katropa. Abang yabon si Papa Calvo all the way down until 5 o'clock in the afternoon. Here's a song coming from LFO, Summer Girls. It was released in 1999. Isi pangunang single, gikan silang self-titled debut album. Baray ko sa pinaka ilado nilang kanta nining grupuha. Nostalgic song, anthem sa dekada 90 mga katropa. So nailang kayo kinitungod sila talag sa old trabang klaseng music style. LFO means light funky ones. Diba? In Abercrombie and Fitch, murabaga na bastos gamay. Pero sabta na lang ninyo ang kanta mga katropa. Ang boto yung anong nabutunig number 3 sa Billboard Hot 100. Yawan yung kantaha. O gaparting sikata na yan sa mga 90s. Mga batang 90s na to niya. Here's your song, Summer Girls by LFO. Sa XFM 95.9 Charles Sara City. Katropa mo, exciting with Papa Calvo sa Extended Throwback.

0: Extended Throwback. Extended Throwback. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: XFM
0: Premium D3, ang bago.
6: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka Premium D3.
0: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Extended Throwback! Extended Throwback!
9: Kalbo!
0: Kalbo! Kalbo!
4: XFM.

0: mao gini mga kantaha mga katropa sa yeah. Panahonan nga mahilig pa kay mo bar karon mga edad nag 40 karon. Ina ko niyo bakakon mao gina yung ginasayog yon. Oya kay mo pasayawon diha mo ra ba kanang naga ulo ra ga lihok ba. Naana rang ulo mo ra ba kanang unsa man ning mga tawhanan ni mo ra nagabuang man siguro ni. Oras na ito, nastras sa 47 na. Kao maghapon ninyo, Papa Kalbo, sa programang Extended Throwback.
1: Papa Kalbo!
0: Siyempre, mga katropa na ito ni Haha, karing bahina, ito karing nyo. Wala ilain, mga katropa, Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mo niyang Vitamin C, nga kumbaga makapa. Tabang sa to, ang panglawa sa rungkit, hindi kita basta-basta magkasakit. Kaya siyempre, kung naka-vitamin C ka mga katropa, kusog ang imong immunity. Mauna nga to, ang ginaingon diya kaninyo, nabisan pag usab-usab ang panahon na kinanglan na doon na kay igong protection sa imong kalawasan. It's time for you to take Santon Vitamin C!
2: Extended Throwback! Extended Throwback!
0: Alright. Nindot ni mga kantahan nga itong gina-play, no? Sagol-sagol na ni mga katropa. Basta 90s ka na ni R&B bariya karoon. Dance music bariya karoon. Pop bariya karoon. Ballad song bariya karoon. Ayaw na ng rock kay pangunyan na alas 5. Sabot-sabot, ragot-agot. Baka na 5, adyan na ng mga paborito mga rock music mga katropa. Pero kani mga panahon na dinis ato sa mga pasayaw, mga kiyay-kiyay, o kani mga sakit sa dughan po dosahay. Kami na ni mga lalaki nga kusukay mubiya nga na makuha ng gani ang bataan. Sasa, ambot ninyo ay. Pero kung wala pa gani, mag-isulti lang, I gonna love you more.
3: Ala, ano yan, adi?
4: Hindi ba mga lalaki?
0: Ano ka na mga lalaki yun mo na kamuha ayaw yun mo kumpiyansa yun
3: ha? Hala ka na daddy.
0: Ayaw mo kumpiyansa ganin mo, maigo yun mo, mabiktima yun mo. Ah, di ba? Atay laki ni mo nga, sipet-sipet tayo hindi pagkabot sa bar. Ras, ilara ta tayo sa... Hamod na kaya kakatropa ang ruwan. Ano ka dito mahood mo ni trabaho na ito itong una pagkabatanunan pa na to.

0: Shoutout tayo din sa may barangay Kalumpang. Particular na sa mga nakatungtong itsubdaktan. Ganun na yun. Mahala.
1: Mahala. Ano yan, Tati?
0: Ashtoy, ayaw mo ka na, ha? Ayaw ko rin idamay din. Awa, nalitok na nun ako itong itsub. Papakal mo ba yung hapon sa mga taga-apupong nagkape na midre? Santong plus coffee mix sa mong ginakape, giparisan yung tawa naman yung puto. Naghahapon ba ginasahapon yung puto niya sa pupong baron sa ramen tawan mo? Ay, ay sa mga taga-pulubulok, ay naman mo niya.
2: Papakalbo!
0: Basi, matigala mo ha? Wala ta niya sa social media, narata sa radyo. So mag-text na mo sa 0962-479-1855. 0962-479-1855.
2: Papakalbo!
0: Clarix kayo, ana? Sa pamayang mahingapon, papakal. So shout out sa mga nagpaminaw dito sa Jensen Public Market. Gigan kang 6147. Good afternoon. Mahingapon diya kaninyo mga katropa. Ginautod ta nga okay ra kamo diya. Okay pa sa alright ang inyo mga gibati. Nakanta mo gindot na kanta para ni kaninyo mga kagilaan. Kanta ni Jessica Simpson. Ano sa tagamay diya? Para ilaksa mong gamay. I Wanna Love You Forever sa American pop singer nga si Jessica Simpson. This song was been released in 1999. Galiman mo ni Ana. Wa pa mo na anak ang uban dere mga batang 2000. gika niya sa iyang single debut studio album Sweet Kisses. Mora ko sa pinakailado niyang kanta mga katropa. Tungod kay siyang dako nga hawod nga vocal. Siyempre, hindi mapun malimtan na number 3 po din sa US Hot o Billboard Hot 100. Okay, nagpaila kang Jessica, isinusaka ng una sa labing hayag nga pa princesses sa iyang henerasyon. Karong kay siyempre nanay naman, hindi na ni princess eh. Queen na siya, queen. Ang kanta mga katropa, mahitungol kini sa wagas, walay katapusan o tiunay nga paghigugma. Di na ang usa ka tao gustong igahin ang yung tibuok niyang kinabuhi. Sa pagpanga o paghigugma sa yung gipili nga kapika santod sa kanturan sa way kamatayon. Amen. Here's the song, Jessica Simpson's I Wanna Love You Forever.

0: Roberto, tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Exciting!
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: X FM.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Send money abroad, quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag-adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito

0: ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba! Onya, kusog kayo muhab-hab! Exciting!

0: kada ya, daddy.
1: Abri ko na ko, siyempre kita kanta mo kanang nindot nga mga danceable track. Aro nga manayo po mo niya po, nagsigira mo gatokong rianong sa nga mo nga alas 4.30 na.
0: Alas kada ya, daddy.
1: Ay, kinang lang nga mag-exercise, exercise mo ginagmay. Ah, kanang hilig mo exercise niya mga katropa, ha? Ayan ang wintawan mo ka na bang sige kanto ni Jacobal Plaza niya aganahan mo mo jogging kay namoy ginasundan. Anak yun na siya.
2: You're so rude. Rude. Capital R-I-P. Rude. The long and winding road.
3: If you destroy my country,
1: ahay, ahay.
3: I will kill you.
1: Agoy, agoy. Sorry, sorry, sorry. Ay, nako, alas 4.13 na itong oras. Siyempre, ganyan ko na sa ato kanino. Ay, wailain mga kaigalaan, ha? Na diya po nang ito ang, siyempre, Turbo Man Enhancer para sa mga lalaki diha yung tawon nga ginapugos na lang yung tawon bisan pagwa na ikaya. Ala, sige, pugos na lang yun. Maulaw po yung tawon ta sa itong partner, ay. Pagkikinanglan gani kung di na yung tawon na mubarog mga katropa, mag-Turbo Man Enhancer na ka. Mga solusyon mga kaigalaan. Sigurado gyud ko, I promise you, 48 oras kini tawon sobra pa ang epekto niini sa inyo, ha.
0: Ala kada ya, daddy.
1: Alagi. Labi na gnay maging ani sa inyo, ha, nga nindot kay tingog.
4: I love you, Papa Kalpo.
1: Ay, susa ko na lay naluoy. Di ba? Ano nga na, ang tanglasin tingog ka, Cheryl, dili ka makapahungaw.
4: I love you, Papa Kalpo.
1: Oh, inganaan, inganaan yun pag yun ko.
4: Papa Kalpo? O, oh, dyan. Nakikiliti ako.
1: Bo. Aparte ng buka ka.
0: Malaka
1: niya, daddy. Ay, ribit tayo, hapon niya ka niyong tanan. Kumusta ka mo? Inautong ta, mga katropa, nga okay pa ang inyong pagpamasada niya. Arang-arang man yung mga delivery kayo. Oh, nakakuta na yung tawon sila.
0: Malaka niya, daddy.
1: Mga tricycle driver, wapa yung tawon. Kakuta, mga katropa. Wapa yung tawon. Ipang, ang sige, itawag ka na. Kanabang inadlaw, God? Sa return na katawa, naligin na lisod, naging withdrawal kay makalimot, lagi ba?
0: Hala ka niya, daddy.
1: Eh, ano man, what may klase? What may estudyante yung sundoon? Oh, suspendido pa man ang klase sa depe, doon saan taman nila?
0: Hala ka niya, daddy.
1: Pati ka niya mga coffee shop, nang reklamo na ko, nang uban, nang narado na. Okay, ka niya mga coffee shop, kalabanan, mga estudyante, man po'y mutapok. Pero doon saan taman kayo, what may klase, mga ma'am, Sir Anto Santos, nang sa pangita na sang laing pamaagi, siguro niya? Aron di ka mabitin po rin tawon sa imong pag-income. Sa mga naan yan, naminaw mga katropa na ito sa may Grand Sarangani Province, mayong hapon niya kaniyong tanahin. Kumusta ka mo mga katropa, hinautonta? Na okay lang ka mo diha, ha? Kala mga balay ka ng aguba diha, aram-aram na yung tawon nila ginaayo. O ginautonta, nina tama, balikan yung ining grabing kuya ang rinog. Ay, abot pag inintawong 7.8 na. Pastilan sa'yo pag yung kayo. Pasalamat ka ni kay sa'yo, katropang Ruel. Kaya wa pa nangabri ang mga Muldres Jensen. Kung nangabri pa na, naunsan na lang, saon na lang. Pasti lang, grabe bitaw. Oy, tinuod lang, pwerteng hadluka, ginitawan na to, no? Pero kami in tawon dun eh. Wa in tawon, minangundang. Kung wa pa ni brown out.
0: Hala ka niya, daddy.
1: Pero kung ba ni tawon, nanagan, oy.
0: Hala ka niya, daddy.
1: Mainan po na nakadagan ang uban. Kaya uban, bardang ginitawan ang building. Oy, pasti lang. Ay, nako. Kaya pa ba ang kinabuhi? Kaya nun na to. Siyempre, kaya ko na to. Kaya nun, mga katropa, kita may pildi.
0: Hala ka na, daddy.
1: Importante, di ka magkasakit na. Pero gini, pero ka-importante is tanang. Kaya kung magkasakit ka, ikaw may kaluluoy. Di ba? Kung magkasakit ka, ikaw ramang gihapoy alaot. Muna nga, di ka dapat magkasakit niya, bay. Kikilanglan, ligo na yung kalawasan, pinagi sa Santon Plus Gold. Ito'y kinahanglan na to, mga katropa, aron mamahimong ligo ng atong lawas. O di basta-basta nga bubigay sa unsamang mga balatian. Okay, kung bubigay ka rin na, aluoy kay ka mga katropa.
4: Bo!
0: Hala ka rin, daddy.
1: Sabaan ni Raul Pipito. Sabaan ni Manaya Kuya Raul.
5: Meron naman ako alam ni sa English, pero bilang lang po. Yung got it, sa TV, merong got it, got it, ganun. Got it, got it. Sus, Mario Sip.
1: Sa mga bagag na huwag ngayong hapon!
5: Kagrabe naman yun. Ang kapal namang mukha yung tao na yun.
1: Okay pa ba mo niya? Yung kabalo ba mo? Mas inindot yung mga bagag na huwag. Basta ayun na po palabi po. Okay naman ang bagag na huwag. Basta di lang imo iagig pagpamakak. Ay kung iagig na imo pagpamakak ng pagkabaga ni mog na huwag, pero lain na po kayo, no? Mga na nga to ang peg sa kinabuhi mga katropa. Di kita mamakak. Ang pagpamakak sa labayag din daw. Nako ko makasaka sa kapadulong kamatayon bayagin na ay taga dito kas langit impierno bayagin.
0: Hala ka na, daddy.
1: O, kamo, kung gusto pa pong mamamaka, kamura, mauna ra mo.
0: Alak ka rin, Daddy.
1: Ako, din ako, padaplin ra ko rin.
0: Alak ka rin, Daddy.
4: I love you, Papa Calpo.
1: Init tamaga rin, Jinsan, impirno pa ka.
4: I love you, Papa Calpo.
1: Oh, yes, of course, I love you too.
0: Alak ka rin, Daddy.
1: Ay, ala, grabe naman yung tao na itong tabi rin. Sige, nang tagtinabi yung mga tropa mo. Hantag sa tagdindot niya kanta rin. Ang samang kanta yung gusto. Basta 90s lang, tanahin. Pwede ka mong mag-request sa 0962-479-1855. 0966... Tanawa lagi ba? Ano, number na lang ka rin, mabulol pag yun. Ang saraman yung tao na. Sa gani, papilido ni Natalie gani, ha? Imbruglia ba to? Lagi ka to nagkanta good sa a man brought to life. Natalie

0: XFM Extended Throwback. Extended Throwback.
1: XFM.
2: Daghan ang utala nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: XFM.
7: Exciting!
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melani DI taga Panab.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
11: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting.
1: XFM
0: 95.9
1: XFM
0: Extended Throwback.

0: arrangement. Mao na niya nakakuha ginitawag ng number 1 US Billboard Hot 100 spot. Old na himong global phenomenon. Hugot mong kayo ni kantahan mga katropa. Para nindot kayo, tiunay o walay kondisyon nga panghigugma. Kalimang ka na. Truly, madly, deeply. Mga usaka higugma nga nag-uros-uros sa tibok niyang kinabuhi hangtod sa katupusang ginhawa. Ano yung saad sa mga magtiayon? Pero kung bang magtiayon, siguro nagsaad, huwag yung tawang tumana.
1: Alang
0: ka rin, Adi. Mga saad nga, dapat tumanan po ninyo yung mga saad po. Naroon din po mga lubog po niya po. Doon sa Daibo Diyay. Kumpiyansahan ninyo.
1: Alang ka rin, Adi.
0: Alas 4:37 ang atong oras, mga katropa. Kao mag yung si Papa Calvo. Sa programang Extended Throwback. Kaya tri lamang na sa XFM 95.9. Gerald Santa City, katropa mo. Exciting. Next song, we get something here from M2M. Don't Say You Love Me. Marit Larsen and Marion Raven. Mauday ng M2M, mga kagilaan na kuyawa, no? Paminawan ninyo mga kaigsunan, nindot po nagkanta. Gika niya sa anime movie, theme song niya sa Pokemon. Di ba? Perti ninduta. Here's the song, M2M, Don't Say You Love Me. Got introduced to you by a friend.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
6: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong lugar.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Talikin kawayan! Saday akong amahan!
9: Na, wajud ko kabaludong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
10: Exciting!
0: X! FM.
11: Mga katropa, X

0: alkaline na vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47-3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live

0: kita.
1: Mm. Oh, ikap.
0: Punta na ko ni Uba. Mm. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
1: Kasayon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Excite!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: XFM.
3: Exciting! Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco.

0: Kaninyong tanan, may gabi ug may pagpaminaw, kaninyong tanan mga higala, mga kaigsunan, mga katropa. Kung asa man kang bahina karon nahimutang ibabaw nini nga kalibutan. Kina nagapanghinaot nga kaninyo nga nini mga orasa na amo karon sa maayo nga kahimtang. No, luyo sa kanindot sa panahon nga ato ang nahiguman karon, no? Puli ni siya sa mga pipila ka mga adlaw nga diin dili maayo ang timpos panahon tungod lagi kay di po na tumatag na ang panahon mga kaigsunan nga medyo muulan. Unya muinit, no? Pipila ka mga adlaw mga kaigsunan nga nakasinati ta og mga pag-ulan-ulan. Medyo delikado gyud nga sa tuwa nga pagbiyahe kung di gyud ta mag-amping, dubli ingat mga kaigsunan sa tuwa nga pagbiyahe. Then pwede gyud ta nga na doon ay mga panghitabong dili po na to, di na to malikayan. Okay, so may gabi usab sa to ang mga listeners nga nagasubaybay karon na binagi din ha sa may XFM Jinsan. Tanan nga mga taga Jinsan, may gabi na binagi sa nakatune in sa XFM Jinsan. May gabi sa inyo hang tanan. O may ngon usab sa ato ang mga listeners din ha sa may Bukidnon. Diya sa may Maramag, Malaybalay, sa may Quezon. Mayong gabi og may pagpaminaw kanyang tanan og may usab sa to ang mga kaigsoonan, mga katropa din ha sa may Tagum City. Mayong gabi lahos na dito sa may Mawab, diretso na sa may Mate, mga kaigsoonan. Mayong gabi kaninyong tanan. Okay, so nini nga kagabion, Brother Junard Ikunar makig-uban kaninyo hangtod yapon taw nya alas 7 ning dapit sa kagabion. Awag sama sa gihapon ato yapong isgutan ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nunutuknon og espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon nga inyo madunggan dinis 89.1 XFM Davao. Og mga usab sa mga dunay mga Facebook, no? Makita po tayo ninyo live karon sa XFM Davao Katropa Digital, mga kaigsoonan. Atong gitimbaya ang ato mga listeners din sa may Marilog District, may gabi ug may pagpaminaw kanyang tanan dito sa may Jiki, diha sa may Yuhiko, may gabi ug may nga pagpaminaw ninyo din ha. Praise the Lord, hallelujah, ngalintak na ka gabion ini mga orasa. Naagya punta, no? Ang Ginoo nakig-uban sa matag-usa ka na to ka mga kinabuhi. Siya nag-supply sa matag-usa na to ka mga panginahanglan. Siya naglikay ka na to sa mga disgrasya katalagman. Siya ang naglikay usab o nagluwas ka na to gikan sa mga nagkalain-laing matang balatian mga kaigsunan. Ilabi na yun sa paghatag sa Ginoo o pagtagbo sa matag-adlaw na to nga mga panginahanglan. Pamagitila ang kasaligan mga kaigsunan muna nga nini nga mga orasa, pinagi nini ato ang programa karon nagapahinomdom nga naka ninyo, higala o gigsoon, nga atong baangayang batasanon ang kinaiya nga mapasalamaton. No, kanabitong kinaiya nga kabalo kang mapasalamat, kabalo ni mo, kabalo ka mo mugunaw na sa mga blessings nga imuhang nadawat gikan sa labaw makagagahom. Dili lang kay kwarta ang ato ang ginuhaw na, dili lang kay kabtangan, dili lang kay kung unsa ang mga butang nga imong nahoptan karon. Kanang kinabuhi na to mga kaigsoonan, no? Usahay man God pag panalangin na ang ato ang hisgutan ay mo kwinta lenta dito sa kwarta, no? Which is pwede gihapon pero wala diha nagkutay, no? Wala diha nag tuyok ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Ang importante karong panahon na nga kanang duna kay Ginoo nga gialagaran. Duna kay Ginoo nga ginapasidunggan, duna kay Ginoo nga kanang ginasangpit o ginapangayoan nimo og tabang, no? So pahimutang mo din ha mga kaigsoonan pa katong mga ginikanan din ha nga kamulo pang nagdigamo, no? Naghaling pa, nagtayo-tayo pa din ha, labi na yun din ha sa may kabukiran karon nga medyo bugnaw-bugnaw nini mga orasa. Kamulong tayo-tayo din ha sa ilang matag-usa ka mga kitchen, no? Sa ilang mga abuhan. Nya higop-higop dayon og Santon Plus Coffee na mga kaingsunan. So nini mga takna gusto na kong i-encourage kamo na mga naa din na karon sa inyong mga pinayanan or naa silang sakyanan o naa sa ilang balkon ba na kung asa man karon himutang ato nga gihandom nga ikaw karon kung doon naman kay problema ma-material man, ma-physical o financial or spiritual nga part sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan kay lahi-lahi mangunta o ganang level sa problema nga ato ang ginaatubang lahi-lahi ta o problema nga ato ang ginapanlimbasugan o ginapanengkamutan na yoban wala to nagproblema o kwarta pero nagproblema man pod sa ilahang mayo nga panglawas no apektado pod mabitong paminaw gid mo dinhi sa programang The Secret of Health kauban si Doc CG ni Droda alauna imedya na siya hantud na siya o alas 12:30 hantud sa alauna imedya tudloan ta di ang mga kaigsunan kung unsaon or unsay mga sekreto nga ato ang mabatnan ang maayong nga panglawas dunay mga problema usab nga dilitod no dilitod na yung panglawas wala to'y balatian pero ang problema kwarta man pod no so napay uban nga wa nag problema og kwarta wa po nag problema maayo pog lawas dili man pod maayo relasyon sa pamilya mo na nga nini mga panahon na mao ni ang mga panahon nga diin kinahanglan kabalot ta mo balanse sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan kabalot ta mo balanse sa ato ang dagan o sistema sa mga pangitabo sa ato ang kinabuhi kay kung dili ta kabalo mo balanse mga kaigsunan, buratag nagsakay ana og buratag nagsakay ana og kanang bangka no nga pag di ganito mabalanse gani ang ato ang paglingkod. Pwede gyud tang matuali ana no. Baliktad yun tayo mga kaigsunan. Doon ay mga tao nga misurrender. No? Doon ay mga tao nga wag yun in taon ka lahotay. Gani ang uban gani, naghikog pa gani tungod sa problema mga kaigsunan. Pero loyo ni anang tanan, amo tamong gidasig no, nga dili lang ta makabsan sa ato ang paglaom. Dili ta mawadaan sa ato ang paglaom nga doon ay ginoong mutabang. Although di man ato siya makita, pero atong mabati, atong ma-feel ang iyahang presensya. May gabi, usab di ay kang Sir Ron de la Piña, no? Di nasa may mawab. I wish you all the best. Kaya mo, so ang Ronnie de la Piña. Always yun siya nagapaminaw sa tuang programa mga kaigsunan. Kumusta mo din ha sa taga-Mawab? Mayroon usab sa mga pamilya. At ang agapanginaot nga mayo panglawas, kusog, tagbo sa Ginoo ang matagpanginahanglan. Labi na yun pagkao, no? May panglawas financial, pwede. Basta sa tua, kung sa tua ang panginahanglan, ato nga panginaot sa Ginoo nga kanang masupply ang ato matag-usa ka mga panginahanglan. Salig lang gutas Ginoo kanini mga panahon na mga kaigsunan nindot yung kay nga doon na kay Ginoo nga gilagaran. Well, so sa tanan nga mga late tuner usab welcome sa ato ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Programang mupahinomdom alang ka nato dili sa pagpangkabig or dili sa pagbalhin sa mga tag-unsa nga mga pagtulunan o reliyon kundili pagpahinomdom lang ni kanimo higala o gigsoon nga ang ato ang kinabuhi o salang. Ang ato ang kinabuhi limitado lang. Mag-invista bisag gamay lang nga mga panahon nga diin ikaw og ako makahimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga doon na po'y itaw na to og bisang gamayng tipik. No, gamayng tipik ang ato ang Ginoo sa ato ang panahon. Tagaan, tibhangan nato igsoon na atong tibhangan no tibhangan day tibhangan nato gamay bisag minuto lang na no, labi na gyud karon mga oras devotion day may gabi usab din ha sa perkebal lang din no ang Canada family no na asla din ni karon ang Canada family may gabi may magpaminaw kanyang tanan diha God is good all the time God is good Dalaygon kay ang Ginoo nini mga taknaan, nini mga kabalay tambalanan. Kay ang uban karon naa gyud in town nagtapok sa balay tambalanan tungod lagi sa balatian. Muna nga angay na to nga ihatag ang dungog ug himaya ngadto sa tuang labaw makagagahom, labi na gyud sa iyang pag-preserve sa tuang matag usa ka kinabuhi mga kaigsoonan nga ikaw ug ako nabatna na to ang kapiskay kabaskog sa tuang panglawas nga kitang tanan no, bisan kinsang tawhana no, naningkamot nga makabaton ni ana nga maong kahimtang karang may nga panglawas bitaw. Muna nga ala amping lang ta mga kaigsoonan. Atong i-try og check, i-background check na to ang ato ang mga ginakaon, ato mga ginainom, and then dungagi na siya og exercise daily. Or bisag 3 times a week, mag-exercise ta mga kaigsoonan. Atong balikon tong kanta ni Yoyoy Villami kaniadto ba nga mag-exercise tayo tuwing umaga. Tinood, pagkabata na to sa una, burag wak na to nasabtan, kay giisip na na to nga burag komedya binuang lang nga kanta, pero sadyang nihamtong ta mga kaigsoonan, ato yung na-feel no, kung unsa day ka importante ang pag-exercise. Makita yun na to nga pag ang tao kulag exercise, medyo tagilid yun ang mayo nga panglawas mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, before ta mag-sugod sa ito, hisgot sa ito ang programa, o sa ito ang hiliskutanan karon sa bahin sa ito ang programa, ninintaknas kagabion. Ubanin ko ninyo mga kaigsoonan na ito ning ablihan ng ito ang pagtuon pinagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiyog tuburan sa umangino lamang kinabuhi, Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nganha kanimo, nagapasalamat, labi na gyud sa kusog ug kinabuhi sa imong pagtagbo, gaan mo kami sa salamat usab sa imong biya, sa imong paglikay kanamo sa kanimo. Labi na gyud niini nga maong istasyon, niini nga mga programa sa mga staff, technicians, managers and CEO. Labi na gyud sa nagapaminaw, ikaw unta magablaze kanamong tanan. Panalangin sa matag-usa namo ka mga panimalay nga amo nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ang gugma o pakigdait amo usab unta nga mabatnan. Among gibalik nga na kanimo ang dungog og himaya, pasaylo lamang kami sa amo mga sala o kining tanan amo ginatugyan, pinagi lamang sa ngalan gamit ni Jesus. Amin.
1: Kay gilukat niya ako
0: Indot kaya ang minsay sa awit mga kaigsoonan. Gilukat ta. Na? Tsansa para sa to ah. Kanimo higala igsoon. Usa ni siya kadako nga chance kanimo nga kanang bisan to dili ta angayan, no? Bisag dili

Love is sacrifice. Mo, undang ka sa kung unsa ang imuhang status karon. Ignore na nimo imuhang kumpare, ang imuhang amigo. Say, bye. Gipangayo man sa Ginoo ang ako ang ako ang paghigugma sa iya ha. Iya mang required. Unya kay kung mahigugma ta sa Ginoo, do na kay isakripisyo. Katong mga gana nimo, katong mga hilig nimo, katong mga gusto unta nimong buhaton, gusto unta nimong inumon, gusto unta nimong kaonon, for God's sake, imo na siyang i-give up. Muna siya ang board nga sacrifice. Diri na sa kasing-kasing pagbati mga kaigsunan. Og sa bug-os mong kalag, nagikan sa imong alimpolo, hangtod sa imong lapalapa, imunang ihatag Gino, kining imong tibuok, but pasabot, kanang bug-os mong kalag, kanang imong tibuok nga pagkatao. Remember mga kaigsunan, ang Gino is abughuan. Dili siya gustog na ikahati. Dili siya gustog na ikabahin. Dili siya gustong doon na pa'y makakuha sa imong atensyon nga labaw kay sa iya ha. No, muna ingon nga, pag may ingon kag bugos mong kalag, but ipasabot sa tibuok ni mong pagkatao, walang labis, walang kulang. Imo ginang ihatag nga tos Ginoo. Og sa bugos mong huna-huna, na but ipasabot mind, but ipasabot unsa ang imuhang mga pamalandong kinabuhi nga duna tuod kay trabaho, duna kay kwarta, mas dili na siya mo supreme, dili na siya mo overruled sa Ginoo mga kaigsunan, dili na siya kanang gitawag na tuog, dili siya mo mupababag kanang imong unahona. Naka sa simbahan, focus sa pagsimba. No? Naka sa trabaho, ayaw ibilin ang Ginoo, kuyoga, maka-focus ka sa imuhang trabaho. Doon ay mga problema, mga distraction. Kita mga kaigsunan, bisag ningon mo, may lamang ka, nag-istorya, naapod tayo problema, ha? Tulapod tayo mga problema nga giatubang. Ang pamaagi lang kung giunsa ni mo pag-handle ang problema. Ano naman ko na siya mga kaigsunan? Nagdepende na sa imo kung saan pag-handle nimo ang problema. No? Di lang ka magpa-pilde sa imo ang problema. Imo ang problema mo, yung mamoblima sa imo. No? Gibutang ang ginaog kanta. Now, kung nahigugma ka sa Ginoo, ato ni siyang isum up gamay, kining unang sogo, tungod kay nag-involve man ko ni sa imong katungdanan nga to sa Ginoo nga imo ang Diyos nga gilagaran. O gipangayo niya ang three major sa imuhang pagkatao. Ang imuhang kasing-kasing, tibuok bugos mong kalag, o ang imuhang huna-huna. Wa man niya gipangayo ang imuhang tiil kamot, tibuok yun. Wagid sa ingon nga, kanalang imuhang kasing-kasing, wala. Iyang huna-huna, gi-apil, tanan, laras. So ikaw na magbalansi kung unsao na ni mo pag-apply. No? Unsao ni mo na pagtuman. Wa man ta ingon nga ako nagsulti diri na perfect po ta no dili. Atong gisgutan diri mga kaigsunan is to clarify lang nga ang kasuguan is dili lang duha na kun dili nabahin sa duha. Katungdanan nato sa Ginoo. Katungdanan usab nato sa ato ang isig katao. Ang ato ang paghigugma sa Ginoo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, magbaton ba ka og laing Diyos? No. If you love God, magkulit ba ka og larawan nga sama og dagway sa langit, maingon sa diri sa ilalom sa yuta, maingon sa kadagatan? The answer is no. Kimao binanggi ingon dito no sa napulo ka sugo nga ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. No, dili ka magkulit og larawan. Ang sunod na, dili ni mo iyokbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, ni magsimba ka kanila. Ang ikatulo, kung nahigugma ka sa Ginoo, imo baleng yamang-yamangan ang ngalan sa Ginoo, gamiton ba ni mo kini sa walay kapuslanan? The answer is no. Kung nahigugma ba ka sa Ginoo,
dili ba nimo kalimtan ba nimo ang adlaw igpapahulay? Kay ingon ra ba siya dito nga remember the Sabbath day to keep it holy? Usa lang ni siya sa mga butang o pinakasimpleng butang mga kaigsoonan nga kinahanglan angang ginato nga mapamalandong o mabalansi pag-ayo para atong mabutang sa lugar ang ato ang pagtuo o nagsunod ta sa insakto nga pagsunod. Now, mo proceed ta sa ikaduhang sugo tungod kay duhara bagyod ni. Mao to ang unang sugo. Igugmao ng Ginoo sa bugos mong kalag, sa bugos mong kasing-kasing o sa bugos mong ginohona. Now, ang ikaduha mga kaigsunan, nag-required po ni siya sa paghigugma sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Take note, ang pulong mga kaigsunan, clear and simple. Love your neighbor as thyself. So kung dili nimo gustong, no, dili ka gustong masakitan ang imong kaugalingon, din ayaw po pasakiti ang imong isig katao. Tama ba na nga, kwan? Tama ba na nga, ana, gitawag interpretation? But pasabot ba nga kanang kung gi-required man nga higugmaon na ito itong isig katao sama sa itong kaugalingon, kung giunsa na ito pag-amping ito ang kaugalingon, kung giunsa na ito pag-bantay ang ito ang kaugalingon, pag-atiman ang ito ang kaugalingon, maupod ang pagtagad, ang pagpakitag paghigugma sa ito ang isig katao. Na kung dili ka gustong libakon, ikaw po dili ka manglibak. Kay mao na ang pag kuan biya ni mga kaigsoonan na ang golden rule baya is ayaw buhata nga sa uban ang dili nimong gustong buhaton nganha kanimo. So kung dili ka gustong i-backbite ka, mao nay una nimong buhaton, dili ka mag-backbite, na? Kung dili ka gustong pasakitan, ikaw mismo mag-una. Ayaw po pagpasakit, no? Kaya kung ang golden rule is do not do unto others that you know what, you don't want others do unto you. Medyo salapin itong dila, English man, no? Pero ang point ni mga kaigsunan is nag-involve ni siya o others. Gawas ni mo, doon ay second part party nga ang Ginoo mismo nag-ingon nga higugmaon nimo ang imuhang isig katao sama sa imong kaugalingon. So what ipasabot ang pamaagi nga gihatag Ginoo or sa paglikay nimo og trouble ngadto sa uban, nagpakita na siya nga safety ka, no? Nagpakita na siya nga dili nimo gustong buhaton pod sa imuha. No? Kay nagdepende biyan ano pagmingog nganong gisumbag man ka, alangan kay gisumbag man ko niya, no? Oh, kailan ra ba gid ni ang kinaiya gid nato ingon nga tao dili gid na magpautang mo balos jud mga kay gisunan. Pero in Christian life lisod man siya, no? Medyo kuan man kanang kung sa tuwa ba, lisod manggid kay dili, lisod manggid mo pasayil doy. Sakit manggid kay to yung gibuhat doy. But in reality mga kaigsunan, mao gyud gipangayos Ginoo, mo na iyang gi-required. Love your neighbor as thyself. Unya, kung ato pag yun ang palawman, kung nahigugma ka imong isig katao, mo patay day ka. Dihana na to, ma anam-anam og sabot nga ang paghigugma day sa imong isig katao nagkahulugan ni dili ka mo patay. Nahigugma mga kasi imong isig katao. Kung nahigugma ka sa imong silingan, dili ni mo siya kawatan. Siyempre, muna-muna nang gipundar ang iyang motor, na bisan pag maingon lang ka og bartohon, pero muna-muna nang pundar ana para mapalit niya ang iyang sakinan nga gipangandoy niya, imuha lang kawatan, no? Kawaton ba nimong ligid, kawaton ba nimong gasolina, or pinaka ultimo nga butang sa imong isig katao, kung nahigugma ka sa iyaha, dili nimo hilabtan ang mga butang nga naa sa iyaha nga naman. Pwede na siya nga
no, pwede na siya nga mawadag paglaom, pwede na siya nga masakitan, pwede na siya nga ma-discourage, no? Pwede po kanya lang patyon. Okay, nga what God? Kanya, unsa pa gyud? Kung nahigugma kasi mong isig katao, dili ni mo ilogo niyang bana, dili po ni mo ilogo niyang asawa, or dili ka manapaw. Kaya mo may nagingon sa balaod, no? Thou shall not covet adultery. So, inana ang pinakasimple kaayong angin na ito nga masabtan mga kaigsonan nga ang napulo kasugo dihay nabahin ni sa duha kaparte. Ang imuhang katungdanan, which is sigugmao ni mo ang ginong imong Dios o ang imong katungdanan, na ito sa imong isig katao, o mao ito ato ang giinam-anam o giisa-isa na ito sa pagisgot, nga kung nahigugma ka sa imong isig katao, never or dili giniyat ni mo siya pasakitan. Dili ka mo patay, dili ni mo siya kawatan, dili ni mo siya libakon, or dili ni mo siya saksihan o bakak, labi na gud kung dili gud tinuod, no? Bear false witness na siya mga kaigsunan. O usa na siya kadako kaayo nga krimen at ubangans Ginoo, no? Nya bantayan na to mga kaigsunan kay kining kasuguan na bisag bata mga kaigsunan kabalo, no? Bisag bata doon na nai or aware na kana nga term aware na nga kanang pagpatay is dili maayo gani may ngayon kinasuban bad labi na yun ang mga latest model karon nga mga kabataan, no? Nga bag-ulang gani ipakatawa lang magsige naglingo-lingo ang maglingi-lingi di ay unya bisan paghingkod nga pangidaron mga kaigsunan mga kabataan karon. Naanana sila mga huna-huna, sila mga kaisipan na sayop, no, dunay sayop, no, sayop ang pagpatay, sayop ang pagpangawat, sayop ang pagsaksig bakak, bisan ang pagkaibog sa balay sa imuang silingan o sa bisan unsang gamit. Hala, paghago og imo ay, no, para makuha nimo ang imuhang gipangandoy. Kay kung dili po nato nahaguan mga kaigsunan, aw, mabot lang ha, no, buraga moresulta yun na nga moresulta yun na pagpangawat, no? Naibogod. Marami ito ang mga bata bito. Na mga bata biya po, di man yung tanan. Naibogod na siya ito yung dulaan sa yung silingan. Nga kay di po lagi. Di, naman ito ikapalit, pero di mo palit. Kuhaon yun ang butang na dili iya. Muna ang gingon sa uban nga ang term nga ginagamit sa mga bata karon la bad lagi to, no, na ito word nga bad words, no, na bad move, na minsan bad lagi to siya lolo. So bisag bata mga kaigsunan kabalo na siya unsay maayo, no, unsay dili maayo. Istoryahan na gayon mo ng bata nga na ingon mo nono, wala na. So buot ipasabot mga kaigsunan ang punto na ko din he is ang kasuguan mang God, kung dili man nato makita na sa duha kapapan nga bato nga nakubasa na to sa Exodus 32:15 na nga gikulit sa duha kapapan nga bato na sa bag-ong togon nasulat nga ang kasuguan sa Ginoo naa sa mga papan sa atong mga kasing-kasing, no? Papan sa ato mga kasing-kasing, kung imong basahon sa imong Biblia din ha, sa 2 Corinto Kapitulo 3, versikulo 2, kamo mao ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing, nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao, nga ginapadayag nga kamo mao ang sulat ni Kristo, nga among gialagaran nga sinulat dili sa tinta, kundili sa Espiritu sa buhi nga Dios, dili sa mga papan nga bato, kundili sa mga papan sa kasing-kasing

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulukat

0: Tika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghan na kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect.

0: Ito Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Texted by 23 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Ayaw gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maungad dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa

0: alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: XFM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah. Mo nang nitilap ko.
8: Bastos di

0: Mix FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. If no one to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili. Santol Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Takas, mas pinatibay.
6: Textel by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santol Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santol Plus Gold og Santol Vitamin C.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
10: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
9: Uyab, Ramana. Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid.
10: 100.
9: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
11: Exciting!
12: 95.
0: XFM.
11: Exciting.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro sa Santo Blas Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Saan? Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Gisaw ko magunya nga mamalansya. Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya oy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa diay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo
3: para wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna ay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
8: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
9: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
8: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
9: Ay, atay.
10: Exciting!
11: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ito si Aristo.

0: Pangulo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kasi naging kamat yan si mong una ni mong bana.
6: Ay, nahilo sa balanghoy.
5: Uy, ang ikaduha ni mong bana, usig kamat yan.
6: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
5: Katong ikatulo ni mong bana, usig magi kamat yan ato.
6: Ay, maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
5: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig magi kamat yan ato niya.
6: Ay, yung saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
5: Di ay?
6: Gahay mong gahay ulo.

0: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium D3. Ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: Mo ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiisa ko?
1: Oo, asa man ka tap?
0: Mangi ko para budak ko puning ako.

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: X FM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Say gusto ni mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
4: Kau, sir. Uy, kau ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Sweat dish or shatsu?
5: Kuwan na ako, aday. Aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
4: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay.
6: It's exciting!
3: X FM.

Track 1 Zavoenius Where the players Be your end, Mr. Silencer.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Taga Zamboanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, no, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab ng mga vloggers, oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din

0: ng mga collab ng mga virus at bakterya. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Doc? Pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
1: Okay na.
0: Ngayon, kakaiba eh.
1: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang. After a few days, magkakasakit ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
0: Stress. Mm-hmm.
1: And also yung weather. Mm, o, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm. Tag-ulan, nagiging mainit.
0: Yun na nga.
1: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan. Mm-hmm. Laban sa sakit.
0: Ayun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano yung diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
1: kasi
0: kinakain.
1: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain ay yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
0: Mm-hmm.
1: O kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
0: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at yung text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
1: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
0: Mm-mm.
1: O, tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya nga yung supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh para dun sa mga wala pang sakit.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
0: Mm-hmm.
1: Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, eh maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw eh meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
0: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo mayala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
1: May mga ganun.
0: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
1: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
0: Uy.
1: Yan,
0: magandang malusog na karawan.
1: Oo.
0: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
1: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tiningnan ka ng doktor, ay may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
0: Mm-hmm.
1: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman eh talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
0: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
1: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo,
0: mm-hmm.
1: pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata.
0: Mm-hmm.
1: Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot,
0: mm-hmm.
1: pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
0: Mm-hmm.
1: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid,
0: mm-hmm.
1: doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na mga simple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-inclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
0: Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, no? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa, or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
1: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
0: Kumbaga malala na yung doc.
1: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
0: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyong pong pangangatawan, nako, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga manggagamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga sa kanya pong pangatawan. Natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
5: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
6: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
5: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
6: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung pa ako. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng pa niya. Sabi ko, try mo yung aking, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
1: Wow.
6: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
1: Opo.
6: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya magkasakit ng at sumangkaranda.
5: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
6: Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-pa-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. Mm. At saka yung 774. Ay kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami mapupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manuha ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako
5: ng
6: ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpa-today ko ako last Saturday, maganda ang resulta ni Doktor. Wow, ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
5: ayos na.
6: Oo. Yung nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
5: Opo.
6: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
5: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
6: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
7: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
1: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
0: Oh.
1: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
1: salamat. Oo naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain ha.
0: Mm-hmm.
1: So nakuha niyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
0: Mm-hmm.
1: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
0: Mm-hmm. Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Pwedeng pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa ating pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
1: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
0: Uh-huh.
1: Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon na ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
9: XFM. Exciting!
10: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans o batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
11: Send money abroad quickly and easily. With Envelier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: 95.9 XFM Jensen.
13: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
0: Salton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako og inom sa tong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni ni. Wala ni DI taga-anam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
6: Exciting!
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
0: Salton Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Salton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Salton Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Salton Plus Herbal Oil.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kapiha.

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: XFM.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Sa una, katong wala pa kung mamino og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
10: Umamino ka sa XFM.
11: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
12: Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba d'yo kay Kudimo, ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon pag kabulan, wala ka kabayan?
4: X. XFM.
13: Exciting! 95.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Kuya naton ng party sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Wala na kapital, ma'am. Kaya puro na sa utang.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Ang Lanak Capital, ma'am.

0: kusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: XFM.
0: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
2: Premium D3.
0: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
2: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
3: Samsung Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: XFM.
5: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dayko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligan.
1: XFM. FM.
10: Exciting.
5: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa uluhang tudling sa itong mga balita, oras sa top stories.
0: Headlines.
1: Palasyo gibasol ang Senado sa kagubot tungod sa kalangan sa pagpasar sa priority bills.
0: Headlines.
1: Sa Balitolong Kabalita Lokal, 9 anyos samdan human mapusilan sa kadula nga menor de edad.
0: Headlines.
1: Sa Balitang Regional, 49 anyos gitigba sa iyang kauban sa inom sa Valencia City. Suspect declose sa mga otoridad.
0: Headlines.
1: Samta sa balita nasyonal, Senado may aprubar sa Magna Carta alang sa barangay health workers.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, Trump nangangkon nga adunay negosasyon tali sa Iran apan gilimod.
0: Headlines.
1: Sa balitang paugnat sa kusog PBBM, ginayeg sa Alex Iala, human ang makasaysayanong WTA 500 titles.
0: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Sex Bomb Girls na himong unang Filipino act na mutanghal sa Etihad Arena.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang extraordinaryo, gold pocket watch sa bayani sa Titanic na maligya og 117 million pesos sa auction.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon.

0: l'attualità. Express, Palita Sabuntan. Express, Palita Sabuntan.
1: Sok, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Tingadlo nga Miyerkules, 5 na sa bulan sa Agosto 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Ato nato kaninyo abang mainitun og labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Nagunan yung Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Med Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o kang Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulag na kapamatuod busa sa pagkinahulat ninyo. Tumaron na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na ay 8 minutos. Ang nakalabay sa nasingko sa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Ania na mga retalye sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Alas sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santone Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Gipahayag sa Malacanang ang panag-away sa politika o ang pagbalik-balik kapag usab sa liderato sa Senado. Nakapahinay sa pagpasar sa mga prioridad sa Malaudon sa Administrasyong Marcos. Kini nga pahayag gikan sa Malacanang na nagsunod sa paghulagway ni Senate Deputy Minority Leader Aimee Marcos sa Senado isip usa ka kapakyasan kalabot sa pagpasar sa mga Malaudon nga nalakip sa listahan sa mga prioridad sa gobyerno. Ato ni Presidential Communications Officer, Undersecretary og Palace Press Officer Claire Castro, ato sa usa ka press briefing sa Malacañang nga nahimo sa Senado nga o ang nahimo sa Senado sa datan sa pagpanday sa balaod na kaapekto sa kagubot mga pagbago sa liderato ingon man dugay nga pagbaragbangi sa politika. Iyang namatikdan nga human sa bagong liderato sa Senado, kaya tubang sa internal nga panagbangi, lakip na ang tulo ka adlaw nga pag-boycott sa mga sesyon sa wala pa ang sinidai adjournment.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: XFM. Weather Update. Weather Update.
1: 10 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa ato ang balitang weather. Hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang paglawas. Paliguna ang imong resistensya. Inumanan sa pagtumar og Santone Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang low pressure area mga katropa kon LPE nga ginamonitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA nahimong tropical depression Maymay. Sa weather bulletin sa PAGASA, ang sentro sa tropical depression Maymay katapusang nahimutang sa 130 kilometers sa kasadpang amihan ng kasadpan sa Bacnotan, La Union. Ang bagyo nagdala og kusog nga hangin nga 55 kilometers sa matag oras duol sa sentro og pagkaguros nga mukabat sa 70 kilometers matag oras. Samtang nag-irog paingon sa amihanang sidlakan sa gikusgon nga 10 kilometers matag oras. Ang uniinig iisa na sa Tropical Cyclone Winds signal number 1 sa Northern og Central Luzon. Apil na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan o mga bahin sa Cagayan, Apayaw, Abra, Kalinga. Altoin Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Isabela o Quirino. Posible ang mga pagbahaw landslide tungod sa makasugang pagbundak sa ulan hatod sa nasampit nga bagyo. Ang adlaw mga katropa misidlak kaninang alas 5:40 sa buntag ug mosalop onyang alas 6:24 sa hapon.
0: XFM Weather Update.

0: Rewind Express Rewind. Kasama ang inyong paboritong katropa kada linggo. Kuya Chris. Kuya Chris.
1: Kuya Chris, I love you.
0: Mga paborito mong classic music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting.
0: Express Rewind. Express.

0: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:49 na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hi, hello, good morning. Ay, buntal, biya ka rin yung tren, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Aras sa karoon ang layan na po natong edisyon sa ato programa, ang talumanono, kini ang Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Gurado ko, hiwiin ang kamera ba?
2: Okay.
0: Adlaw kita karoon nga, Miyerkules. Pasa sa adlaw, ay, pizza 5 na sa bulan sa Agosto 2026. Siyempre, kini yung makaubang karabuntaga, katropang Ruel Dumantay.
3: Oh, katropang Chris Ligaspi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, may buntag, kumusta mong taran? Welcome sa programang Bullseye, mga katropa. Ubanasab kita sa itong mga hisgutanan, mga issue, mga puntong atong lalisan ginagbay. Pero magkasinabot yan mo ito sa ulahi, di ba?
0: Yan. Katulad ako sa paning nag-error. Ay, nahulog ako ang ano.
3: Ay, mga katropa, good morning diha sa mga taga Makima area, Maitom, Giamba, Ubasim. Ingon man sa mga taga Tupi o Pulomulok, South Cotabato.
0: Ay, sa mga taga Tiansan, may buntag diha kayo yung talang 26 kabarangay ni Ningato Sinad. Good morning!
1: Good morning!
3: At siyempre, taga Malapatan, Malungon, Alabel o Gaglan, Sarangani Province, may buntag, kapila doon taga Balut Island. Good morning!
0: Of course, good morning po sa ito mga katropa diha sa may Pulomulok and Tupi sa South Cotabato.
1: Bullseye!
3: Kaninyong talang na nagsumay sa itong online, ingon man sa mga radyo, may buntag. Uy, grabe no. Miyerkules na, katong niyaging adlaw, Lunes ra. O niya, dinggir ba si Piat ba? Kinasustain yun, tas ginoo mga katropa, bisag unsa kalisod sa kinabuhi.
0: Yan diba? Na. O, kasyempre, may buntag po sa mga nasa social media sa XFM 95.9 Channel Santa City. Sa itong Facebook page, so sa ito ang YouTube channel, XFM Jensen TV. Good morning.
1: Good morning!
0: Good morning sa mga kaigsunan po nato dihang mga managat at mga kaigsunan mga drivers, especially sa ato mga teachers, mga kaigalaang adjustment na po kay adunay mga sagol-sagol nga klase sa klase. Oh, di ba? Unsa man na ay modular, ang ba nag online, ang ba na ay face to face, pero sa private. Pero ako ang anak, mga anak na ako, isa face-to-face, ang isa online, naglagot, kaya ano siya allowance.
2: Ayun!
3: Ika ay talaga lawas, bahalag.
0: Ah, bahala diha. Siya ay ganun lang diha siya sa balay, kaya makatipid ta. Ang atag, ganun tag allowance. Uy! Tipid-tipid, birada ni kaya tropa. Ana na nabeg, alas 6:53 ang atong oras. Siyempre, may buntag. Good morning. Kaya yung taral, mga kaigilaan. Kaya yung tulungan na ito, kaya yung Santo Plus Gold. Ako ba na ito na yung Santo Plus Herbal Capsule? Santo Gold Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix. Santo Herbal Tea. Dabo na yung Santo Herbal Oil. Ako ba ng Santo Vitamin C.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di na tamaglangan, katrupang Chris. Ato lang ang tuwang karoon. Ang tuwang word for the day.
1: Bullseye!
3: Kaling word for the day na ito, karang adlawa, pinaka-ilado ni verse, mga katrupang. Kini nag-isgot bahin sa gugma sa Dios sa katauhan nga ato lang nga sayang-sayangan lagi ingon niya sa pulong sa John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Siguro kabalo na mo ani katropa pero di lang nato kayo gina internalize, wala lang kayo nato ginabutang sa tong kasing-kasing nga kini gugma sa Dios diha para sa katauhan. Katauhan nga anda mo pailalom sa iyang gahom, andam mo tuman sa iya ug andam mo submit kaniya. Kani katropa atong bilisayon para mas masabtan, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga ang tanan nga mutuo kaniya dili malkansi kundili makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Asa malkansi ang gihigugma kana katropa, di ba? Kitagaan ka na sa tanan, apan dili lang yung gawa na mahibuhat ang Ginoo di kay dili man mapugsano ng Dios. Puna katropa tulo kabutang gusto na ko iskutan karong buntaga. Ang gidak-on o kinadak ang gugma. Kun greatest love mga katropa gihatag diha kanato. Ang gugma sa Dios alang sa kalibutan walay sama. Wala niya gipili kun kinsa ang kun dili niya ihatag dili gihatag kaniya ang iyang labing bililhon. Ang iyang bugtong anak tungod kanimo. Gihatag sa Dios ang pinakanindot nga regalo. Gihatag niya ang kaluwasan sa katawan pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanato digikan sa ato mga sara. nagpakamatay dito sa Kalbaryo nga wala gani nagsulti nga sa mandawaton ko nimo o kanang andam ka ba nga musurrender ka nako, wala walay kondisyon mga katrupa, ang gusto lamang sa Dios nga masabtan nato ang labing dako nga gugma sa Dios alang sa ato mga kinabuhi. Kaya ang kinabuhi nga dili maluwas katrupa, dito gita mamahimo gitang sugnod sa impyerno. Sakit man na pamalandong o napantinood. Apan ang Diyos, hilabihan ang gugma alang sa matag-usa, munang iyang gihatag, iyang bugtong anak, para lang maluwas kitang tanan. Kaya'y maluwas, gawas sa ngalan ni Jesus, kung kita mudawat kaniya, mga katrupa nga, ato siyang mahimong manuluwas, ato siyang Diyos, nga nagpakamatay ka nato dito sa cross sa Kalbaryo. Ikanawa, ang kinadakang halad, munang kinadak ang greatest sacrifice mga katrupa. Si Jesus Cristo ang nag-ula sa atong mga sala o nag-ula sa atong nag-ula sa atong sa iyang dugo alang sa atong mga sala. Pinaagi sa iyang pagpakamatay sa krus sa kaluwasan, o ang kaluwasan gasa sa Dios nga dili mapalit, pinaagi sa atong mga binuhatan. Kini katrupa, grasya lang gyud sa Dios nga kitang tanan nakabaton sa kaluwasan. Kay kung walay grasya katrupa, wala siguro yung nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo, wala siguro yung nagplano sa atong salvation nga di magin ato kayang buhaton ang pagkamatarong, di nato kayang tindugan nga kita mamahimong angayan sa atubangan sa Dios nga walay bisan usa. Ingon sa Romans 3:10, walay bisan usa nga matarong, wala bisan usa mga katrupa. Muna kitang tanan, makasasala at tubangan sa Dios. Apan, gigrasyahan kita sa Ginoo. Muna gihatagan kita niya greatest sacrifice. Ang sacrifice nga na, muna katrupa, ang pagpakamatay sa iyang anak na si Jesus Cristo, o gasya bisan mismo Dios siya na pagkatao, 100% God, 100% human, muna katrupa siya lang ang tao nga walay sala, o gagani, iyang gipangapod-apod sa tanang mo dawat kaniya, nga kita makabaton sa iyang pagkamatarong. Muna katrupa, muna ang kinadakang halad sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios, alang sa tanang katawhan nga mo dawat diha kaniya. Ikatulo, ang kinadakang saad mga katrupa, kung the greatest promise, mupuli siya. Ang kinabuhing walay katapusan, gisaad nga tustanan, nga magsalig,

0: kung sa imong kumuadto ka sa imong giharian, ayaw kong kalimti, hinumdumi ako sa ingon ni Jesus. Karon dayon muuban kanako dito sa paraiso. Katropa, ang matag-usa sama kanato makasala og kato mga maaghupon nga dunay kasing-kasing nga may pinobsanon. Ang kinahanglan lang sa Ginoo nga kitang tanan bisag makasala kita, makabalo kita nga magpaubos, makabalo kita nga muangkon sa ato mga sala, o ang Ginoo maantigo, maluoy maantigo, muhatag ka na to sa iyang greatest promise. Limang kana bisag makasala ka pa, kitagaan ka na sa Ginoo o greatest promise nga daan, bisan pagwa pa ka naka-decide muna karon pa lang daan kung kini dawata kini nga usa ka dako nga higayon nga madawatan nimo ang greatest promise sa Ginoo nga giingon sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.
1: Bullseye! Kartin, nindaw tanay ni ka. Paborito gini nga verse sa kadaghanan. John 3:16. Dapat paborito ni nga verse sa mga makasasala.
2: Okay.
1: Ang mga kawatan ka ng mga kawatag balita.
2: Okay.
0: Ang ako ang ikaduhang ganahan katong Matthew 6:33. Kinigin ang pinaka-greatest verse. Mao gini John 3:16. Kung imong basahon ang Biblia katong Pangruel, maura gini ang pinaka-mensahe niya. Kanang ang gugma sa Dios sa katauhan nga gusto niyang luwason. Nah. Grabe yun ang gugma.
1: Nah. Diba? Kamu, apa may kahigayunan? Dili pa ulahi ang tanan.
0: Bitaw. Painom-dom lang may nga. Sayang po itong gigahatag sa Ginoo sa imong kaluwasan. Nga imulay kambius malita. Na.
1: Ako yan. Yayas malita ka na makikapalit. Barato naman malita na sa mga 3 million, 300,000.
0: Nga kay bilyon na sulod sa malita.
1: Ay, ipunto na 7 na mga katropa itong oras. Siyempre, ada nga mga pagtulunan kaya itong karing Santo Plus Gold. Kaupo na din ang Santo Plus sa Coffee Mix. Aray na karoon ang itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Senator Villar nagpasaka og resolusyon sa pagpasinugog kang Alex Iyala.
0: Uy, trending ni.
3: Bullseye!
1: Nagpasaka si Senator Mark Villar og Senate Resolution number 564. Aro ka pa si Dungga na umpalipayan si Alexandra Alex Iyala tungod sa iyang makasaysayan ng pagkampiyon sa 2026 sa Mubadala DC Open. Si Iyala mao ang unang Pilipinong profesional na nagdaog sa Osaka Women's Tennis Association kung WTA 500 Tour Singles Event. Pumisaka sa World number 20 ang labing taas ng ranggo na abot sa Osaka, Pilipina. Sa iyang kampanya na pildi niya ang pipila ka labing kusga na ng mga magdudula sa kalibutan. Nakit na ang silang Zeng Kien Wen, Leila Fernandez, Elina Svetolina, Naomi Osaka o Jessica Pegola. Matod ni Villar, ang kalapusan ni Ella bunga sa kakugi disiplina o pagka mainan tuson o daglaom siyang mas daghan pakini o gabadaog ng mga titulo lakip ng posibleng Grand Slam Championship.
0: Anyways, congratulations sa ato ang nagdala sa dungog sa nasod Pilipinas. Bisan pag grabing issues Pilipinas, apan gatagan niya kadungganan ng mga Pilipino. Congratulations diyan ni Alex Iyala.
1: Yeah. Idol na ako ni, bahala lagi magkamang-kamang, basta daw.
2: Okay.
0: Bitaw, grabe. Bit-bit gini yan, no? Ang dungog sa Pilipino ba?
1: Yeah.
0: Ganahan ka magtanaw nga, adunay Pinoy nga magdudula, nga nagpakita sa iyang gilas, nagpakita sa iyang kahanas para pildihon ang mga world title ng mga magdudula usab.
1: Number 20, champion na sus, katakot-takot, endorsement na ni
0: grabe. Pila to ka, 12 million daw, ang nga 15 million?
1: Gambay, rakaya na sa endorsement.
0: Bitaw, patindag ko, ana. Siguro, opportunity po din nga makita sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan, ang hiyas sa mga Pilipino.
1: Yan. Uma naman ang ano, ang kasikatan sa boxing. Mo ginipuli kang Senator Manny?
0: Wala.
1: Si Senator Manny, former Senator Manny, kaya ano manggod?
0: Nag-iisa lang.
1: Division, nag-iisa yung kampiyon sa mga Pilipino sa pagnatad sa boxing.
0: Tawag na siyang the living legend, di ba?
1: Araw, wagi nakapantay sa yapon ng Pilipino boxer. Karon, ari-ara po, sanatad na po sa tennis.
0: Actually, daghan tag mga players nga dunay daghang opportunity sa international competition ba, pero wala lang kay matutuke.
1: Kana lang gina sunod, ano na po siguro, dampa.
0: Ano di kung naay dula sa tinaguay, daog ang Pilipino.
1: Kabalo ka, mas taas ang garbo ni ini ba kung Pilipinas yun ang nagsuporta ni ining gobyerno.
0: Gani.

0: kay ang
1: karon ano na lang man ni kumbaga nakisakay na lang ni sa credit nito mga officials
2: atay
0: tinuod bitaw ko wala man gyud gi
1: sponsoran pareho gyapon na nitabo kang former 8 di man siya former sa tuang 8th division na legend Manny Pacquiao.
0: Oh,
1: isakay na lang ang gobyerno iwa man gyud diri sa Pilipinas na develop dito man sa US na develop si former Senator Manny.
0: Ipaadto siya US para dito mag-train. Tama man.
1: Hmm. Jinsan pa lang daan. Huwag man ganit ma-develop na rin pag-ayo. Maubito na itong Manila.
0: Oh.
1: Uy, kay ka. Doon sa Manila, tanaw niya, morag di, mag-yuk ko ka salir dari add to tag US, be.
0: Oh. Grabe man po lagi ang pamulitika po sa sports.
1: Na. Corrupt man.
0: Oh, lang na. Pero na lang, dili mo sugot ang Ginoo nga mabalda ang skill sa mga Pilipino. Wala nang itugtan niya.
1: Sikat sa golf.
0: Oh, na, golf, di ba?
1: Paing ni Pumuseno.
0: Pero wala man.
1: Ay, dali ito to golf.
0: Bowling. Bowling to, ya?
1: Bowling.
0: Oh.
1: Bowling day, bowling. Diba? Sa billiard, siyempre, wala ilain. Bata Reyes.
0: Oh, sa karon, maayo gyapon.
1: Oh. Bullseye! Bullseye! O mga sikat na itong mga atleta, mga katropa. 7:05 ang itong oras, salayan pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Natsalyan, gustong gamitin ng SEF sa pag-hire o mga security guard sa mga eskwelahan.
3: Bullseye!
0: Ginuso ni Senate President Wing Natsalyan ang paggamit sa Special Education Fund kung SEF along sa pagkuha o mga security personnel aron mapalig-on ang seguridad sa mga eskwelahan. Ubos sa iyang Senate Bill No. 53 sa 21st Century School Board Act. Gusto niyang palapdan ang paggamit sa SEF aron magamit usab ang mag-deploy o mga security guard nga dunay hustong pagbansay. Mingon si Natsalyan nga dili igo ang pagtukod o mga classroom o pasilidad kung walay kasiguruhan at kaluwasan sa mga estudyante. Labi na human sa sunod-sunod ng insidente sa kabintasan sa mga eskwelahan. Lakip ang baguhay nga pagpamatay sa usa ka 13 anyos ng estudyante sa Las Piñas National High School. Ang maong sugyot kabahin usab sa prioridad nga agenda sa LEDAC aron nga mapalapdan ang paggamit sa SEF pinaagi sa pag-amendar sa Local Government Code.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Tuuna pa ang tanan ninyo gibuhat.
0: Divisi, magod.
1: Di man gunta kita mga Pilipino, di man gunta mo lihok kung wapa na ito may experience.
0: Reactive ra kayo.
1: Ay, nako. It's too late to be a hero. Nanay namatay. Ginoog ko.
0: Oh, nanay na po. Las Piñas to. 13 anos.
1: Kulbaan na. Sige, inyong hana na.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Tayo pa na ito mga balita sa Digang Bayan. Gipanindigan ang paghatag og piyansa kang Bong Revilla.
0: Agoy!
1: Gipanindigan sa Sandigan Bayan 3rd Division ang desisyon ng katugutan sa pagpiyansa si kaning Senator Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. May kinabutan ka na sa Gikegong Ghost Flight Control Project sa Pandibulacan. Bigod si Associate Justice Ronald Moreno, wala siya maapektuhin sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla o ang hukom gibase lamang sa ebidensya. Batong sa korte, ang ilang gitukoy pa karon mao ang hangyo ng piyansa o dili pa ang merito sa kaso. Samtang padayon ang pagdungog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, sige. Okay. Wala yung problema.
1: Ayaw, sige. Create dia bending dalo.
2: Atay.
1: Sandigang bayan, ha? Hindi ninyo pwede mapalit. Sanay mo di ay. Kabuang ba ninyo?
0: Depende pala. Takabalo. Basi di ay, ha? Depende lang na.
1: React-react mo dia. Depende. Ako, di ka mo to.
0: Di ka mo to.
1: Sandigang bayan, ha? Katrupang Christmas. Oh. Ay, last resort sa tagananan ni
0: mga... Dili ng busman?
1: Ang ombudsman, wala na, mapalit na.
0: Okay.
1: Wala na, imbis mo na ng dangpanan. Sa akong takay po, that ombudsman appointed by the president, wala na yung tumong nais to protektahan ng administrasyon.
2: Okay.
1: Si Irisi, nagsulti na daan niya na, di ba? Sige ka mo siguro, makabantay magin mo. Tanawara ko ninyo nakasuhan. Puros kalaban sa politika sa Pangulo.
2: Okay.
0: Ang mga, kwan ba, mga taga, sanay, taga Surigao, kanta na lang sila.
1: Sige, kanta.
0: Sadyang. Sayang daw. Kaya ang ilang way dito, J-man. Sadyang.
1: Asap ni mo gipunit na. Murag layo naman kaayo.
2: Atay.
0: Pili kay, ang sayangan sila, nga unta, matagaan o kahigayunan ba nga musalig ang katawan sa gobyerno. Pero ano?
1: Ah, okay.
0: Oh.
1: Ato na ito. Pero nga nanabot mo itong sadyang.
0: Pili kay, kanta ganit sila kay sayangan sila.
1: Ah, okay. Samtang, salamat pa na itong mga balita.
3: Bullseye!
0: Balakanyang walay mag-uumanga mapahawa sa PAC Silikahab.
3: Bullseye!
0: Gipasalig sa Balakanyang walay mag-uumanga mapahawa tungod sa planong PAC Silikahab sa Kapas Tarlac. Bato di Palas Press Operator Claire Castro nga 3,500 ka ektaryang lugar gitakda nang build zone sukad pa 2019 alang sa New Clark City dugang pa niya nga adunay 6,000 ka ektarya kagigahin alang sa green spaces, forest reserves ug upland farming. Busa dili maapektuhan ang mag-uuma. Bisan ini nagpabilin nga ang kabalaka sa pipilang residente ug sektor tungod sa posibleng epekto sa kalikupan ug sa mga indigenous community.
3: Bullseye!
0: Maayo man siguro gining paksili ka, pero kung magunitan sa mga dili bayong individual.
1: Wala niyo. Padulong ni sa house show, mga katropa, labing pa kung kickback na po'y unahon.
0: O, ano lang, maguba ang maayong plano kung unahon ang personal interest.
1: Actually, on the other side, dako siyang tabang.
0: Gani man, o kano ni.
1: Pero lagi, ang ato ang concern is dapat maprotektahan ang ato ang kalikasan kay nisod kayo. Ay pagka na nagaling maguba, pag maningil gani na, sorry itong tanan.
0: Pero lingaw man to si Hiherson Congressman Alvarez nga pwede daw mag-desalinate ang kiningani nga technology. Pwede rin nga i-resource out sa dagat ang tubig. Bago na siya nga ako, nakita na ako sa Billionario Channel.
1: I-source out?
0: Ang tubig nga requirement, pwede kuhaon sa dagat. Kaya ra sa teknolohiya niya nga mag-desalinate o parat nga tubig. Moto yung bago.
3: Okay.
0: Ala, kundi lang i-curap.
1: Noted. Tantang sa lain pa na ito mga balita, motorcycle taxi riders na ngayon o pagripaso sa rider cap sa LTFRB.
3: Bullseye!
1: Narawagan ng Nexus Riders Alliance sa gobyerno ang ripasuan ng rider allocation o capping system sa LTFRB. Kaya lagi kayong mahimo nga makadaot sa paginabuhian sa libuan kami ng motorcycle taxi riders. Patod sa grupo, dagag riders sa posibleng mawadan o kita kung malimitahan ang ginagkanon sa mga mahimog mudawat sa mga platform. Ihangyo sa abdila nga tugutan ng multi apping aron na dunay mga kapilian ng pagdawat sa booking. Suportado sa grupo ang regulasyon na pangusto nila nga ang polisiya himuon uban sa konsultasyon sa mga riders.
0: Di na gud mapugna, no? Grabe na gud ang mga motorcycle taxi dito sa kauluhan.
1: No, mura na mga nag-anugod, mura habal-habal nga gi-ano lang ba?
0: Gilegalize. Tino na.
1: Pero ang problema sa habal man gud, upat, tulo, lima.
0: Okay. Oo, wala lang.
1: Nga... habalon pag yun ang ano, habalon pag yun ang sakay. Sa hero.
0: Ang tawag ko ng habal kay, parang sakay mo kasi likod good na, naka, mura po kag driver ba? Likod, sunod din ka sa driver.
1: Ganahan ka mong habal-habal driver niya, sa imong atubangan mo sakay, may strike kay padlo bukit.
3: Atay.
0: Katoy mga tinon nga habal-habal driver. Sa Trento, kita na ko ka ng mga Skylab.
1: Habal-habal driver ko yun, dalagang may strike.
0: Agoy.
1: Atubangan. Ah, may bangko.
0: Oh, bangko lang ka.
1: May bangko.
0: Na siya, ma-elevate siya kamay.
3: Atay.
1: No touch, no touch.
3: Atay.
0: Touch move.
1: Salay pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Congresswoman Nograles, gobyerno, dili angay mag-focus alang mag-focus lang sa ayuda, kinahanglan og investment og trabaho.
3: Bullseye!
0: Yatagan og gibagato ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles nga dili angay mag-focus lamang ang gobyerno sa paghatag og mga ayuda sa katawhan. Sa usa ka interview sa programang Bullseye sa XFM 95.9 Jensen, agipahayag sa magbabalaod nga kinahanglang magbugna og mas malungtarong mga programa pinaagi sa pagdani sa mga negosyo, pagpalingkon sa agrikultura o paghatag og tinuod nga oportunidad sa mga lumulupyo. Mato niya, kinahanglang maghimo ang gobyerno saktong palibot aron mahatagan og daghang trabaho o kahigayunan sa negosyo ang tibuok nasod, di lang ang paghatag og hinabang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Which is tama man.
1: Kurikik. Ay. Samtang, salayin pa na ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: 5-point legislative agenda para sa MSMEs. Gipahilo na ni Senator Bam Aquino.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Formal ang gipahilo na ni Senator Bam Aquino ang iyang 5-point legislative business agenda. Din gitawag niya ang micro, small and medium enterprises o MSMEs ang pangunang makina aron ilawas ang ekonomiya sa nasod. Hindi na itabo human niya paguluhi ang Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Sa iyang privileged speech, gipahingusgan ni Aquino ang MSME maoy naglangkob sa kapin 99% kung 99% sa tanang lokal nga negosyo sa nasod. Bisan pa nga kini naghatag ang trabaho ug nagbuhi sa mga pamilya, dili matud pa makatawronganon ang ilang nasinatian nga bugat nga krisis sa ekonomiya ug ang murag lukot nga mga proseso o mga regulasyon tungod sa permanenteng pagbago sa digital economy. Uban sa pandemya, nanawagan si Aquino na dinilian ng update ang Magna Carta for MSMEs o ang makasasayanong Go Negosyo Act of 2014 o sa kabalaod na siya mismo ang nag-akda sa unang termino sa Senado.
2: Una po nating term nung pinasang Go Negosyo Act of 2014, nasa isip po namin ay sari-sari store at karinderya. Pero ngayon po, kasama na sa listahan ng MSME ang mga online seller, ang mga freelancer, ang mga content creator, ang ating virtual assistant at maging mga magsasaka at maliliit na food processor.
1: Aron mapanaliktan ang bagong generasyon sa mga independent workers, kinuso ni Aquino sa Senado kay ibong pormal ilalom sa balaod kining mga sektorya aron na makadawat og suporta gikan sa panggabhanan.
2: Panahon na pong i-update ang mga batas para i-define ang MSME, para mabigyan sila ng tulong at para matugunan ang mga panibagong pangailangan at panibagong anyo ng ating micro, small and medium enterprises. Palalawakin po natin ang access to capital, access to microinsurance at iba pang suportang kailangan ng ating maliit na negosyo.
1: Gihatagan o gibugato na ni Aquino ang dakong potensyal sa creative economy. Iagit niya ang gagamhanan na sundon ang mga international nga sumbanan at kasama sa COCA sa South Korea aron iduso ang mga artist, manunulat o digital developers nga Pilipino.
2: Isa sa mga bagong makina ng paglago ng ating ekonomiya. Matagal na po tayong nanonood, nakikinig at natutuwa kapag kinikilala ang mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Mula Bini, SB19, Filipino filmmakers, animators, game developers, Filipino fashion designers, graphic artists, writers, meron pong renewed interest in Filipino culture, food and creativity. Kaya kailangan po nating suportahan at tulungan ang industriya na ito.
1: Usa sa pinakabagong haligi sa panukalang agenda bawang local farmer and MSME support and voucher program. Kinigi naman sa sakit na saka framework ni Senator Kiko Pangilinan din direktang ibalhin ang pagpalit ng mga supply sa gobyerno gikan sa lokal nga producer.
2: Isang inclusive supply chain na kung saan ang parehas na binibigyan at pinagkukuhanan ay nakikinabang. Kung magamit lang po ng tama ang napakalaking budget ng gobyerno, napakarami pong pwedeng matulungan at mapapanatili pang abot kaya ang mga bilihin. Naisip po natin kung saan pwedeng kunin ang pera. Naisip po namin na pwede pong ma-access ang 300 billion pesos na kaprogram na ayuda sa ating bansa. Hindi ho ba napakaganda? Tumutulong na nga po tayo sa mga kababayan po natin, yung pinagkukuhanan pa po natin ay natutulungan din.
1: Aron iduso ang padayong pagtubo sa ekonomiya o siguro ng seguridad sa pinansyal, nakatutok usab ang ikaapat na haligi sa istriktong pagpanalipod sa pagpalapa o pagpalapad sa mga industriya na naghatag o dekalidad nga trabaho.
2: Magsusulong po tayo ng mga reforma para suportahan ang mga industriyang nagpapayaman sa ating bansa. Ito rin po ang mga industriya na kailangan protektahan at palugoin dahil sila po naglilikha ng mas marami at dekalidad na trabaho para po sa ating mga kababayan. Kabilang po dito ang IT BPM industry, ang semiconductor at electronics industry, kasama rin po ang shipbuilding na kasama sa blue economy.
1: O karon direktang tubagon ang mga gihambing nga mga ordinaryong negosyo ni padangat o kritisismo si Aquino batok sa burokrasya o red tape sa pag-ipit sa pipila ka ahensya sa kagamhanan. Tubagon batod pa kini o gistriktong pagbantay pinagi sa balaod aron malikayan ang mga mapahimuslanong gawi.
2: Naghiring na po tayo dito. Naghiring na po ang blue ribbon po noon tungkol po sa mga lowa ng BIR na minsan ginagamit bilang pagkakataon para sa panggigipit at pang-aabuso. Ito po isa sa mga pahirap sa ating maliliit na negosyo. Nandiyon po yung FDA kung saan napakabagal ang pagproseso at nagiging hadlang sa pagpasok ng mga produkto sa merkado. Nandiyan po yung Bureau of Fire kung saan napakaraming reklamo pagdating po sa di makatwirang inspection fee at yung pagbebenta ng mga fire extinguisher at iba pa. Ilan lang po ito sa mga nagpapahirap sa mga maliliit na negosyo na kailangan na pong itigil at hanapan ng solusyon.
1: Sa katapusan, kipahirom doba ni Aquino ang Senado sa mga pasidaan sa mga eksperto nga posibleng musaka ang presyo sa mga palaliton o gumay sa mga musunod nga bulan. Hinungdan nga gikinahanglan ang mga patakaran sa ekonomiya kapag dalaw kaligon matag pamilya o trabaho.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Well, it's a good 5-point business agenda, legislative agenda. Actually, nindot siya. O kanina, nakapokus yun dito sa mga gagmay negosyante.
0: Na klaro gid ba nga kato lang nakita nako katong Bureau of Fire o katong FDA usa sa mga pinakabugat nga nagapalisod sa mga SMEs paitan.
1: Oh, okay, syempre ang SMEs for example na sila ilang kaguling yung produkto nga produced. Oh. For example, when we talk about herbal,
0: oh,
1: di ba? Grabe ang regulation mga katropa.
0: Sa FDA.
1: Oh, sa FDA. Nya grabing ano, grabing bayad ba.
4: Okay.
0: Oy, FDA. Hala, bantay na mo kang Senator Bam Aquino.
1: Kay Senator Bam na ha, dili na mo ha, klaro na na to.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Para klaro ba?
0: Bureau of Fire!
1: Kay Senator Bam na ha, dili na mo ha. Sabagay, dali sa itong Bureau of Fire, wala sila nagnegosyo. Ipasagtad na nila nga kita mismo ang bupalit o
0: fire.
1: Tama ko yung
0: requirement po.
1: Nga mga kawani sa Bureau of Fire, na sila mismo ang nagnegosyo.
0: Nanay-conduct.
1: Ilakin mismo, nakadami lang.
0: Agoy.
1: Oh, nako.
0: Ayaw, lagi mo anang pinaspasay nga kwarta ba? Dali, lagi na mo halapon.
1: Burag ko lang na lang ba? Sila na rin mo, bit-bit mismo anang fire distinguisher. Ibaligyasin mo nga.
0: Pero, bayad na lang daan. Nga naman, dugay-dugay pa.
1: Alas 7.20, ang atang oras, atong pagbalik. Bayo-bayo ato mga hiskutan, mga katropa. Ay, kanilaging sandigang bayan. O, gakaribang ombudsman. Ang nga ibang mabalakan ang katawangan ining ilang magaginapang buhat, mga kaigalaan.
0: Ay kung magdungan ang duha, balaka kita diha.
1: Pero ako na ako isalig doon. Hindi ko mawala pagsalig sa, ano, sa,
0: okay,
1: sa sandigang bayan.
0: Uh-huh.
1: Ay, dili ba gina sila. Ano, ang ombudsman noon siguro ka na.
4: Okay.
1: Halata yun kayo eh. Halata yun kayo ang ombudsman. Kaya lang. Dili, kaya ang sandigang bayan, siguro magano sila mo ano kung aduna bay probable cause sa mong kaso.
0: Mm-hmm.
1: Sila naman ay mo identify. Huwag na, forwarded to court, tama pa sakaan yung kaso.
0: Mm.
1: Di ba? Pero sige lang. Ito rin tanawon mga katropa, kay sigurado ko pag change of administration, mga wala ni kasuhan ka na.
0: Maundang rapo na siya.
1: Klaro na kayo na.
0: In short, bangi politika na ginintanahan.
1: Siyempre, skutan po na ito. Nang ebidensya ba ito kang BP Sara? Kanina ang nindot niya eh. Base sa ebidensya, skuwa!
4: Okay.
0: Dito, makapunta na ito ba? Ano sa ba? Kumbiktado ba gin siya? Ano eh? Masuelto ba? Tungkol sa gipresinta kagahapon, bunga-bunga, matuntag ako eh.
1: Really, manto siya ano eh. Ang papel ato niya is to authenticate kung ano lang, i-identify kung mauban ang mga dokumento.
0: Mm.
1: Pero wala siya sa capacity nga mag-ibong witness
0: out of
1: nga
0: context,
1: adunay anomalia.
0: Out of context siya eh, sa iyahang nga mga statement.
1: Dali, tama man yung statement. Huwag man tayo problema sa yung statement. Pero dili ito siya makapamatuod nga na ay gikaw-kaw ang kanuhang pangulo.
0: Gani man.
1: Kay ang iyahang statement is base na sa dokumento.
0: Oh, yeah,
1: so wala siya, ano ba, wala siya say dito sa ginaingon nila nga
0: alam nga detalye.
1: Oo, wala siya say dito sa conviction ba.
0: Mm.
1: Eh, document based man lang siya.
0: Oh.
1: Recommendatory man gud ang ikpaw.
0: Oh.
1: Dili man gud sila ang muhukom kung mali ba ang paggamit sa confidential fund o dili.
0: Mm.
1: Bulok po ning
0: lagi taga sa kwarta lagi nung dan. Bisag bright kay mabulok lagi.
1: Break tawin kaniga bahay na to kanino sa Turbo Man Enhancer.

0: Gising.
1: Laging bitin.
2: Ibalik ang bangsi.
1: Ibalik ang alab
2: ng pagmamahalan.
3: Mac Turbo.
0: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men.
1: May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan.
2: Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sansol Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo. Sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
13: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Ang?
1: Oo. Parehan ba sa supper o dinner?
0: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: na ba mo diha? Labi pa ka mo mga ginikanan nga responsable kayo mo sa inyong mga anak.
1: Okay.
2: Ayog irason ng kalisdanan, ha?
0: Ha? Eh, mawag yun ay ginarason per me. Di na mo maatupag. Eh, grabe ang mong pagpaningkamot. Eh, yate.
2: Tugatuga mo na yung kanyay.
0: Tugatuga kang palami. Eh, di man na yung kaka...
2: Wala, uban na ba naghanggani kayo sa pag sugod palang gibundis na ka-decide ng ipalaglag, di ba?
0: Oo.
2: Kita mo na mga klaseng ginikanan.
0: Kasabot ta, tananta ka ron na morimpigado ang panginabuhian, oh, ng kapila.
2: Pitos, nagpitos.
0: Pila ka, sideline, pila ka, trabaho na itong kinasudlan, o tulo, o pat, basta di lang yun mahamper ang tanan. Okay, ragaway ta problema niya, pero pag mahamper na gani ang pagpadakunin mo sa si mong bata, moragdiya kita magka-problema doon.
2: Mano, rasun na lang yung kamot ka, tapos ipasagdanin mo sa klaseng ginikanan.
0: Mabalik ka sa, ano ba, mabalik ka sa dati ba? Para sa balik ka na yung kamot, di ba? Para sa kaugmaon sa si mong anak.
2: Oh.
0: Okay, naka-provide ka. Pero na-provide ba ni mo ang saktong pamatasan?
2: Nawala yun. Bagsak ka na apart.
0: Mura na kag OFW ang gawas. di ba? Physically, naaka, pero wala yun. Para sa bata, wala ka. Kaya nga naman, wala makipagtagad. Mura gapong OFW ba ang gawas ka ni? Wala ang ginikanan sa kiliran. Okay. Yeah?
2: Mura nga, ingon to sa to, katong DMW lagi daw, taas daw ang tsansa nga kung abroad lagi daw ang usaka trabahante, mabungkag yun ang pamilya.
0: Gapon, bisa pag di mo abroad ganit sama sa gingon. Di man niya naalagi mo diha, pero di niya matagad yung anak. Mura na gapong kag OFW.
1: Okay.
2: Ay, pag ni-abroad na lang ka.
0: Ay, pag ni-abroad na lang ka. Yeah? Na yung mga pipila ka guilty o mag-guilty po tagya may baya.
2: Muna nga, wala na yung chance ron nga atong i-relax atong kaugalingon sa pagmatuto sa itong mga anak.
0: Dili tayo magpag-impokrito. Usahay, ako guilty, mangyod ko. Muna, usahay, pag mabinaw na ako nga mapasagda, nabubawi. Good. Importante yun kayo na. Kaya importante yun nga may istorya na yung mga bata. Labing pa, growing ang imong anak.
2: Correct.
0: Ayaw mo kumpiyansa ka ng mga grade 5, grade 6, na may mga buot ba? Di anak ka magsugod, di haog kasaktong disiplina.
2: Oh.
0: The brain development of a child starts from 0 to 5 years old. Karang crucial di a 0 to 5 years old katropang Chris. Di mo siya tunan o mayo. May pamatasan. Di masinutin yung nag-ayos sa yung alimpatakan. Yeah? 5 years old, di anak ka, reminder na lang na siya. Anak, kini ha? Hindi pwede ani anak ka. Okay na mangi ani ka, pero nailimitasyon na. Anak, mga pirada ni ano?
1: Okay.
0: Para ang ibong anak, maayo o pamatasan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kay usahay, makalimot ta. Kanang simpleng po o gupo, dapat i-practice din yun sa iyong bata ba? Bisaya mo kita.
2: Oh.
0: Pero mas gwapo mo gina siya i-practice. Kay pagtahod bang gunagod na. Kaya po o gupo, o magudo sa mga bisdak.
2: Tinood na.
0: Puros mo muna. Lagi.
2: Wait lang. May bagurun, wait lang. In English na.
0: Kanang ng mga pahinuntom, matawag ka rin yung mga katropa sa Santon Plus Gold. Siyempre, Santon Plus Gold, atong kauban, kanunay ni mga katropa sa pagpaligun sa itong kalawasan. Ay, gawas nga bisita, dapat di po na ito pasagda na itong lawas sa mga kaigalaan. Kaya kung itong mapasagda na itong kalawasan, ospital lang atong gawas.
1: Okay.
2: Kanang wala pa ka physically, dili pa ka, wala pa hindrance ba? Dili magay ka makapangsyon o tarong. Kanang paghang na kay gibati.
0: Okay.
2: Ang utok, apektado sa panglawas nga kahimtang. Muna, katrupa, isiguro nga healthy ka kanunay.
0: Yeah.
2: Para kung walay balatian, mas nindot, makapangalaga tas mga anak, mapapadako na to silang sakto o tama, sibo sa maayong nga pamatasan.
0: Para yung mong anak, magdako nga, dili ba sa guliro?
1: Okay.
2: Tinood na!
0: 7:34 na katong oras! Ari na ito ng iskuta ni Maabsulto Magineo, mahimong konbiktado a Vice Presidente Pinagis Kua.
2: Mm-hmm.
0: Igo na ba ang ebidensya? Batok kang BP Sara Duterte's. Doy, foreign buyer lagi na ibuhang nga picture na.
3: Bullseye!
2: Nagkuhan, nagilisan ako na.
0: Lagi, pag mag-save ka, tanawan mo kung nag-blue ba o pula. Kay usahay, hindi mo bantayan sa pag-download ni mo. Di ay. Di ba? Tanawa ang issue to. Nainasagol di ba? Nainasagol. Let me check with it. Dala ka. Okay.
2: Okay. Ko ah. Basta siya pa yung nasagot.
0: Ah, yun yung nasagot. Okay. Okay, tadi ha. Ah, di ba? Na? di ba? You are not checking it. Open the folder. Ah, di ba?
2: Ara, pagaling siya.
0: Malalaman talaga yan. Malalaman yan. Ano na, na, may audio na rin nakabutang.
2: Nambut. Kala, dito. Dito na yung gumunawa to.
0: Ah, Chip, ano Chip, refresh Chip, refresh siya. Yan. Alas 7.36 na, may pakusog ang impeachment trial. Batok kang Vice President Sara Duterte humang kuno mapamatundan sa kaning auditor sa Commission on Audit niya si Attorney Roderick Wamil. Sumala sa audit findings, wala na kasumite ang Office of the Vice President o documentary evidence alang sa pipila kapag gasto sa confidential fund sa una o ikaduhang quarter sa 2023. Lakip na ang paggamit sa pondo alang sa tawag nini medical and food assistance rewards o travel incentives alang sa prosecution. Hindi maoy usa sa mga ebidensyang nagpakita sa posibleng paglapas sa mga lagda o paggamit ng confidential funds sa panalang sa depensa, ang mga testimonya alang lamang sa bahin sa proseso o adunay higayon ang OBP sa pagpresentar ilang tubag o mga ebidensya aron supakon ang maong alegasyon.
2: Bullseye! Just tama man, nga busa, ang pangutana karon di lang kung absweldo ba o kumbiktado ang ikaduhang pangulo, kundili kung igo ba ang tanang ebidensyang ipresentar aron nga mapamatud-an ang mga alegasyon. Ang impeachment court dili bahimong muhukom base sa usa lamang katestimonya o opinyon sa publiko, kundili sa kinatibuk ang ebidensya nga ihatag sa duha ka panig. Hangtod wala pay pinal nga desisyon ang angay buhaton sa katawhan, mao ang paghulat sa husto ug patas nga proseso. Tungod kay ang kredibilidad sa hustisya dili masukod sa kasaba sa politika, kundili sa katinaw sa mga kamatuoran ug sa balaod. Kini katrupa ang pangutana ani karon, igo na ba ang ebidensya batok kang BP Sara? Akong tanawan eh, dili patapoy ding maka istorya nga konbiktado ba o kanang absuelto ang ikaduhang pangulo, pero sa ngalan nga ang pagpresenta sa prosecution sa iya mga nagasulti, nagawitness, mga taga-kuwa, murabag apart siya sa fishing expedition. Ganang nga, wala po kay klarong ebidensya god, pero gusto na lang nila nga makakubit pa o mga magamit against sa ikaduhang pangulo. So, kini nga proseso, I doubt, nga murabag nasubay siya sa saktong pamaagi. Bisan pa gani, gisulti na naman ni Katropang Ruel ganiha, nga ang witness nga taga-kuwa igo ra man sa documentation, wa siya say ngadto sa lalumpa nga detalye o kada bang makapaduot gyud sa ikaduhang pangulo, pero still murag makatingala ta nganong ingana ang pagtratar sa mga witnesses. Murag ginatugtan ang paglawom sa mga statement nga dili wala gyud bearing ba. Ala lang kini ato ra pud ni siyang kanang mga opinion, pero still mo paabot ta sa saktong mga ebidensyang ipresenta.
0: Dili si Attorney Roderick Wamil sa ikpaw dili man siya ang deciding staff kung nagamit ba o sakto o dili ang confidential fund.
2: Uh-huh.
0: Recommendatory man lang ang iya ha.
2: Mm.
0: So ang mo decide di ada mga katropa, syempre ang auditor mismo.
2: Mm.
0: Yeah. Sa ipaw raman siya o syempre kanang mga dokumento nga kana papamatud-an niya isip usa ka staff nga mauna ang mga kulang, mauna ang mga ano nga gikinahanglan, pero napay katungod nga mo reply ang vice presidente. Pero karon ang problema diri kay gigamit lagi ni sa prosecutor.
2: Mm.
0: Nya only to find out kagapon kung nagtanaw mo sa impeachment, wala gyud makasulti gyud ka nga sakto ang depensa So way pabor-pabor mga kagilaan ha. So way pabor-pabor. Kaya yung kanang pag-issue of notice of disallowance, di ba pa na finality?
2: Mm.
0: Diba? But pasabot niya na, naapay katungod ang opisina sa Vice Presidente nga mo appeal ba hitungod ni Ana o punan tung unsang kulang nga mga dokumento. Kaya ganun na yung notice of that disallowance tungod kay dahil kulang ba nga dokumento.
2: Dito.
0: So dinin mo siya pwede himong ebidensya dito ka sa final nga desisyon sa COA.
2: Mm.
0: Diba? Nga pipila na straight ang atong Office of the Vice President mga kagilaan nga nakakuha og unmodified opinion sa COA.
2: Mawad alam na ito value di ay.
0: Oo. Hindi, kumpara ako, kung ako'y Senator Judge na ini, hindi mag-inta bright. Mura naman tag-silito lapid, pero kabalo mo ito maghuna-huna. Wala, ginibagsak yun ang, bagsak yun para sa COA mga katropa.
2: Ah.
0: Ang witness sa prosecution.
3: Bullseye!
0: Pero, matang pa kagapon, before sila nag-ayon, napamanood sila another nga witness na po nga presenta.
2: Mm.
0: Nga, mauna ito, mo-identify ko no, nga mamahimong gigamit yun sa dili mao ang confidential pan. But let us wait and see. Pero kanayon lang ipresenta kagapong at dawa.
2: Pasaw to gapon.
0: Wala. Pwede rin ito siya pamatuod as documentary evidence.
2: Unta, dili lang nila tudutan kaayo kay napamangka sila ipakita ng lain pang witness. Actually, murag na overkuan ba? Overkill? Tanaw na ko. Murag dili dapat ingato kalaw.
0: Nag-focus naman kung sila dayon kay nagana magod ang confidential pan expenditures, walay kaubang documentary evidence. Nya, syempre, dapat ay reply ang Office of Vice President. It's either nalimtan, wala na-attach.
2: Mm.
0: So, pwede pa nilang i-attach mga kagilaan.
2: Oh.
0: So, inunana na siya. So, dili, dito mismo nga stage sa process, dili pa nimo pwede hukman ang ikaduhang pangulo.
2: Correct.
0: Diba?
2: Oh.
0: Diba? Kung dili dayon sa lai, ang korte mo timbang sa tanang ebidensya. We will learn, request ako
2: now. Nya, nganong importante ang documentary evidence katropang Ruel.
0: Mm-hmm.
2: Kini mao iusa ka paagi sa pagpakita nga ang paggasto na himo sumala sa balaod.
0: Mm-hmm.
2: Mao na siya.
0: Kung baga mo, tanong ko mag-impeachment kung kaya ninyo tanggala sa inyong bias.
2: Mm.
0: Kaya kami, na-practice naman ko na mo na ko. Kaya siyempre, namin sa broadcast, ako, kapilan ako, Dre. Makaya, ginako nga. Misi, pag nakoy ka, ugaling yun akong bias, di ginako na gamiton sa akong programa.
2: Oo.
0: Diba? Susulayin ninyo sa magtanaw po niyo impeachment.
2: Para makabalansin kagsakto.
0: Ipadapli ninyo ba? Paminawan ninyo maayo, kapoy mag-ibaminaw sa impeachment kaya parating taas ah.
1: Atay.
0: Pero paminawan lang ninyo maayo, iba malingaw mo ba?
1: Atay.
2: Napoy mga, kanang mga senator judges niya, maglagot mo ka magtanaw, no ha?
0: Naglagot ka sa nawong o sa ilang style?
2: Atay. Sagol na, magsagol.
0: Unsa ang pautana, Dari? Unsa ang papel sa COA?
2: Mm.
0: Sa tinood lang ang COA ang nagasusi sa paggamit sa pondo sa gobyerno.
2: Mauna.
0: Pero nothing to the finality nga dito na kamuhukom sa kung unsa ang gisulti ni Attorney Roderick Wamil.
2: Mm.
0: Isama sa mong gingon, iguro man ni Recomendatory si Attorney Wamil. So diligid siya dito mga katropa sa pag-decide kung gigamit ba nagsakto or dili ba nagamit nagsakto.
2: O niya nga nung importante ang kanang ginaingon nga unsay papel sa impeachment court. Kini ang muhukom base sa ebidensya o dili sa opinion ha?
0: Na?
2: Ebidensya ang isgutan, dili opinion sa usa ka witness.
0: Kaya kung opinion mo ba siya, na may kagaling opinion ang siyempre prosecutor, busulti magiging sila kay dapat magunda prosecutor. Sama naman ito kay Robin Hood Padilla ba? Ang prosecutor, dili dapat ka makasulti nga sila'y mudaog.
2: Mm.
0: Ma-prosecute ginila. Ang papel sa prosecutor, ipagawas mo gihapon ang kamaturan, same as papel sa defense.
2: Gani man.
0: Yeah. Ipagawas ninyo kung unsa man yun tong kamaturan base sa ebidensya.
2: Ako na, makasulti na kung alawm o kinaadman ning si Senator Robin Padilla. Kaya bisag...
0: Bright siguro ang mga ano gini, ang mga adviser niya nga kapalibot siya.
2: Oo, tinaw mo po na, nag-matter gina yun.
0: Oo, okay. Kung dili pa, di man na makatingog ba? Mahimo ka nang dito lapin.
2: Dili lang siya matingog, pero na siya gibuhat lagi.
0: Ani ha, still, presumption of innocence pagyapon. Oo, hangtod wala pa'y pinal nga desisyon.
3: Bullseye!
2: Pero nga nung dili man nga ginapatigbabaw nila nga ang ikaduhang pangulo, pwede pang mo-presumpt nga siya inusinte. Pero nga ni, unsay giingon sa 2015 Joint Circular, nalatid kini nga naglatid kini sa mga kinahanglanon sa paggamit sa confidential funds. Dai mga requirements ba?
0: Documents.
2: Nganong gamiton ang confidential funds? Unya, wala ba mag-qualify? Wala ba mag-hatag o gibugaton nga pwedeng gamiton sa ikaduhang pangulo iyang confidential funds?
0: At ano yung kakulangon sa dokumento ng attachment? Oh. Mao ito'y dito nakita nga butas. Mm. Pero kung ang kakulangon ba sa dokumento, automatico bang korupsyon?
2: Mm, kana.
0: Dili. Kinahanglan pa kini pamatud-an pinaagi sa proseso.
2: Na.
0: Dili nga dayon nga opinionated na kaya ta labing pa kung mga dia sa prosecution nga mauna na dayon ninyo actually ang inyong ginabuhat tama ang depensa ba? You are in a fishing expedition.
2: Correct. Unya, unsa ba epekto ani sa impeachment trial? Dako kining epekto mga katropa labi na sa pagsalig sa publiko o sa gobyerno kung mabalaan nga naga-expedition na fishing expedition ang atong kining prosecution dako kay magduda nung samot ka popular ay kanong pangulo
0: mag-amping ta ha kay kani dili man sa pagano kaubanan man ato na sila sa buhat pero mainstream media gyud mga kagilaan wala gyud ginapagawas ang bahin sa depensa
2: lagi
0: mao na gyud pinaka problema tanan pabor sa tawag ni prosecution sa tinuod lang muna kita mga tao mura po tayo buto nga uy aday lang tama man din yung prosecution aday lang paminawa po ninyo ang depensa
2: na
0: there's a two sides of story di ba there's just always a two sides of story muna na ang itong ano sa inyo ha kay kita patingala mag kita pero kung imog yung subayon ang impeachment complaint uy ano wala man nagipagawa sa mainstream media
2: correct
0: na itubag sa na may punto ang depensa. Di ba?
1: Atay.
2: Ug tinuod yun, gidako gitag papel, isip kita mga magsisibya, mga aparte sa fourth state mga katrupa, kay kita ang muhatag og balansing nga impormasyon ngadto sa tanang tao nga gusto maminaw sa impeachment trial.
0: Kinahanglan magidapat diri, labin pa, sakto na imo ha,
2: Husto
0: nga gid og balansing impormasyon ang ato ipanghatag.
2: Oo.
0: There's always a two-side story. Nga nung ang uban diha mga kagilaan, usa ka side sa story man lang yung ginapagawas.
1: Atay.
2: Ngayon po sila matubag sa one-sided ramagod ang payment.
0: Nga nung kinahanglan kini, kinahanglan ng transparency.
2: Na.
0: Kay aron dili mahimong trial by publicity, ha? Ang gina-impeach mga kagilaan.
3: Bullseye!
0: Ano masantan po na sa publiko ba ang paggamit sa pundos gobyerno?
2: Oo. Oh.
0: Kaya kung ingani mga kagilaan, basig makahukom tag tao, nga mali. Di ba?
2: Unya mo reflect ba yan na sa atong governance?
0: Kaya ang paghukom og tao nga mali, sala!
2: Dapat na ay tinuod manubag apan kung dili gani siya manubag dili siya angayan sa iyang ginapasangil sa iya dapat pud siya ang taga-justisya tama man unya unsay responsibilidad sa prosecution katropang Ruel ang pagpamatuod sa ilang mga allegation pinaagi sa ligon nga ebidensya
0: yes,
2: wala ta magsulti nga dili na i-prosecute pero kinahanglan adunay suporta sa ebidensya dili pwedeng murusigot lang ka pinaagi sa fishing expedition
0: dili nga naana mo diya sa trial. Gusto pang ipang-open ninyo ang tanang BIR.
1: Atay.
0: Unsay specific dito sa BIR document ang inyong gikinanglan yun na magod dapat.
2: O dapat tamo excited na ba nga pamatuod nga naagin siya dito sa BIR nga dokumento.
0: Di ba sa regular court, di man gidawato ng hearsay, i-dismiss mo gina sa prosecutor.
2: Nga anong, di ba, how ironic.
0: Di ba?
2: Dapat higher court.
0: For
2: dapat.
0: Example, mo reklamo ka karon nga nangawkaw na siya kwarta pero wa kay dokumentong gipakita. Di ba? Do you think? Musaler ang kaso? No. Kamano man ta sa responsibilidad sa prosecution? Yes, we know. Pero dapat tamo yung likong ebidensya. Kay ang responsibilidad sa depensa, di po na to ang ay ipanaplin. Kay supakon po gin mo diha. O siyempre, ipasabot po gin nila nga ang mga allegation ba ito kanila? Kaya sila may mudipinsa. Ang burden of proof yun rin mga kagilaan na sa prosecution. Kung mapamatuntan ninyo nga nangawkaw o kwarta yun sa gobyerno, that's it. Pero kung wala, sama sa ginabuhat niyo karoon, nga wapang magkita'y makita kay ikong sakto o ligo ng ebidensya, wala
2: Oh, mo gina. Muna nga, bugat yung kayo ang trabaho sa kwanron sa depensa, grabe yun ang ilahang dapat iprepara.
0: Bugat po ng trabaho sa mga judges.
2: Oh,
0: kay e base ko niya. Base ko niya magbase sila sa opinion sa publiko. Patay ta diha.
2: Dili mo gawas ang tinuod man gyud.
0: Ang opinion sa publiko mahimo bang basehan sa hukom? No. Ang hukom kinahanglan ibase sa balaod o ebidensya.
2: Kay kung ingana katropang Royal Trial by Publicity ang nahitabuan na.
0: Correct.
2: Murag manguha kag opinion sa gawas kay inyuhang gipakita nga mo ni mga statements sa mga nahimong witnesses. Tapos muhimo na sila, ay tama giday, sakto giday, nga saan ang ikaduhang pangulo, dili man nga dapat. Dapat ang ebidensya mao'y ligong basihanan. Og mao nay dako bugat nga responsibilidad sa prosecution. Og siyempre, ang depensa usab adunay responsibilidad nga supakon og ipasabot ang mga alegasyon bato kanila. Og ang mga matag katawhan, matag publiko at kinahanglan tagaan sila pud og kanang sibo sa ebidensya nga mga opinion o kanang kanang statement, dili opinion, statement kay para ligon, wala na tay kanudahan, wala tay buslot nga makita sa umaabot nga panahon kung mupugla man o kanang verdict ang hukuman, di ba? O klaro na to ang atong mga senador.

0: po ipo kay si Brother Manuel inyo na po
1: yung ningon sa guest si Manuel daw
0: nay mga ano ba gilatad ba diyan guest ug kang no unsay benepisyo sa yes unsay benepisyo sa no
1: patas ya to
0: problema kay ang guest ra may gipang kuha ayoy
1: pero mabalaan magyapon sa tao oy murag ingan nay bias
0: dili nireact si actually si Brother Manuel.
1: Oo, oh, palag siya eh kay duha man yang gilatag ganung yes naman yung gikuha.
0: Nireact siya. Masabta na to si Brother Manuel. Ginalatag na po niya sa inyo ha. Dok unsay benepisyo sa mag yes ka o unsay benepisyo sa mag no ka? Ana dapat ang paglatag ba? Dili nang atong duha isa ka side of story lang. Okay.
1: Na ganahan mo nga mulakaw mo ang mo step lang perminte imong wala lang perminte dili mo liyo kang tuo di ba pwede duha magina perminte
0: no two sides of story kito always para wala yan ba wala sabit atay
1: di sa bikil ya kumriak ang tao nga inyong gikuha anong statement di ba tagbo na pud mog explain na atay kana lagi perminte lang na mo ginasulti two sides of the story bisag unsa pay gawas ana basta two sides wala gyud pildi diha.
0: Diba? Kaya kung wala tayo ginataguhan o wala tayo ginakadlukan, ganun din naman natin pagkawas ito sa
1: nga nung one side.
0: Diba? Para win-win situation para sa tanan ba? Aron din di malilong ang katawahan. Lisod kayo. Marang ko na nagpili gapon tas politiko ba? Hindi pwede nga ang iyang maayong pamatasan lang ato iwag-wag niya. Atong sinipo ng maot niyang batasan.
1: Ato ang asasan. Kaya ato ang maning katungod nga mamili itag insakto.
0: Wala dapat ang ato ang pagpasabot sa katawahan. I don't know kung saan sa sukutay ko to kutog karon wala pa man tayo na dungog sa ilang explanation ato ang ginaungha ganing pwede itang gamitin dari basta two sides of story as always not one sided story ha
1: supak yun man
0: karang benepisyo ilatag ninyo kay, ano na mo decision man ang katawahan sa yes or no
1: correct
0: ilatag ninyo unsay benepisyo sa yes o ilatag ninyo unsay benepisyo kung mag no
1: correct
0: para magpabiling nga tanan
1: neutral
0: neutral na tanan katong pagpalit og kaptangan sa sukotay ko to ibutang ninyo dito sa yes kay paliton magyud ninyo ang kaptangan
1: ay
0: base unya di na pod ninyo na iapil diha
1: ya main pasangilan na butang bias
0: sa manan
1: daghan na murag istorya
0: ala sa this is for the good of the cooperative and this is for the good of General Santos City, Sarangani, and Jensen. Kaya base unya, abot sa unahan, magtinudluan na ita. Kung kinsa ba kayo ni Doso, di anang, anong naabot ba ito sa ingani karon? Para pag-abot sa unahan, baway mahayay. Kaya this is the decision of all.
1: Kita man tanan membro.
0: Diba?
1: Ay, wala may appeal ni
0: Katulang Ruel. Wala konsumador lang ni. Alam mo na mga membro, kamo'y mag-decide ha? Kamo'y mga membro.
1: Kami, neutral lami.
0: Ano rami? Dari, mo tanaw rami, kay kung musaka yung mayong kurinti, may ita rami pabaagi ka mag-solar mi.
2: Atay.
1: Plus light.
0: Anara, peg. Alas 7:56 ang itong oras mga kaigilaan. Atong pagbalik. Atong dawa to ng mga balita, ang dala ni Katropang Pili Policario mo nang relax ng sakamuriya. Kiningabain. Atong kariño. Santo na plus gold, musunod na ang The Secret of Health at tumakoban mismo ang atong President CEO, Doc Remelito Oy.

0: Pit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine. Sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule og Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: I kinda like you.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: This is how we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
6: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
5: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits.